Tila n ba bo measurement and evaluation pe baba ti wa nijoba o baba fe gbe policy kan jade o ka evaluate re ka ro dada mo tun fi n soro te ba gbagbe ayi te n ba mi bo tele lati le bi pe pelu awon eyinbo awon ma won ma nlo opolo won dada ina ni nje ki won ma lord wa lori o nje won ma je olori wa o gbe won ba fe ta product naira 5 pere won le kokko fi muri 5 se research lori re lati bi je pe won fe improve lori product yen te bi pe product ni o apada ma mu millions of dollars billions of dollars wa won o ko na won le lori product naira 5 won le na muri 5 le lori research nikan won ati se tun o ko na muri 5 lori research nikan mo fi wan soro pelu awon policies ton wa awon tan wa ni joba tan won se won atin won ni won kan ro alo bayi ni pe kini yi da guru guru guru guru guru guru won kan implement eni bu laim kana won ni kokko wo won ni ro lo waju kan tun ro lo seyin pe kan evaluate won ton kin joko pe nda ta se policy to ti e wa ri bayi o ka wa evaluate ka tun wo pe ewo la se to ku die ka to ewo lo ye ka tun pepele mo ka to continue lati ma se daada lo da lo ti mo nso pelu product pelu awon lebo mo bi nso ro pelu awon website ti awon oyibo yi tan dale survey website awon tan wa lebo be lo mi o ba ni se lebo to ba joko ti survey nikan lasa gan yo yi to ma rowo nbe awon eta ti mi gangan fun ara mi ti mo ti participate nbe VPN la ma nlo tan ba ti dictate pe VPN la nlo ba won kan block wa ni sugba awon tan se to je pe won ti be gan lowo lowo to je pe ise gan ni loto fa awon kan in to si wa fun na ni pe boya won fe se product kan tabi won ti se product yen o won wa ma bere oro lowo awon ti won lo product yen pe kini ta se o ewo lewo pa tun le improve le lori o boya policy kan ni won na se orisirisi company orisirisi ba ma ka awon mi tun wa to je pe boya application kan na build ni won wa san o fa awon kan pe kan ba won explore application kan wo kan lo tinu teyin ewo ni o ku die ka to ka won improve ewo ni ka won yo ko ninu awon functions to wa ni bi application yi awon software ba won se ma npe won na be na ni gbogbo awon software yo bon se ma se awon brand brand big brand bi awon moto awon cars awon na won ma se iru awon won ma san fun ra awon survey website yi latun ti bi improve o product won balada wa nbe bela won tan wa ni saaju wa tan saaju wa yi orin tan ma nfe gbo tawon yan ma nko tawon yan wa na si ma nko fun ona ni pe eni ise dada ni o won ni gbo fe gbo bi ti o ku die ka to si eni to ba wa nso fun won pe eleyi to se yi o ku die ka to o ba si gbianju o ba ma se bayi o won wa fe gbe umuru won soju tori won ni fe gbo ibi ta han ku die ka to si won e ta se to da ni kan won fe ki won ma fun rere won ni fe ko se ni eyan la je eyan leran ara jo ni gbogbo wa ko se ni ti o le sasise ko se ni ti o le sasise ko se ni ti o le overlook awon kan ti o ye ko overlook sugbon to ba ti re yan pe o sa kesi na ni keyan si pada keyan pada keyan pada seyin majuba baba re lorun an baba wa ni le yo ba gbon o won ni bo ma kekere ba subu a wo waju bagba agba tan ba subu eyin ni won ma nwo pe nibo ni mo ti sise o ko to ri pe mo wa subu ni waju ibo ni mo ti sese gbe kin to wa fese ko ni waju ara teyin ba wa nso fun joba teyin ba nri teyin so fun joba eyin gangan ni o wa mu ni ota won awon peyin gangan le feran awon sugbon gbogbo awon tan ko rora tan ko rora mo wo video kan ni jo ni Facebook te ba gbo ni ti won ko fun seyi Makinde e ma si mi gbo seyi nse daada Lawyer State o nse daada Lawyer State o won wa nko rin kini ka mo di gba gbe ori jan ko won ko rin era won o fe popo denu o era won o fe popo denu o ke se pe tori pe won feran seyi Makinde de be ni won fi nko rin yi o sugba tori n ti won je ti won ri je lodo re ni won fi nko rin yi o
ya bi nkan ri yi o ma jo lo mo nwe yin re fun o ma jo lo mo nwe yin re fun o eje nbi yin awon ti won sugba president Goodluck Jonathan lana awon oru bebe awon ti an pariwo re a daru ni a se kere kan ni iwo nikan ni Jonathan ni o kene kan ni o e ba bi Jonathan loni Olorun lo mo dun to ti ri imi ninu won gba yin ba won eyan se ri nu nature awon eyan nu o ibi an ba yin ta ma nje lowo nikan na mo ayo dodo te ma wa nje gangan ni o ni je ke enu won le so ododo fun awon tan wa nipo asaju kese gbogbo awon tan wa nipo asaju ni won je ni bi o awon tan ko rora gangan ni awon ni iye to n bo gbogbo igbiyanju goloba ti o je ki igbiyanju goloba won ade o yato fun pe awon mi won gbadun ninu won tan ni lowo sugbon awon tan ko rora gangan ni isoro awon elomi e je ki n tun wa pada seyin tori mo ti tun digress.

mo ti sọrọ policy ijọba to wa lode ni Nigeria ti mo bi mu apere kan pe bọn se so pe kan ma ko rice wole mo lati le okere pe ka ma je rice ti Nigeria nikan walai o je policy ti o ye to le improve economy ngati won salaye millions of dollars tan be import rice ni ododun billions of dollars tan be import rice nikan ni foreign reserve to ye pe ka ma lo fun kan mi to wulo fun kan mi

emina demand so pe an ka radio station owner ni Nigeria won ma ka emina mo won ori phone lo ti bere emi tin to to bolo ba ti e pada so di ni nla tan gbo ninu o de ye pe ero ti wa na nu erongba wa na nu o di ni nla so le ma gbo ninu transistor radio ta won tan wa ninu ilu na o le ma gbo wa toro wo fi le ma tan ka kiri ti o tun fi fon ka daada sugbon ti o ba si technology say gugu wa na la ma papo ma di o ka gi o si yen ta mo ko loru emi loyo nbo la oru wa is the very iru owo bebe re ta be da radio le o lances lasan o ti le awon yan ko ba.

0: eyan be o iru olohun nikan ni o si o o si si agbara kankan ni be kankan to to agbara olohun aye nbe eyan wa koka isi agbara kan to to agbara olohun ni o
1: dalika ti ori se ya
0: soro mi so ti ye eyin eyin temi tori ya yin na ni ti be mo ta atapopo bode ni ayin lo ro yi ero ba ni soro mi ti da wa le ko sina o a ngan generator ka akiri ni la bi charge angan generator mu ka ti la fin charge phone ara mi o ye yin
2: ayi aloje owa ya wi o
0: ga mo lero wi pe aroye mi o ti ye yin a si ti ri nkan kan di mu nibi aroye ta aro yi ehun wi danu ke mo gbo danu alaroye ilu ati bayin re o oro jenu ohun to tun so dadanu re nse wiya wiya wiya adeyin nka olasukan mi kasama se daada omo won ni le akinu loyo alaafin wa ni ayin ojo pase kere oma ma de oma ati ba
2: re lorun o be aja o
0: ayin na ni inte ma ki gbogbo awon lati leyin wa nile loko pe leyin odi awon oniduro wa awon ni so awon tan support wa latori baba fata ilamidi omo oyo alaafin tan gbe lowo londo state madam fun mi kemi omo wa ni lo badan tan gbe ni badan ateko nile oluyole pelu mr yusuf tan se lopa bode omo wa ni lo badan na lawon na omo baladugo lu mu idini adekunle awon ti wa nu ninu oyo ati ba unity forum adegoke ise aka abiodun baba mi evangelist moses akande akintunde ninu oyo ati ba unity forum baba daada.

0: ya ma pe nigba
1: raja la mure o lo yo wa la pe nbi te baba raimi aweda na kon baba raimi aweda to yan ta na nko ru orin ti baba yi na ti ko awon omo won na ti nko awon baba ti mo da ko awon ti won ti di ara ajon ara ajon iba se pa eku laye ni baba muhammadu baba muhammada koda atun ba jesu christi oluwa wa pelu gbogbo awon wole awon malaya awon awon ojise olohun ti won ti lo ato e pa eku laye ni gbogbo won la baba o ki eledu akodele ba won tan ti lo nfi asiko yi belon fun gbogbo awon oku ti ana tan ti bo se aloki ama ladadu alada sara kolon kolon ma mu ba won bismillah kan kulu ala okan come on lo ba won olohun ka wa na ka ma ti lo ba won ni isin ka pe ka dagba ka dogbo ka so won awaye wa se adeyin nka olosukan bi le mi nje o mo ntu gbogbo eyan lati leyin wa oku oku ni mo ro te ba tun fe ran a lowo si ero banisola ti mo fi ta le kan na le le pe 07 07 6 8 7 4 2 7 4 07 07 6 8 8 7 4 2 7 4 ele lo si ikanni aye lukara wa ni www.ajisebiyoradio.com a wa lori gbogbo awon most popular radio directories bi Radio Garden, Sino Radio, Live Online Radio, ede tun le go wa lori website wa na oyin e tun le go wa lori Sino Radio na gbogbo awon platform te ti le gbo wa ni e te ba wa lo si website wa tun mo so le kan ni ajisebiyoradio.com ero bani soro yi o wa loke tente gmail wa o wa loke tente e ba tun scroll lo sale gaga gaga e ri logo WhatsApp be ba di click re yo open WhatsApp lori phone yin e ba tun ba wa chat lo Facebook Messenger na wa nbe te ba click re le ba nba wa chat lo lori Facebook gbogbo awon idea gbogbo awon eleyi innovative ideas na ni o je ko rorun fun wa ayin ka wa na ka wa ma ronu ba se le fi innovation innovative tun Nigeria se ogbon atinuda kaluku wa ka bi tun Nigeria se adeyin nka olasukan mi pe nbo bi awe irin aja lo oyo ti e gbo lasan ni tori be mi o pa ran ko mo ra ba me yan ni oro je no orun bo tun so tan enu mi se wuya wuya wuya agbese tan fe ma lo lu daro aloko emi adeyin nka se tan o fe ma lo lu kosun leke leke mi se tan o tun fe ma lo lu kefun
0: mi akan bi
1: to a ma be nitori obe ni beso atele se asi be na o gbogbo en to ba ni a ma bo ni kan la ni de ba nle o nitori baba ku de kojo kan ri orun ọwọ adia fun baba je ro mo je le o je kin laye igbin se ero wo laye igbin se o ile oluwa ri igbona inu ile te tin gbo mi ode te tin gbo mi ile te tin gbo mi bi se te tin gbo mi ile yin ona yin ode yin oni gbona igbese aye yin oni gbona ko ni dojuro nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa ile olorun oba lowo mo fi olorun oba so yin so olorun oba abo re to ni pa to daju to ju ewo rin lo ko ma wa lori emi pelu duke mi atayin titi digba mi ta mo tun pade mi nfin ile sinu banuje mi ni ba yin ninu banuje o e pe mi na sinu banuje e tun ni pe mi na ninu banuje ka tun rira alayo ka pade ni re ka ma dolodi leyin ara wa ipade wa o di wo jojoro

0: Adeyinka Olasukan mi yin na ni o papin baale fila ilasa aroko yin re ti so lori obe ninu awo tan garan Adeyinka yin re eni mi kukute are lomi
1: ora kilon ki wa fo
0: emi gangan Adeyinka Olasukan mi mo ki yin pe aku ti popo sinsin odun o ati todun keresi mesi ati ti new year to nbo lona aku popo sinsin odun
1: yabo
0: padun eleyi se nlo emi mi pelu eyin koni lo pelu odun yi o koni badun yi lo o ayin odun tutun nbo lokan yi ta nwo lokan yi ni mi ojo meji meta merin marun melo kan siwaju yi layo ati alafia lafi se odun na o ayin happy new year in advance happy christmas in advance fun gbogbo wa Adeyinka
1: tope atogo
0: atope atiyin atiyin atogo ti tolorun ba ni ogo ni fun oruko re olorun ba alhamdulillah rabbil alamin ope ni fun olorun ba o iyin ogo ni fun oruko re nitori ti o seun nitori pe aanu re o duro titi laila a nitori ta ba wo eyin ha ni pe eni to ba wo eyin wo na mo fi mo ni ogbe wo eyin wo agba aja re o ba papun o gbe iwe eyin wo aja re o ba pe oroko ba pe kulu o gbe iwe eyin wo eyin to ba wo eyin wo ayin to ba mo nuro o na ni o mori ope du o ni omo pe

0: da n reti Olorun ba laura bi dakun je ki odun ohun ki o yabo ko yabo fun emi pelu eyin
1: Olorun ni
0: atope ati yin Olorun ni ati yin atogo Olorun na lo ni gbogbo e mo ki yin o lati United States of America ati tin gbo mi lowo mo ki yin lati United Kingdom na Adeyinka Olasukan mi le mi nje papin baale bila Olasukan mi Adeyinka kasama se daada ajoko bi eni kilo wa Atogo atope atope atogo atogo atope atope atogo atogo atope atope atogo Ba t'Olorun ba na ni se o Atiyin atope atogo atope atogo atopo atogo atiyin atiyin atope atope atiyin atogo T'Olorun ba ni mi witi witi witi bodun eleyi se nlo yi tin lodo tin lo re mumi emi mi pelu eyin pelu awon eso to tara yin jade ati family ki mi ati family ki titi yin na ayin emi gbogbo wa oni lo si o atawon lolufe mi atawon lolufe yin awon tan fe mi fere awon tan fe yin na tan fe yin fere ayin emi gbogbo wa oni lo si o odun e ta n reti layo ni o ba wa ayin pelu dera ati dunun la fi si odun na
1: Atogo atope
0: ani atope atiyin atiyin atogo atope fun Olorun oba mi Allah urabi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alladhi ayana bada ma matana wa ilayhi nuzul
1: o fun wa ni jije pelu mi mo awosi lo si bitu
0: oba tin bayi ni wa pade la fogo fun e tin bayi ni wa pade la fope fun aba buruburu apa buruburu agba buruburu tori pe ta ba wo eyin wa ni o gbe wo eyin o ajare o ba apakun o gbe wo eyin o ajare o ba pekulu aye yin na e wo eyin wo e wo gba ti odun yi bere ayin e ri pe opo aimo yo ojo lo ti ro ti le ti fimu

0: You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo la ri Oyo Ajise Bi Baben kokan.
1: Nitori awon ti a ti ta padanu won ninu odun yi, k'Olorun ba ko ba wa te won si afefe re o. Gbugbu awon eni wa ton ti bo saloke a mo. Ha, tori won na ni mo ti ba fi eleyi si. Mo nbo na.

0: Ayin, ayin temi, asejo ojo kan la ajo yin. Ijo ojo kan la ajado. Ijo ojo kan la tun sun ta ni jimo o, ta wa file sasobora bi aso, gege bi mo se ma nso, pe abegbe la da ni gbeyin. Ayin, abegbe la da ni kanyin o. Ni mo se ma nso pe gbogbo n ta ba gba yese le ni na ni o di tan leyin wo ra. Leyin wo la, bo to ma fi nso pe aroba gbogbo ala di tan o. Mo tun fun ma nro wa ti ma seto ti ma soro ti ma gba wa niyanju ti ma pa wa la kiese wi pe
1: what to do
0: ka gbaye ka se daada gege bi uko mi ka sa ma se daada tori nta ba pe ni se ni o pe ti ola o eni ni o pe ti ola
1: we are pained you had to leave us
0: e wo sakun sa won te jo sana awon da le ni mo pupo nu won lo ti file sasobora bi aso o
1: atanpa
0: ko si
1: owodi lagba
0: beni eyin ka ile erin wo
1: gbogbo
0: atanpa ko si mo owodi lagba
1: abe ori keke ja
0: en gbo na balaji o ba si mo se bomo won ni jogun e fun
1: a o fe ko lo
0: ha fe o lo o afolabi ji ma yinde egbon mi ore mi olojo bi kan na mi
1: a o fe
0: ojo bi wa ni ojo kan na 23rd of April o wa nwu ni ka jeran ko pe lenu o nfa olorun fun na ni o je o
1: mi wo ike a fe ko lo
0: walai afolabi ayinde jimo a fe olorun sugbon o wu ni ka jeran ko pe lenu o nfa ona fun ni o je o a fe o mo fe o gbogbo wa fe o gbogbo ebi ara ore a fe o
1: ero ife ti be lokan aya re
0: sugbon eledumare oba laura bi o fe oju wa lo eledu alojo ni ko ba nte o safefe re egbon mi ore mi alajoso mi alagbadamoran mi afolabi ayinde jimo omo won ni ilu igbo ora layo state wa ni ayin
1: I know it's peaceful in our lives we are pained you had to leave us
0: oye olohun o tora jo ngbimo po o kuku ti fe fun mi lo wa so fun ti award oyo ati ba unity forum ti won fe fun ile ise ajise bi oyo o fe fun lo wa so o lohun o fun lo wa so ta jo ka nko lo lojo na
1: leniyan kuro aye se un lo leni
0: bi le se nsu ti le mo lojo n ka jo le da ngbagbe o awon eyan se ndagbere fun aye osi ese yi ko digba o se o wa doju ala odo irina ko sugbon je o ma aye gbogbo eyin te n gbo mi lowo biribiri ti tayo oko n yi ojo kan ni oyi kan emi ateyin na ko se ni ti o ju si ayin o ojo kan ni oyi kan wa bo se n sun were were na ni o sun kan wa pẹ ki bayi la ke ma lona esin a ma ko ti e lori ere
1: tun ni aja yi aya igodalo a o pade gbogbo ebi gbogbo ijo olorun eyan re atojulumo a ko atemora o
0: emi gaga mo nkira mi pe mo ko atemora mo ki gbogbo awon ore wa ta jojo re ta jo jaburo afolabi ayinde jimo
1: se opo morogun
0: pe ako atemora
1: modele mi ori gbidun ni
0: ko kuku sani ti o ju saye ayin eyin temi wi wa la wa a lo kan na ni o ni mo fi ma nforo mi ede mi eto mi oro mi amaran mi mo fi ma fi nse wa si ni gbogbo opolopo gba
1: oh no
0: ni mo fi ma so pe
1: can't believe you are
0: ojo ojo kan ni na odile leyin asusu je temi ati ti e na ni mo to fi ma ran wa leti wi pe adua ta ma nse polokolo won je kiko kase re ma lowo pe a ntara wa je ni o titan la ntara wa je mimu la mura wa sere titan la ntara wa je
1: don't know what to do emi omo un ba se o
0: eyin ka ile erin wo atanpa ko si lowo mo awodi lagba adeyin ka mo tun ti de alawi ijanu
1: don't know what to do
0: mo se se to nforo mi ba mo ko mo ro bo wa mo nbo na ti de

0: peaceful in power.
1: Ile ta wa npon gegegegege. E lo wo e ma kesi. E lo wo ye. Eyin eyin gba lesson lowo oku pepe ni eyin eyan mi. Se eyin gba lesson lowo oku ni.
0: Atapako.
1: Ile ti mo iku ti mo so le olada oro. Eyin gba lesson lowo oku ni.
0: Gogo mu foju sogbere ekun. Abe o.
1: Wa ba yin nunu je o mo wa ran yin leti ni o tori iranti ile to mi isi ni leti ran ni leti nle to mi o mo ma mu yin pada mu yan pada mu yan ronu pada seyin eto mi agbokogba agba ronu si le to mi adeyin kan bo to de lo ro yi alawe ijanu mo se se foro mi ba mo ko mo ro bo ni
0: awa oro pe a o korin idagbere ni wo yi ni wo yi ke
2: a o fe ko lo
1: nka pembo bi awo irin aja ilu oyo ti gbo lasan nitori be mi ore ran ko mara kata mara ba mi mara ba mi mara han ni eyan ayin oro jenu ohun ti bo to sun tan ti gbogbo enu mi se wuye wuye iran ni leti nle toto ni o iran ni leti itaniji.

0: mo ma tun rin wa leti pe kini gogo lala koko fefe aye yi gana ke la wa amoya aye ke la wa amoya aye o
1: we are pained you had to
0: aye aye aye aye ti o ja mo nkankan
1: ile la bo simi oko
0: ile aye ta wa yi te jo fowo bo owo ara yin ni aipe yi pe emi ni mo nlo ti mo nbon emi ni mo nlo ni mo nbon loluwa re o ba lo ni o ba ni bo wale mo
1: awon pade
0: saye ohun to to fe le lo kan ra won yi na la wa wa amoya
1: o darin na yo se ni gba sa foju koju awon pade
0: rest in peace afolabi ayinde jimo afolabi egbon mi ayinde jimo afolabi ore mi ayinde jimo
1: awopade
0: henry fry yo
1: awopade.

0: ona le mi ateyin to ti si yi koni di o koni ti mo lai lai fa abada e ta tun gbero ta n gbadura ta n je lokan olorun ba yo tun je ko si ko to wa gboro ko to je ka le fi be bi fi bara fi baya fi bomo
1: pelu butulu ti o ya
0: ka to fi ri nbe to fi saanu awon eyan mi ta na ni loran lowo an to fi sodo
1: wa
0: ona lawo ni di o ko ma gboro si ni Insha Allah bi kudrati Allah bi jaa Rasulullah
1: ki o ninu re o jin si panpe o mana mana atana imale ko
0: kaka ko ninu re o jin sunu panpe mana mana atana male pomo lore eh ni si se o gbogbo eyan lati leyin ma to se ma won eyan wa ba yin le tun ba wa ti won leyin ona oni ti mo yin o ona oni di mo yin ko ni ti mo yin ona di mo loko ona di malada o ona oni di mo yin o ona la yin o ni di
1: to da mi ti mo fi se dupe o Allah wala
0: adeyin nka olasukan mi le mi nje o papin bale fila ila saroko ti so lori obe ninu awo tan garan adeyin nka olasukan mi ka sa ma se daada ti mo fi nfo ko ti mo nje kilo wa wala pe dana ola oni joko la yin o tan o wala pe nbun wa nbe ola oni je ke mo si lai
1: lai
0: You will never have it better yesterday. Lotun lema yo nitori otun lojo yo. Oyin oda bi ofo ni ki so gidi. Otun lorun yan.
1: Oya ko joju tori.
0: Otun lorun ran. Itun lo ni kan ma tun yin se.
1: O ni je.
0: Ifa lo ni kan ma fa yin mara.
1: Ba ni gba tan.
0: Abere lo ni kan ma fo hun rere owo omo ola oro. Ka ma bi bere yin o. Nitori pe afẹ ka aye bayi na laye fe na. Aran kaye n lorun ran o. Ojo bi ofo ni ki so gidi. Adeyin nka bo tun de alawe janu.
1: Ti o mo re ti o ti wa se dupe.
0: Ola yin o ni tan o e ni fola pitan pe ti ni ri ona la yin o ni di o esa mi witi ka e gbeto adua mi
1: ma wa subu eni tolo lo fun lo fi ja wi pe to ba ku seju kan ki o ninu re
0: ani itun lo ni kan ma tun yin se ifa lo ni wa ma fa yin mara abere lo ni wa ma fowo ola oro gbogbo on rere ile aye yi ka ma fi bere yin ka ma fi wa yin ka kiri nitori pe afẹ ka laye fe na ara kaye lo run na ai
1: ona la mi to si ko ni di ami ola to da mi
0: alafẹ ka laye fe na
1: ala
0: ara kaye lo run na
1: wala
0: itun lo ni wa etun mi se
1: ma je o
0: ton ifa lo ni e fa mara abere lo ni e fun rere ka e fowo ka e fola ka e foro ka e bi bere mi o ke so gede ke so fo ai ohun to ba jo un la n baba wa fi we un
1: o ja se la
0: eku e pa n lojo ko se liri

0: Send Gbogbo se nja la la la la. E ma yin kuro nibe ni kan ni Ajisebi Oyo online television and radio. www.ajisebioyoradio.com. E se ten gbo ikan ni wa o. Ajisebi Oyo la ri, Oyo ni se bi baba enikan kan.
1: Hallelujah.

0: mi ayin na ni ti ma dagbere ni wakati ati asiko ta wa yi lo mi ma dagbere pe mo fe ye pa die mo si lero pe ti ngbadun gbogbo awon itapuro so wa o ba se ndupe dupe dupe dupe dupe gbogbo awon oro da ti jo so gbogbo awon eto wa loloko ojo kan te ti ngbo lata aro na mo lo be ti je ibadun won isi sentele se mo pe si sentele na ni sha ni fa agbon mi re mo tun ti upload lara awon program wa kan ti lost isele tele sori server wa ti mo pe akole re ni let's legalize corruption in gan ki se era gweto na olorun ba ngo oro lo oro lo oro lo oro wa nbe gan ni e o po nbe gan ni awon ta ti mo ngbo tele nigba ta fi ge si meta mo pe ni part 1 pa apa kini apa keja apa keta sugbon full episode re part 1 part 2 part 3 loju kan na ni ti mo se en upload so ni server wa yi bo ba se se into ge si oni meta na ti o mo je igbadun yin mo pa ra mi oye yin sara mi yin e mo nja lagbadun re tele let's legalize corruption in Nigeria. I spoke extensively about how we all contributed into the decadence in Nigeria. How we've all participated and contributed to the decadence in Nigeria. Gbogbo ata ti jo fawo so opo da bi ba Nigeria je de bi da yo ba je de. Ora ni fo to si ni ma npe lara mo ni gbogbo wa ma nba kakiri. Tele won sa nu wa. Yayin ni ti ma jade na ni ayin. Tin bi lo moju to eji mo upload lowo lowo na. Titi digba mi te to ma ba wa pade nko ti lasiko bi na ba wa baba ri gbogbo e se daada a tun le pada wa lowo alale iyan se mo poro mi ojo kan tele to a mo be obe ni nbe so atele se abe na we ni to ba ni a mo bola ni de ba nle nitori bo ba ku de de kojo kan yo ran aro wo ade afun baba jero mo jele o nje ki laye igbin se eyin temi ero wo na laye igbin se o ile oluwa ri igbona inu lete ti ngbo wa yi ode te ti ngbo wa ibi se te ti ngbo wa ile yin ona yin ode yin oni gbona bi se aye yin na oni gbona ko ni dojuru o nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fi olorun ba so yin mo fa yin le olorun ba lowo iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewo rin lo ko ma wa lori emi pelu duki emi pelu eyin titi digba mi da to ma pade afin ile sinu banuja ni bayin ninu banuja o femi na sinu banuje ni bemi na ninu banuje ka to ri alayo ka pade nire ka mo dolodi leyin ara wa ipade wa o di wo bi ojoro phone number tele pe mi si ni 0706887 4274 ele ba mi chat lori whatsapp na 0706887 4274 0706887 4274 ipade wa mo lo di wo bi ojoro
1: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo laari oyo o ni se bi baba eni kookan se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo laari oyo o ni se bi baba eni kookan.

ben gbo bo se nja la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba enikan kan.

ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run Ọba. Ọba Ọlọ́lá sí ń gbénú Ọlásọlá, ọba tó ní pẹpẹ ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀, ọba tó ní sánmọ̀ àti ilẹ̀ méjèèje. We give all thanks, praises and adoration to Almighty God, doer of whatever he wills. God that has spared us till today and on this program today. Ọba tí a rí ẹni fi wí, ọba tí a rí ẹni fi jọ, ọba tó ṣe wípé ọ̀dọ̀ náà láà mọ̀ fi gbogbo ọpẹ́ gbogbo ẹ̀yìn sí nígbà gbogbo. Orúkọ tèmi ni Abdullahi Adébáyọ̀, ọmọ Abdulrahufi. Mo kí yín káàbọ̀ lénìí sí orí ètò wa, ètò yín mọ ẹ̀tọ́ rẹ lábẹ́ òfin ní orí iléeṣẹ́ rédíò àti móhùnmáwòrán wa tí a mọ̀ sí Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ Radio TV. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ wípé Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ láàrí, Ọ̀yọ́ kìí ṣe bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan. Ẹ̀yọ́ kìí ṣe bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan. Èyí ló mú wa gbé àwọn ètò ńláńlá tó káyà báyìí wá láti lè mọ kọ́ àwọn èèyàn nípa àwọn nǹkan tó ṣe wípé ó ṣeéṣe kí wọ́n mọ̀ nímọ̀ nípa rẹ̀, tó sì jẹ́ wípé wọ́n ní ẹ̀tọ́ sí. Ó sì ṣeéṣe kó ṣe wípé látara àìnímọ̀ nípa rẹ̀ yẹn, ó yóò mọ fẹ́ fi bí ìgbà tí wọ́n fi yà jẹ èèyàn lọ́nà tí ò tọ́. Ṣùgbọ́n sí ẹnìkan tó bá mọ ẹ̀tọ́ tó sì mọ in tí ó túmọ̀ sí, ni yóò ṣe kí ni yóò béèrè fún ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ẹyin kí n tó di pé máa wọ inú àkòrí tí a fi bára wa sọ̀rọ̀ lénìí, mo ní kí n kéde fún gbogbo ẹ̀yin aráalé wípé a ti ní orí ẹ̀rọ ayélujára wa, ní orí ẹ̀rọ ayélujára wa ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa láti mọ ka àwọn nǹkan tí à ń kọ síbẹ̀ látara wípé àwọn nǹkan yìí ó èdè gẹ̀ẹ́sì la fi kọ́, èdè gẹ̀ẹ́sì la fi kọ́, ṣùgbọ́n tí a bá kà á yóò tún jẹ́ kí a mọ̀ sí nípa àwọn ẹ̀tọ́ wa, nípa àwọn nǹkan kankan lábẹ́ òfin. Tí ẹ bá fẹ́ kàn sí wa, tí ẹ sì fẹ́ jàǹfààní àwọn nǹkan yìí, ẹ lè lọ sí orí ẹ̀rọ ayélujára wa www.ajisebioyoradio.com/author/aaabrouf/. Ẹ jẹ́ ń pè lẹ́ẹ̀kan sí www.ajisebioyoradio.com/author/aaabrouf/. Tí ẹ bá ti wọ orí ẹ̀rọ ayélujára wa pẹ̀lú àdírẹ́sì yìí, gbogbo tí a ti kọ síbẹ̀ ni lẹ́ láǹfààní láti rí, tí ẹ sì mọ jẹ̀gbádùn rẹ̀ lẹ́yọkọ̀ọ̀kan. A gbé wá nígbèwá eré bí eré orí ìtàgé, tó sì jẹ́ wípé tí ẹ bá ti ń kà á, a da eré orí ìtàgé ni a dà papọ̀ mọ́ àwọn ẹsẹ̀ òfin. Ẹ rò pé bóyá ẹ ń ka ní bígbà tí ẹ ń ka eré ìdárayá ni, ṣùgbọ́n ẹ ní mọ̀ pé ẹ̀yin náà ti ń di amòfin díẹ̀díẹ̀díẹ̀ bí ẹ bá ṣe ń ka àwọn nǹkan yìí, torí akópapọ̀ ni àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àti ojú tí òfin fi wò. So by the time tí ẹ bá fi kà á tán, tẹ́ fi kà á tán, ẹ sì rí pé ẹ̀yin gan fúnra yín ẹ ti di amòfin. Ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀kẹ́ ẹ lọ yẹ̀ wò. Mo ṣe láde wípé ẹ ní kábàámọ̀ wípé ẹ ṣe lọ. Àkòrí fún ètò wa tòní ni debt recovery ní èdè Yorùbá. Ó túmọ̀ sí gbígba owó gbèsè padà lọ́wọ́ onígbèsè. Gbígba owó gbèsè padà ní ọwọ́ onígbèsè, ó kó nǹkan mẹ́ta sínú. Nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé a gbọ́dọ̀ rí ẹni tó yáàyàn lówó, ẹni tó yáwó, àti èèló ni wọ́n yá. Àwọn mẹ́ta yìí gbọ́dọ̀ parapọ̀ sójú kan. Tí mẹ́ta yìí bá ti parapọ̀ sójú kan, nígbà tí ẹni tó yáwó tó bá kọ̀ jálẹ̀ láti san owó tó yá padà, ojú wo ni òfin fi wò? Àti wípé àwọn nǹkan wo ni ló bí ká yáyàn lówó, àbí kí wọ́n yá, kí kéèyàn yá owó, àbí owó tí a fẹ́ yá gangan lábẹ́ òfin?
ti aba ni ka wo ko fe si nkan kan ti o nlo laye leni ti ofin odasi abi to se yi pe ofin gan lo gbe nkan ohun kale in to ba ti le je yi pe ofin lodi si nkan na ko nse nti a le so pe ki omo lu abi lawujo ko se nitori pe eni ti o ba se nti ofin o lowo si ijiya nbe ijiya nbe ni won gba ti nti yen ba se to ba ti ta of to ba ti ta ko ofin te ba si gbagbe mo so lori eto yiri bi pe esun ti won o ba ti ko sinu wi ofin ti won o si ti so ijiya re won le fi je en kankan ni orile Nigeria gege bi section 36 subsection 12 iwe ofin constitution Nigeria yi tan se ni odun 1999 boye gbo se gbe wa fun wa se ba wa soro nipa dida owo gbese pada ati gbigba owo gbese yoba niyin yoba le mi na in ti mo nwi oye ki o ti ye wa sugbon oju wo lofin fi wo awon eto wo ni eni ti o yayan lowo loni labi ofin awon eto wo ni eni ti won ya lowo lo na ni labi ofin ti abasi wo nkan kan ni o se kini o ni o bi nkan kan omi la koko te ka to te yan rin itose lo si loyo latori nkan ni nkan o ti wa yo ni ajosopo abi ajoso yepo abi iforo wero to waye laarin eni ti o ya owo lowo eyan ateni to ya yan ni owo ko to di pe owo ni yo se kini o yo da won po akoko ikeji ni wi pe igba mi igan mo wa to se wi pe ki se wi pe eni ti o je yan lowo ko se wi pe o ya owo un boya isowo kan jo da won papo won jo ni business contract laarin ara won transaction boya transaction yen igba to pada wa ya awuyewuye wa pada wa latara yi pe boya o gbese boya nikan gbese fun yan kan ise ohun ko wa se se mo igba to se ti se kini yo se yo dawo pada ni latara yen na gbese ni fun eni ti owo nbe lo re to se wi pe eni ti o ni owo o ni eto labi ofin lati gba pada oju keji nu oju keta ni yi pe boya enikan sise fun yan kan boya enikan ba ile ise kan sise abo ba enikan boya aladani fun rara re o ba sise le to se yi pe o ni eto si lati gba owo oya re lowo eni ti o ba sise sugbon latara yi pe eni ti o ba sise ko fun lowo re yi o ti di gbese si eni to ba sise lorun ti eni ti o si ni owo leto lati bere fun owo re o leto lati bere fun owo re eyi ni agbon akoko nipa yi pe awon ona wo leyan gba aje ara eni lowo ati yi pe awon eto wo lo wa fun eni ti won je lowo ati eni to je yan lowo ta ba wo ni aye ni ode oni ko nse totun ko si nse to si aje ajoji si wa latara yi pe opolopo eyan nya owo won si ma da owo pada o ti e ni o ni awon ile ise kan to gbajumo to se pe nti a mo awon si ni pe ki won ya awon eyan ni owo ti awon eyan si ma da pada to si je pe elomi nigba mi ki saba lagba lati da owo pada a si mo awon ona ti won mo ngba lati je awon eni ti won ya ni owo lati je won pa lati je ki won da owo na pada awon oju wo ni ofin fi wo ati pe awon ilana wo lofin la kale lati gba owo ti enikan je enikan lati gba pada lowo eni ti o je eyan ni owo akoko na nti ma pe wa sakiyesi ni wipe nti yo di wipe a fe jo mo fa laarin ara wa ti yo di pe enikan fe bere fun eto re latara yi pe o ni owo lowo re o gbodo je nkan to ba ofin mu gege mo se so si waju nitori pe a mo soro kan a ni pe the court is the last resort of a common man
but the court will not allow itself to be used as an instrument of fraud or instrument of illegality. The court will not allow itself to be used to enforce illegality. Nkan ti yo waye laarin awon meji to ndi pe won fe gba eto ara won ara won yi o godo je nkan ti o ba ofin mu. O ni case kan ni England ni odun to ti pe, awon meji kan won jo gbimo papo laarin ara won yi pe awon lo mo da awon eyan lona highway robbery, pe owo ta ba wa ri o ti ni bi won se pin owo un laarin ara won. Ikan wa de le pada igba ti won ti se operate o ti wa successful tan, won wa de le pada, ikan wa o jamba adehun o le ja o le lo le bawo yan si mo so nguru won ni yahoo don yahoo ara won. You know what, bi eni ti won jamba adehun pelu re yi o ba gba le ejo lo ke le ba mo nti o wa nbe o igba ti won de le ejo o wa rojo pe han ni toto awon jo ladin la ara awon pa awon jo lo ro awon awon jo lo dawun eyan lona o awon lo robu awon si robu successfully kura gan owo ta han wa ri awon so ba won si won pin sugbon eleyi to won gbe wa si le ejo yi ko fun won ni owo won si eleyi oluwa mi mo fe ke gba eto mi fun mi ni owo re se oro yen so ba la kai mu ko kuku bala kai mu kilo fa ni pe inti ejo ma fa ti o di awuyewuye yi lati pile e gboro kokko mo si o je ona to ba ofin mu. Ino fa principle of law to ni he who comes to equity must come with a clean hand, he who comes to equity must come with a clean hand, or adehun offer ati acceptance to wa laarin yin ati negotiation to wa laarin yin o gboro je nkan se kini o to wa within the ambit of the law lawon nkan se kini to ba ofin mu. Ta ba wa ni pe ka wo laarin yi e ti mo so le kan ko ba ofin mu, o tun lawon nkan mi na awon nkan mi na to se yi pe ti awuyewuye ba kara sele lori e latara pe eni ti won jo soro ko fe da owo to da won papo pada iru eni be afiko ya adake komo so ta ara iru eni ta won to li imi nbe ngba mi to se yi pe boya nkan ti o ba ofin mu, boya ka so pe cocaine for example nsin, boya cocaine ni won jo ta na jo ala ara won, eni to wa ra cocaine ko wa san owo fun eni ti o ra cocaine lo re, se mo cocaine leleyi ko ba ofin mu eru ofin ni ko ba ofin mu lati je keyan process cocaine iru eleyi ko le bere fun eto re tori pe owo titi e na mo eni ti yo si bere fe eto re ogboro je kini o gboro je eni ti owo re mo eyi gege bi arin kan omi to tun kun arin ti mo n salaye yi ni pe nigbati eni ti o je eyan ni owo to na mo pe lo to o nje lowo te eni ti won si je lowo na mo yi pe ni toto lagbaja o je mi ni owo awon ona wo ti eni kan si ti yari pe owo yi se alohun oni sanadan dani n to ba wo ni o se awon ona wo ni ofin la kale fun wa lati to lati je ki eni ti o ni owo lowo eyan lati gba owo re pada. Awon ona wo leni ti won je lowo yo to lati je eni ti o je ni owo lati je npa lati le san owo re pada. O ni awon kan ti pupo nu awon eyan nse laye odi oni to se yi pe ko ba ofin mu to si je yi pe eni ti o ba se iru e eni to ba se iru e yo ti jare si waju yo tun pada wa jebi. Kini yo fa ni yi pe igba to se nti o ba ofin mu yi eni ti
won se nti o ba ofin mu si latarapo je lowo to ba fi le gba le ejo lo lati lo beere fun eto re ti won te loju mole tori issue pe o je lowo oto issue titi eto titi e gangan tenikan ko gboro te loju mole oto taba wa tin da mejeji papo mora won yo fe ma da wahala sile ara ru e ni elomi won ni tori po je awon kan lowo kan lo ti mo toilet pe boya n gba awon ba ti mo toilet ile ni tan ti mo toilet lola pe boya yo wa owo yo san iwe eleyi ko nse ona to ba ofin mu tori pe eni te mu te ti mo le lona ti o to ati salaye nbi false imprisonment ni eni te ba si ti le wa falsely imprisoned o leto lati gba ile ejo lo lati lo beere fe to e o da ke ti yan mo le fun seju kan bo se wule o kere mo to ba against wish e ah o le je pe ara compensation ti ile ejo ba fun gan tan award against awon soje lowo o le je pe wo gan lo pada wa fi san gbese won yo wa fowo abusi abula lejo so o ni awon ona atele to je pe ti yan ba to yo ba ofin mu yo si ba alakale ofin mu yo si se regi pelu inti ofin lakale fun wa lati bere fun eto wa nigbati eyan kan ba je wa ni owo eni to wa je eyan lowo o ti mo ko un je eyan lowo n toto sugbon ko fe san boya le ise kan le yan ba sise to tan ha owo eyan mowo abi isoro yepo o waye ajosepo waye laarin onisowo meji boya won so pe ma supply oja fun o supply oja fun mi o ya gba owo ba nbe wa njoba yi ijoba yi a roja oda mi foja mo ba ngbowo mi ah kosowo ba ngbowo mi kosowo arin ye oto titi eni ti o sise fun yan ti o fun yan ni owo oya re oto titi eni tan jo se business papo ti o fun ni owo re nigba to pa come to dispute oto titi eni ti o didi ya yan ni owo o didi ya yan ni owo ipe lagbaja ya mi ni iye bayi to ba di jo bayi ma da pada abi tamedo mo fe sowo pelu re dakun ya mi ni iye bayi abi mo fe ra oja kan je ra oja tin ba ti ta ma da owo pada fo awon ona to se yi pe awon iyan mo ngba je ara won lowo be latara isowo ni o abi latara ase ni o abi latara yi pe awon meji won jo nta oja won si jo nra oja laarin ara won eni ti o je to ti won je lowo ko godo sun lori eto re ni won gba to ba ti ri pe eni ti mo ya ni owo yi abi eni ti owo mi be lo re yi o da bi pe o ti fe sora e di nkan mi ko fe da owo yi pada ko leto fun tin lati baja ko mo baja ko mo lu because to ba fi le lu assault ni oto tun ni yen labe ofin ko si mo ba lo ko je atso nipa defamation bi tori to ba fi le ba lo ko je oto iniyan na labe ofin ko si mo seize property re ile ejo nikan lo ni ase lati ni pe ki won seize property eyan ko mo seize property re because to ba fi le seize property re ona meji ni ye wa gba liable o le gba liable fun stealing o si tun le liable fun confession so si de eleyi ko mo se baun inti o wa se ni yi pe ki o tete tara sasa ko go do sun lori eto re because mo tun mo so ro kan won ni equity does not aid the indolent equity does not aid the indolent abi ko so pe delay defeats equity kilo fa kini itume leyin ni pe tori awon aba wan le yoruba na awon na ni constitution won ni eni yara logun gbe iwo ti won to ti ri pe eni ti o jo lowo fe da owo re pada yi o gbodo sun lori eto re igba won ti mo ke wo lo jari
o si wo ko da ko gbowo re pada ko si ke boya kini nbo lo wa lo ibi to lo ki so da won olopa olopa o si ile ise olopa o si debt recovery agency kuda ofin to gbele ise olopa kale police act of 2020 section 32 subsection 2 olopa won da si nkan to ba ti papo mo iru nkan bayi Administration of Criminal Justice Act 2015 tabawo section 8 subsection 2 ona so be yi pe olopo owodo arrest eyan abi kan dasi iru nkan bayi to wa to pa ko mo death recovery olopo o le dasi a se ti ropo olopo awon adaje olejo na to se yi pe o ri bu kan olopa to si ba ile ise olopa wi latara yi pe won dasi iru awon nkan bayi tori eni ti e ba fi olopa mu lori pe o je won jojere e jojera yin lowo o wa fi olopa mu on tin pe ti te unlawful arrest ni tan ba ti detain on tin unlawful detention ni to ba fi le gbe yin de ile ejo te lo je ejo e je bi ni e ti jare tele sugbon tori yi pe e ti rin ona ti o to e pada jebi ko si nkan kan teyan fe si teyan ba ti jeyan lowo to si mo pe okan ri o yonda fun eni o ntin lati mo gbe owo re sa lo nkan yo kan pere na le luwa re o si yo gba ile ejo lo ni sugbon keyan to lo si ile ejo o ni awon igbese teyan o ti koko gbe mo wa fe je ka mo kini kan according to limitation law section 20 subsection 1a of limitation law only anything to ba ti papo mo gbesi sisan debt recovery eni ti won ba je lowo ogbodo lo si ile ejo lati lo bere fun eto re laarin odun mefa leyin odun mefa kani pe for example nsin ajo ni adeun ni odun yi o wa fun mi ni owo mi odun ti nbo lati bere si ni ka ti o fi pe odun mefa to ba ti koja odun mefa owo un ma gbagbe re laye ma gbagbe re lorun my right over that money will be extinguished because mi o ni ni right of action mo ni ile ejo lati bere feto mi lati bere fowo yen tori limitation law yen o ti so yi pe laarin odun mefa pere eni ti won je lowo o gbodo gba ile ejo lo lati lo enforce right lati lo bere fun debt ti eni ti o yawo lowo re abeni tan jo so papo abeni to sise fun ti o san we lati bere fun owo yen lowo re sugbon laarin odun mefa yi a le ni awon kan ti eyan mo se to se yi pe yo mu ibare papo ijo se papo wa laarin wa nigba wo je yi pe anything to ba ti papo mo debt recovery tele tele na sifu mata ni n to ba si ti nje sifu mata in ta le jo so ta le jo settle laarin ara wa ni to se yi pe ko se di bata ba n lo si ile ejo ka to mo settle laarin ara wa afi to ba se yi pe a ba wa settle ko settlement o ba lo leyin wa le so pe to gba wa ba de yi o a je yi pe ile ejo lo ku ti oluwa re o ti lo yan laarin igba ti ejo n soro lowo un ti o n bere fowo to je o ti o da pada un eni ti won jeyan lowo won le call fun settlement laarin ara won kan jo soro okay owo ti o je mi 5 million naira pere na ni order jajo si bayi bawo lo se mo rowo yi da pada tori mi ni bun o bawo lo se mo rowo yi da pada ah order bayi bayi ni se mo da pada o agreement won yo si je nkan ti yo je kiko to nka lo ko ojo buwolu so ko ni je pe won fenu so yo je nkan ti won jo buwolu la ara won so je pe memorandum of understanding won
yo mo se ri fasi any time ti won ba ti nilo re ko ni je ti won kan fenu so lasan la ara won eh ko wa ti fenu so lasan la ara won na we ko si life nbe to ba se ye pe won jo trust ara won de be sugbon eni ti o je olowo ti o fe san iru trust wo lo fe ninu e pe o fenu sadeun to ba towo re bo wi ibi ti iyo ti wa mo arin yi teyin o se ti ri mulo daada ti yo si wulo fun yan ni pe iru awon agreement yi te ba fe ko o godo wa legally eh o godo wa legally recognized ko si si bo je se wa legally recognized afi ko ni owo amofin ninu ti o ba ti lowo amofin ninu ohun mo ona ti yo gba ba eyin mejeji soro ti yo protect interest A ti o si ni affect interest B to si je pe at the end of the day yo jo ku si dede abi enun to ba je yan ni 1 million naira for example nsin to ni pe okay o owo yi in le fun olo didi o sugbon in mo fun o ni 50,000 lo si ose ti o fi pe ti eni ti o je lowo to ba ti agree ko si wahala kankan mo be ke si fu mata ni ko se digba ta ba jo nwora wa lo si ile ejo ko to di pe yo sisi ti o ba si agree won tun ri negotiate na ni iye la npe ni alternative dispute resolution ona ta le gba sofu ruke rudu laarin ara wa lai dele ejo awon ona ta awon to je pe to ba ti se laarin ara wa a le pari e laarin ara wa a le jo so a le jo joko a le jo call for settlement negotiation ma waye.

0: Eto yi ni gbogbo ojo mejo mejo na ni mo nwaye ni dede ojo osimi gbogbo ojo osimi lati ago mewa aro lo si oke lo sohun debi ti olorun ba ran wa lowo de debi owa ago mokanla ina ni eto yi a si nfe onigbowo eto a fi n baju bamu na la fi n gbe wa lowo ojo mejo mejo pe ko le mo je eko ati anfani fun awon eyan wa ti won wa nile eleyi o je ki ofin amofin akeko ofin amofin Abdullah Abdurraufu o ti ba wa simplify re to ti je pe ko ni rara te fi gbo lagboye te inu bi ma awon eto te in na ni ni abe ofin akeko ofin amofin Abdullah Abdurraufu amo ki okuse lata aro
1: o ti ale share link let ko fi yen gan sonda
0: Okay. I'm at same now con episode 1 and be
1: episode 3
0: ni death recovery. Ta se to ko bi ere daraya n pe ko le ba tun yi awon eyan. A tun fi se abe post yi a fi link re sibe. Se ba ti n ka tan ehn ke tun lo gbo ele. Okay, a tun fi link video yi si abe ti page un abi a re fi ti page na si abe ti video ti won wo lowo ni ori lona meyeji to ta ba ti e ka bi kan ti o ba yo lowo ko lowo video re tabi kan aye tun se pe gugu awon episode yi audio episode yi na o wa ni ori bi te ti mo tun gbo ti o mo je anfani gbo mo nbo ka wa lo si bi ibere temi gangan ti sajo
2: ko si privacy conversation mile imo government in ta phone wa kan le ri wa gbo oro yi koko ta
0: akoko lo si bi owo ta awon eyan wa ngba nsin awon elomi a pe ni owo gurumi awon mi a pe ni owo gbomule lanta o ko orisirisi na fun o ko orisirisi koko lo saanu ibi ti lu lede na ni nti awon eyan si bi kini awon owo yi ibi ti lu lede ni koda n be nu esin musulumi pe ka mo gba owo ile o ka mo lo mo ya gbogbo owo to ba ti ni ile nu ba da ba lo wo ati musulumi ati gbogbo eyan na ni ngba kini ngbo je pe ilule na lo si nti opolopo debe ki olorun ko saanu wa nti mo wa fe lo pelu bere na ni wipe owo gbomule lanta owo gbomule lanta ati gbo daada pe wa ma ti koda ikan sele ti o ti pa e to je pe afa lo lo gba owo afa to mo ke o tabi ta o si le mo mo ke o lo doju ami sugbon ta se a mo fi oju afa wo to je pe yawo re gan eleha ni lo lo gba owo gbomule lanta ta n so e ngbo de asiko pe ke lo ko re ba afa se na papa boranu eleha lo bi se garanto won ba na omu eleha ma ba wo lo si odo won ibi ise sobu ti won won san ti o wa di pe won fi ba won re pe won fi oju ele ari ederede won fi wole bakan bi anti ni manu ile yagbe nkankan se o oro mi yi
1: oye mi
0: so nla si ngbo pe labe ofin yi ati so lori eto na mi pe forceful imprisonment agbo lo se pe forced imprisonment pe se ofin fi aye gbaru eleyi ni abi nigbati a ri eni to yawo ta mu garanto pe be na awon yoruba si mo so pe ara o ni wofa bi onigbowo eni to se onigbowo re na ni abani ko la ran ni pe se kini yi bi mo ba gbo agbo yin to kale kan ni pe ko si pe a wa ri eni kan se a wa mo mu eni keji tabi ofin Benis baya omo se a wa so pe ngba ta ri omo to sa lo ka he baba bi ya re se eleyi na se a le so pe o wa applicable ni bi iru oniduro be ngba ta re ni to je gbese mo ta wa na gan oniduro pe ko ma ti mo nule
1: se ri
0: yato fun force imprisonment you know
1: yato si force imprisonment oju se meta ni ki so pe meji abi eti mo ba mo awon oga mi to le ba mi fi kun gege bi mo se mo bi oju se meji le ni to ba duro fun yan ni o ni alakoko ni yi pe lati mo te mo eni to duro fun le ti pe in to se njo baba so ti n da owo ni la gbe ja pada fun ikeji ni yi pe ti ko ba ri owo un nisan e mu mi fun iyen labe titi oniduro sugbon ki won wa mu yan Eh ki mo so njo ni yi pe koda olopa gan o le muyan
0: timole
1: latara yi pe eyan je gbese
0: kato wa so pe ara lu ton je bi company ton yayan lowo
3: yi yayan lowo ara olopagun oni e ton ni labi ofin lati ti yen mole kin to temo le section 32 se section 2 of the police act at section 80 section 2 of the administration of criminal justice act 2015 oni olopo o leto kankan lati arrest eyan lati ti yen mole latara yi pe eyan ni eyan ni dunadura boya eyan je boya oni gbese abi nkan kan mi to papo mo sifu mata ka wa to pe ara ilu gan ti o nse
0: ti o sagbofiro ti o sagbofiro
3: ni o ma mu yan ti yo se se ri lagbon ti to olopa ka lopa lo ba mu yan tan ti yan mole unlawful detention ni yen bo ka ni pe ara ilu lo ba mu yan false imprisonment ni yen sugbon se ri ko lo won sanu wa ni aye lode oni kini yi ni toto pupo nu eyan ni omo bi pe latara ke won ti mu garanto yen gan won ti te ofin lojumole won ti te eto ti ti e gangan lojumole akoko ikeji ni bi pe elomi gan na ni gba mi elomi gan ni gba mi ko mo ise ti o gba latara pe o duro fun yan abi o se oni duro fun yan ko mo ise ti o gba awon ti won si nse kini yi won exploit wa ni won exploit awon eyan ni tori bi to
0: bu ba exploitation
3: exploitation ni because nigba ti mo ke won mu yan definitely nigba ti o ti mo yi pe won leto lati wa mu
0: ohun labe ofin
3: ohun se iru nkan ba nigba ti ya n soro ni jo ni human dignity labe ofin section 34 oni pe eni kan godo wa subjected to inhuman treatment or degradation nje wa mo fe dagba ka ni pe e fi yan si yeye abi ridiku eyan te ba de wo for example nsin yato si pe wa won mu yan won ti yan mole won tun mo gba o nlu fe lo mi n ba mi ko mo jo pe o ni gbese iru eleyi na ko lo
0: won tun mo se eyun na
3: ko lo be labi
0: ni ilu to lo ba to ni joye
3: ni ilu to lo ba to ni joye to lofin to si nijoba ko iru eleyi na ko ba lo sugbon latara yi pe eni ti o na je gbese le tele ko mo nipa eto e eni ti o si je ti won je ni gbese ohun fe lo gbo ona lati ri pe ohun gba owo ohun koda ko ba bo fin mu ko ba mo bo fin mu so ko lo da won ko saun lagbon be yen pe won mu yan o je ton wa je garanto koda ko je ni ti yo ja
0: owo gan o je owo gan to ko lo
3: nbe se tun je garanto gan won o le ton kan lati mu lo ti mole the only thing to le se ni pe to ba de ile ejo ti won tin ba ti sa lo won le hold the responsible ni ile ejo se ti mo iru da yo ti
0: o ni osan owo n da won mi na ma so awon mi ma se na ni pe ta ba ti mu garanto pe awo to ye ko da pada loni o iwo lo da pada ti ru re oba wa da pada na ni mo nfa bi won se mo nti won le ma fi tan ba je oko mu owo da na ni won oko bere lowo re to ba ti ri ko le ko si wala ni ojo mo igba je ba ti ri ko le na ni mo subject won ti to military abi about
3: human treatment
0: human treatment
3: degradation
0: tan ma fi if you want say
3: harassment assault ngba mi
0: sugba e ti mo wa be mu bere le tori akoko wa pupo ta ni pupo pe iru bayi nisin mo wo pe nti ma nfa pupo awon kini na ni pe elomi gbogbo wa na iru nisin ya ba fe open Facebook account won ma fun any terms and conditions se mi ati e mo nka so kari
3: mo ti open Facebook ati o mo ti fe ko le wa
0: so wa ka
3: o ko die
0: ta ba tun wa pe awon tun gbe policy kan wa kini kan pe kan
3: ta ba la ko
0: si want to you keep using our services so yeah. You need to accept this thing and if you don't accept it won le leyan ko ni kini wa ka elomi oni ka gbe a di accept it mo an fe leyan ni mo gbe leyan lo ni pe se o ma n se ko je pe nibi igba ti onigbowo ati oniduro pelu eni to fe yawo nibi awon agreement ti ma n be laarin iru won pelu awon osise ile gbomulanta ati ile ise gbomule tan yayan lowo ile owo gbomulanta ta n soro re se in ma n se ki won ti dogbon include awon kankan to ye ke won si le mo salaye re ni kikun tabi ki won ko ni Yoruba fun ra baba mama tan wa nile ti won mo
3: ti won lanfa ti won keko
0: yato fun awa ta ti keko ta pe ati ka awon agreement yen ma n ro wa loju ni leyin kakan buwo le saba mi ko owo ngbo baba di pe ogbowo tan ni awa di wahala si lorun
1: Nimi tan wo number
0: bi. Ayo according to section kini data si fisi no we yi. Wo lo sign pe gogo yin woman treatment aye yi o. Nta ba ri e fi oju mi ni madile. Tori n da pada. Ti wa kan fowo so ya pe n da wo yi pada ni. Ka gbe ni agbala agbala meji pe boya won je keni won o mo da itumo re ni Yoruba. Tabi o tun wa mo tan o ngangan na tun fowo so ya pe ah ah eyan mi in mo gboro da owo yi pada ti o mo pe nkan mi le sele ti o ni je ko ri ka pe ko mo oju o ni ofin fi wo pe oko obo we ko mo pe iru terms and condition ba yen wa nbe tabi lele keji pe oko obo we o mo implication ga ti o nko obo won ji oye tori mo nbe bi agreement boya ka ara okada to kada fun ara wa nisin oyinbo na ma saba mi nko
1: ben
0: te ba wa ko loyinbo won ni ati kasi ati eni to te kini ati kini si won leti ni Yoruba ta tumo re fun won to si ye won
1: jurati la mo nke labe labi
0: o to si jo ye won da
1: jawo mi yeji yeke
0: o ye won pe nta fe karabo re o ta pe ona aka ona oju oni ofin fi wa wo mi yeji eti o mo tokan sign to wu pe ewo eti mi mo ko de fun mi lo mi toilet mu won ko be o si ko bo pe e fun mi ni omi toilet mu te ba ti san owo yi ati enikeji na so pe owo mu omi toilet o ti o ba ri owo san dona won si so fun ni Yoruba to ye to understand there oju wo ni ko to ko bo mi je ya mi je na ko bo we ti mo ya to be
1: la ko ko na eh gbogbo eyan ni kini yi ko sinu ko lo sa no ni an saba ka
0: o
1: try agreement ri jokan mo se ka wala ni bi wana mo ke kile go ta wa ka gele
0: le bi agaga ta won website
1: se wa okay mo need nkan yi se wa de pe mi fe to bi pe sai bi lo ja ege la ba agree se ri
0: o ko si se to fun fun gba le
1: o na ko mo je pe an yara ni lowo nikan gba mi le pe contract mo wa ila arin yan se ri awon to ba won ko awon to ba won ko agreement yen awon ko lati fi protect
0: interest ani to gbe se fun
1: to fe gbe kini fun yin ni ko se interest toro titi yin ko se interest titi kini o toro titi yin meanwhile element because if you go elomin to ba fe ko agreement ni bi to ya kini de lawyer ni o ba ko
0: of course
1: lawyer o si ni fi lọyọ oni fi
0: yo si ton, si owo to gba
1: oni fi ton ti yo gbadun ko
0: ti oni awon awon la
1: ko to le understand
0: yen le kan so awon na se cooperative ti o pe to ba ri awon agreement ta ba ngba ta mo se ta ti fi owo lawyer bo eyin pe inform ta be fi kini won ti fun wa pe emi so mo be yaye bye iloku meta oni duro mi ala ko re oni duro mi elekeji re o si ko bo we mo ni gboro da pada ti n ba da pada kini kan se kini kan tawon oni duro na so pe awon ngba ngba ta pada wa ki owo lawyer bo ti a ti ni lawyer ni
1: ti awon instruments
0: la kuli odidi a bale yo kan iwaju ateyin la wa mo nlo tele ngba ta wa fi se kini
1: okay ta elu agbala bi aru
0: awa leyin abala ala koko ta mo nlo lawyer wa gbe ti ede bi abala meta tinu teyin tinu teyin
1: tinu teyin
0: ko ta fi nkun mo wa mo ri awon ebo buku kan to je pe pele be mi gan se tun ni oye gese ati Yoruba to tin ba tun awon kan
1: teyin ba
0: tun ma daru o tun ma tutun ka
1: teyin ba
0: tun daru o tutun ka
1: teyin ba tun wo dictionary gan teyin ba tun wo dictionary gan beyin o si apply oro yen si iru context yen ko tun le ba lo so arin yen lo fi je yi pe en to ba fe sign agreement yo daju ko hun na ni agbejo titi e ti o ba wo finifini dun won ba ti e le wo fun ra e sori eyin mo gba owo ko mo fe ba yan review agreement ma fara ba le wo tori ma sise owo mi ni se ti yo ba mi ni o ko je ma de saraye nkan to wa be fun se n to wa nbe so ki o abi o ki o awoko nu won ti wa se bi o na kan sign o tara pe ara ponju pe boya elomi o fe se business warawara abi en kan fe bon lowo ko sare gba owo ko mo wule wo agreement o ti wa lo won wa nti bo yi pe a fun olomi gota mo
0: so a fun olomi toilet
1: mo so a fun olomi toilet mo so
0: ba ni bolu mo gba
1: o mo le o
0: so ba si lenu mo gba
1: a si bayi fun o
0: ti ta nko bo bo o agba agbala meji ni pe eti o mo ati eto mo ti won je oye pe omi gota lo mu o to si ko bo pe mu lo to ni ati eni ti o mo aha abala meji ti mo pin sinu ngba mo bi bere
1: be so ti eni ti o mo ati mo pe ko mo lo fi se se demo labi ofin
0: ti won salaye won yan na re fun pe
1: bye ti won o salaye fun tori nta npe la agreement akoko understand
0: e ke ni no understand to won je jo agree lo bi agreement
1: ti won ba ti le o do understand to ba pada de dispute
3: won kwashi agreement yen ni won danu ni so won wa ese wa do lori position mi se ri gege bi in temi le so sa ni yen ni pe awon ti won so pa won o si nkan fun yan e to ba ba ofin mo nbe ko siru bi tan ri kan gbede e to ba ba ofin mo nbe
0: yo du
3: e ti o ba ba ofin mo nbe won o gbadanu e tori yi pe
0: iyan
3: ti a ba ba se e tori pe iyan ti agree yi pe ti kini kan ba ti se nijo kan boya bi ni sin won enikan jo nsoro pe o da won loju ni pe se a lo do won loju ni pe se ala antoni josia o won eni ni se ah ti o ba won eni e pa mi ka pa o e pa mi o wa win tan ko wa win bi o se win lale ana kan wa mo ntin kan so pa won fe pa ah iyan o ba ofin mu bayo wo ko ni agreement kan jo
0: kan jo
3: ko da kan jo ko bo we to iyan o ba ofin mu
0: ko ba ofin mu
3: ko ba ofin mu sugba won to ba ba ofin mu nbe won o jo wo awon ni o du awon e ti o ba ofin mu won se kini ko ni duro iyan ba won ti eni to wa mo o e pe mo ti da mejeji ba won teni to mo
0: ateni ti o mo
3: bo se lo nanu e to ba bofin mu yo du e ti o ba ofin mu
0: ko ni
3: duro to ba ti di po wo
0: so iru mi gota nisin ko le duro
3: tori
0: e fun lo mi toilet mu e ti mi mo toilet o
3: won o le ti yan mo toilet won o si le fun yan ni omi gota mu
0: lata ba ofin mu
3: ke ko ba ofin mu
0: mbo mo mbo na o tun ni bere mi

0: ẹ̀kejì náà ni àjọ ọmọ àwọgbò wa náà la máa ń sí owó èmi gan ti ṣe rí tó ti bú ń lọ irú owó cooperative tẹ́mi ń sọ pé mo gbà lẹ́ẹ̀kan owó ọ̀kadà tá a máa ń sanwó rẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ ńlá bí ṣe
1: instrumental
0: tá a máa ń pè ní instrumental
1: higher
0: purchase ìyí ni mo fi ṣe ní ìgbọ̀n ó bú ń lọ́wọ́ kírikírí kódà mo ti lag níbi owó àdáwópadà owó corporate and so on ìtọ́ wá wà ń bẹ̀rẹ̀ àwọn tẹ́ máa ń ṣe owó à ń gbé ọ̀kadà fún yàn ní instrument pé máa san díẹ̀ díẹ̀ ǹjẹ́ púpọ̀ nínú wọn gbèrò àwọn náà bẹ̀rẹ̀ rèrè ẹni tó náà ń wò pé tó sì bóyá ò sí àbí ìyá kan ló ń jẹ́ tó náà wò pé kó náà nǹkan ọ̀rọ̀ gbọmọ kó máa gba ọ̀kadà kó máa gbé káàkiri ní kó máa sanwó ẹ̀ padà díẹ̀ díẹ̀ tó máa yìí ti san tán yóò di títí ẹ̀ ẹlòmíì ò sì ló lé débẹ̀ kì í ṣe pé bóyá ọmọ ń paṣẹ́ yìí púpọ̀ nínú wọn gan ò sí ní kọ́lọ́hún mú sí kúrò nílẹ̀ yìí kọ́ mọ́ fòsì ta wá ọwọ́ á ṣẹlẹ̀ pé inú april tó lọ yìí lọ yẹ kí owó òun ti tán kọ́ ti san owó òun fún èmi tán ọ̀kadà tí a gbé fún april oṣù kẹjọ láwa yìí 4 months wà láìwọ̀n àti ìsanwó tán tèmi gan sì ti tún lé ti báyà bíi 8 months ní orí kíní ẹni ibi tí àwa gan náà ti gba owó jáde
1: gbowó jáde rather
0: báwọn èèyàn ṣe wá máa ń ṣe wọ́n máa ń gba irúfẹ́ ọ̀kadà bẹ́ẹ̀ kúrò lọ́wọ́ kódà kọjẹ́ pé 1500 naira ló kù tí kò tí ì san owó nǹkan ní déédé àwọn àsìkò tí àwọn máa ń padà ń fẹsẹ̀ ẹ lè bọ̀ bọ́yọ́ lọ bẹ̀bẹ̀ nǹkan kan tí wọ́n ò fi padà tún dá padà fún pé owó iṣẹ́
1: kódà padà dandan ni
0: so n tí mo á ń fàyọ rè mo ti ń san ká pé n ti ń san owó yìí bọ̀ báyìí nísìn tàbí irú ní ìsìnká sí ẹ̀mú ní àpẹẹrẹ pé irú owó pé mi ṣe yáwó ní cooperative pé mo ra ọ̀kadà fún yàn yẹn tí ìwà arówó san tó ti ń lé ní iye oṣù tó yẹ kí n fi owó wa sì mọ̀ pé owó cooperative yìí ìwọ ní èmi ní ẹlòmíì náà ní wọ́n gba owó wa àtẹnìkan jọ náà fi kó fún èmi so tẹ́mi ọ̀bá dá padà bóò ni ìwọ tó lówó tiẹ àti ẹlòmíì àkẹta náà tí wọ́n gba papọ̀ báwo ni o ṣe rí owó tí o fi ṣàǹfààní báwọn náà gbàtà náà bá padà bẹ̀rẹ̀ tún gba ìlọ́po mẹ́ta owó tán ní ní kínní wíyá ẹni tí mo sì gbé ọ̀kadà fún ni ò ṣe ni ò sanwó yìí so n gbọ́ àgbọ́yé ọ̀rọ̀ yẹn so tí a bá wá mú irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ tàbí ká pé kí n kọ́kọ́ mú pé cooperative wa sọ pé ọ̀kadà òun tiẹ̀ gbé wá járe wọ́n bá gba ọ̀kadà wọ́n bá gbà lọ́wọ́ mi tàbí kó jẹ́ pé èmi náà mo gbà lọ́wọ́ ẹni tá a gbé fún pé nígbà tí ò ti ṣe dáadáa kò lè rí jẹ ní excuse kankan ní excuse wo lèèyàn tiẹ̀ fẹ́ẹ́ mú wá ó yẹ kó o rí sanwó tán ní april 2nd ó fi wá ń dinú oṣù kẹjọ ló ti tún tán lọ yìí so irú excuse wo ni irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ fẹ́ẹ́ mú wá tó jẹ ní o tá a bá wá gba ọ̀kadà lọ́wọ́ rí ẹni bẹ́ẹ̀ kọ́ jẹ́ pé 10,000 péré ló kù tá a bá gbà padà tá a fún ní owó kankan tó ti kọ́ bọ̀ wípé tó wọn bá ti mú owó wá o tá náà sì ti fara ba ara dà fún débi bí irú oṣù mẹ́rin yìí ní ìsìn ó tiẹ̀ ti pọ̀ jù àwọn ẹlòmíì ò ní gbà láyé láàrin ọ̀sẹ̀ méjì pò wá ní mú ó wà jẹ owó ọ̀sẹ̀ méjì tó fi wá ń di oṣù mẹ́rin tá a bá wá gba irú ọ̀kadà bóyá ta àfún ní nǹkan padà ó sì ti wà nínú agreement pé tó ọba ti sanwó báyìí ẹ gba ọ̀kadà ní ọwọ́ mi ojú wo ni a lè sọ pé òfin lè fi woru irú eléyìí
1: ṣe rí ìbéèrè yìí ìbéèrè tó dá ni ó di àkòrí kan ni lábẹ́ òfin higher purchase law ní under commercial law also ó dàbí pé under commercial law higher purchase law ṣe rí in tí ó ń túmọ̀ sí yẹn ni pé gbogbo àsìkò gbà tí ẹni tí wọ́n gbé nǹkan yẹn fún ìsọ̀kadà ni ò yìí ṣe mọ́tò ni ò yìí ṣe nǹkan míì náà ni o tí ń dá owó rẹ padà díẹ̀ díẹ̀ o.
0: Kò bá jẹ́ ilé
1: àkókò àsìkò gbà
0: tí ìsìn náà máa ń ṣe ilé báyẹn tí ọmọ sanji ní ìdí òbí sọ́tàn bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni oṣooṣù.
1: Gbogbo àwọn tí ń dá owó yẹn padà lọ́wọ́ yẹn kò tí ì di títí
0: tiẹ̀ tí tó ń gùn
1: tó ń gùn
0: nígbà tí ò bá sì sanwó tán
1: tó olówó rẹ̀ náà sì ni pọ́ lásìkò gbà yẹn gan kò lè gbé fún yàn kò lè ta kò lè gbé fún yàn òun náà ni kọ́ máa lò tí mo bá ní kí n máa tú eléyìí lẹ́yọkọ̀ọ̀kan lénìí ọjọ́ lọ
0: ṣùgbọ́n
1: a ti lára àwọn eré orí ìtàgé wa àti ó ní àkòrí kan tí ta ti fi sọ orí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ta bá gbé yìnyín wá níjọ́ mẹ́jọ yóò tún jẹ́ kí àwọn èèyàn
0: tí wọ́n ti
1: kọ́ fi sí abẹ́ eléyìí kò ní fẹ́ sí bọ́ ká bá fóun gangan sí àkòrí ta wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ta tú
0: kálí. Tóun náà jẹ́ a topic on its own.
1: So mo rò wípé eléyìí o yo se dada but o ni awon akoko awon koko kan se pe eyan le gba awon rufe nkan ba yi lowo eni teyan gbe fun o si ni awon akoko kan se pe eyan o le gba lowo eni teyan ba gbe fun to je pe ona mi leyan o tun lo me gbogbo e pelu ogun olorun ti olorun so ajo mejo lo boya ni jo mejo a le
0: question ti mo jo ti sile po je kin tun sare bere so ile o n soro le kan pe pe ni act ni won ma n pe law ti federal ti senate ba pass abi nkan pe state lo ma n je law abi bawo lo se so le kan o ni act ni ti senate ba pass kini kan pe bo ni state ti awon bias of assembly na ba se awon yen la n pe ni law abi so nti mo wa verse priority nisin erinku o ko ju soko ni tede o du pa kan ni o efon ku o ko ru soko oleyo won wa ejo ti oba ara aye lalala ti won ori latan oba orun ni nda ibi ti mo wa nlo re erinku o ko ju soko ni tede efon ku o ko ru soko oleyo emi ati en jon se pa nfa la yan ara wa ni Oyo state ni bi ti ejo ba se pe kilo ko re boya won da wo lebi ha pe a tun le lo si appeal court abi se appeal na ko le in second court of appeal so court of appeal ma wa ni state abi
1: ben
0: so leyin eleyi ka pe on tun wa da ni court of appeal yen ko temi lorun se a tun le lo si
1: supreme court
0: se supreme court tu wa ni state
1: no
0: federal
1: ni
0: abuja lorun lo wa ibi ti mo wa nlo re a wa nsoro pe limitation of law abi nkan kan laarin gbogbo state pe state Oyo state Oyo ato si ti ejo ba wa ti wa di pe a tin gbe lo si federal loke oro yi to si sele ya jo wa Oyo state ni arin wa Oyo state lo ji jo sele nti Oyo state ti bi nda a nlo igbe law Oyo state lati bi da ejo yen se ta ba wa gbe lo si supreme se law your state na ni wo fi yanju e ni abi won lo law federal government lati fi yanju e soro yen o ye mo se lale
1: o ye bi o ye bi oga bi eye gan ti fe da wo fi tori ko yo de bere yi ko yo de bere yi se ri e je ki n salaye lekun rere
0: okay
1: ofin ti awon senator ba pass
0: ta
1: so dofin o la npe ni act e ti awon house of assembly ni state level ba pass la npe ni law
0: okay
1: se ri act ti won ba pass ni senate
0: ayo
1: ko ti wa applicable si any state until ti awon ilegbimo asofin state yen ti won ba tawon na ba domesticate e
0: won le force wewe
1: ti awon na ba wo tan ba gba tan ba wo pe so ba ofin toro ti wa bi mu se ka gba wole igba yen lo to di ofin ni state
0: okay
1: ibi kan to ti le wa applicable oni federal capital territory labuja tori ko si tori senate directly so ofin to ba ti le pass directly abuja ni kan
0: abuja
1: ni kan lo ti wa applicable sugbon gbogbo
0: federal federal system of government
1: exactly bo se wa nu gbọn gbogbo state yoku gbogbo lati 36 states awon o sese gba won yese yewu ni elomi won le ignore omi ofin
0: bi adopt
1: won si le adopt igba mi mele ki won ba ofin mi awon o change nkan kan be fun nipa pe eleyi la wa fe lo si lo to si wa iyen baun nkan wa sele ni Oyo state asi ti gbe lo si ile ejo Oyo state ile ejo Oyo state ti da ejo awa happily o wa teni kan lorun awon mejeji a lo si ile ejo ko temi lorun ile ejo kan lorun ti dajo court of appeal ko tun wa te kan lorun na mejeji won tun wa gbe lo si supreme court ibo ne tin ba bo the supreme court o wo ko n se yi pe ko n se act ti o wa applicable ni federal
0: na
1: wo law ti won ti jo n
0: so do na do ara won yen
1: for example nsin ni ile hausa gege bi apere kenyan mu oti ese to ni jiya ni sugbon ni odo ti wa nbi ko n se ese koda eje kin lo ti si na tori authority wa fun si na ti mo se ranti ni 1961 ni jebu ogun state ni kini ye ti sele enikan gbe enikan lo si ile ejo latara ki boya won se si na ile ejo wa ti da ejo kan fun enu tin ti to so po jebi ra ki won ran lewon abi kankan sa won pada gbe lo si Supreme Court won si da ejo yen pe tori pe ese ti won fi se we fi yare jeun ko si nu ofin ti Southern part of Nigeria njo wa ti si ninu ofin ti ese ti o ba ti si ninu ofin kan ko ijiya re si won le fi je eyan case yen a o ko fa so fagbe mi 1961 o si se ni de ofin ti mu wale kan section 36 of section 12 of the 1989 constitution of the federal republic of Nigeria so laarin yen kan wa so yin pe state wa nsin keyan se sina ko nsi ese sugbon ni north keyan se sina ese ni kan wa ko de Abuja for example ni Supreme Court oni wo pe kini upper applicable si gbogbo Nigeria but kilo wa applicable si state yen ati pe esun ti won so po se yen abi nton don fire awon yen so ba ofin ibi ti won ti don soro yen so ba mu in Supreme Court ma wo
0: sa lo labor bayi tori o ti gbe nti mo mo je de bayi o o ti gbe nti mo mo je de o ebi ti mo wa fe lo ri
1: okay
0: mo don be o ton ni question mi to ti wa nle tele so pe to nyanyan na lo tun fe mu mi lo sona bo mi
1: okay
0: ibi ti mo wa fe lo ni sin ni olorin tokorin kan ti won so ko fi blaspem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti won ni won dajo ku fun ni se Sokoto ni abi Kano I don't know
1: o da be Kano
0: nile Hausa sa ni so o wa lo si appeal appeal da pa won si tun dejo nu ni awon something la
1: won
0: danu ni won na wa
1: mo wa we won danu
0: so to ba wa lo si Supreme Supreme pe a soro won wa tun so pe to ba lo si Supreme ti won be so pe won be tun da ejo ku na fun ni Supreme ni ngba ti appeal n da iru ejo ba yen nu se Supreme na wa so pe awon da won do na suke ti de Supreme bayo
1: appeal
0: lo si won si danu bayi
1: won ti so appeal o ni agbara kan lori e mo bayi nsin Supreme Court
0: o tun di oro Supreme bayi se iru eni be se o make sense ki won a so pa won ati pe ngba ti Supreme ba da ejo yen ka tun a se de tun oro so lori re tori appeal ni se le kan da ejo kan nu ejo pe won fe payan a wa n danu
1: se
0: o ti e ni oko yewu na pe a yewu
1: so
0: e kan daru ejo emi la n soro re gidi so pe ma ti gbemi e o lonu ko se papo pada wa mo
1: sa se ri e pe ni joni ta soro yi mo ni eje ka wo outcome court of appeal so court of appeal na ti affirm decision trial court iyen court
0: ti order state court ti won da ejo yen
1: won ti ni ejo ti won da nbe pe ooto ni se ri lopolopo gba a mo nwo pe o ye ki ofin ri bakan oro ofin ko si ri be because we have to use the law as it is not as it ought to be law as it is and not law as it ought to be bi ofin ba se wa la se tele ko n se pe ba wa se ro pe ki ofin wa gba ti court of appeal n so do mi ti ka judgment yen mo kan wo news to gbe jade
0: news le na ka
1: mi ti raye ka judgment yen kuda ma si pelu ogo olon ma kan sa awon oga mi to wa nbe kan dakun kan ba mi wa ki mi na janfani awon decision tan mu jade nbe so won ni pe court to da lejo ku o wa constitutional ta ba si wo constitution to to o wa nbe bi pe sharia court o awon kan bye you know see won to je je pe awon ese ti kini but in to ru emi loju temi o ti ile ti so yi pe boya o right you aborongo because e mo meji ni ona meji ni ma ngba awon yin ni ile ejo
0: okay
1: ka tun janfani yun na akoko ni merit of the law elekeji ni technicalities well maybe true merit or true technicality boya o le win ni Supreme Court but for now mo fe ka mo ti mi ti fe ka
0: ale aro
1: na mo
0: wa pe boya ka ni suru
1: because gba to ba to de Supreme Court gba to the president because o da be pe ati fe ri eyin ejo kan ti won appeal up to this level ri to niru
0: to ni se pelu
1: blaspheme to ni se pelu blasphemy mi o ti iba pade ri so ti supreme court ba wa so la fi draw president lori e pelu ogo olon
0: ki o ti mo tun lo re a tun lo sona bi na o so le kan pe nile abusa o ti mumu pe o ti mumu ese ni ni ile abusa abi se bi bo se wa
1: beni
0: nile abusa o ti mumu ese ni
1: according to penal code
0: ni le ausa aha nti mo an lo nbe lele be ani oti mumu ese ni according to penal code ni southern part all the southern part the rest of the country okin si ese ni south west south east south south gbugbu awon south koda gan ba ni apa bi kan ni le ausa gan
1: da na je ausa ni o
0: to bi mo awon
1: ati north central ni o ati north east ni o ati
0: to bi de gbugbu awon gombe abe wo le te to sun modo ami la egbe kwara yi
1: ko fi mo
0: ibi kan be ta won je bin abi benue
1: benue benue ma kodi
0: wa bai
1: benue state
0: eh in ra won operate same kinini odo won
1: be ni se kini yen o pin si meji ni southern part ati northern part so anything to ba ti ni se pelu northern part ini penal code ba lo eni to ba ti ni se pelu southern part
0: gbogbo awon benue yen mi o
1: eh nu se ri to wa nbe ni pe
0: state ti won
1: mi o ofin mi mo wa ngba mi
0: ofin
1: mi mo wa ngba mi to se pe a kan mo wo ni a ni lo ngo to ye pe a lo ko tun mo se pe ofin yin o wa o ra pe state to fe gbe kini yen lo juju lowo yi ni
0: Kano ati Sokoto
1: lo ba Kano tori Kano didi ni olopa ti
0: won ni ba police
1: ti mo ma
0: ibi ti mo wa nlo re o
1: kini yen
0: eleyi o kan lo titi sugba bi temi nlo re I'm practice the federal constitution a implement bi gbege boye lo pe awon ofin mi o wa ta ti o kan wa ti won ma wo ti wa nilo so I'm practice federalism type of government be federal government ki state kokan ma ni nkan se lori affairs state ara won ti o ni je pe to je pe nisin ta ba sofin iru ofin nisin ofin ba se gba eto owo eni to jera an gbese lawyer state o yato si ti Lagos state ti Lagos state o le yato si to Ogun state ma le jo wa ni egbe ara won to yen nti mo wa n lo re pe ni under Nigerian constitution awon not won abodo won emu oti odo won emu oti lodo won won koda won mo ti create trailer ti nku oti lo tan ba mu won o jo won o fo gugu e ti won waste e ni but tax ko kan wa oro ni mo so ayo kan but mi kan mu wa ni
1: oye mi
0: pe tax ti won gba lori oti fat to n jade lori oti gbogbo state ni npin state ti e ti gba ki won mu ti so ye ka le mo pin ninu tax ati fat ori oti
1: oye mi
0: oro yen so ti die
1: oye mi
0: ta pe ta ba fe ile gbogbo ofin yi la ti gboro ko ye ki won le pin ninu owo to ba ti jo mo owo oti boya biuri and then gbogbo awon state to ye pe awon ti tin ta bi ti oti bi awon wit abi kin awon kan belly abi kin awon pe so kini ile hausa na ni won tin gbe te pa awon gan na supply awon company awon biuri yi awon na supply won ju so iru awon kini ko kan o so pe mo kan so ni pe ko ye ki ru owo be na o ye ta ba fe practice federalism o ye ka practice to the full cause ko ni je pe a mo wa yan a mo yan to ba ti di pe ebi kan a yo awon kan segbe kan to ba ti di bi kan a yo iru not yen ko ye kan le ma pin ninu owo ori oti ye wa lo si bi ibere to kan ni bi ba ibere to kan mo kan si yan na eleyun tori emi o ni ri ki mo wi nti o ba to ti n ba ti ri n so ri pe ko to ni mo soro mo si fi seto kan ni ayin lale ejo ni ti mo fi n soro nipa bi a se n bi a se n fi ta n fi eto awon elesin ibile ta n fi dun won ni orilede Nigeria yi labe ofin mo n ka holiday mefa ninu esin musulumi to je public general public holidays mo si n ka bi abi marun abi mefa na ninu esin kristiani won wa ya ojo kan abi ojo meji bayi soto fun àwọn ẹlẹ́sìn kan àbáráyé tó bá wá ti di ọjọ́ tó bá ń ṣe oró tiwọn ìgbà yẹn ni àwọn kan mọ̀ páwọn fẹ́ ṣe wá àti tí wọ́n mọ̀ dí wọn ní ọwọ́ ṣùgbọ́n tí ó sì ń fà náà ni fífi ẹ̀tọ́ wọn dùn wọ́n ní abẹ́ òfin ọyẹ káwọn náà ò ní ọjọ́ tó yẹ pé yóò wà recognize under the state law tó bá ti ń celebrate irú nǹkan báyẹn so kò fi ní sí ogún mi ò fà mí irú ọjọ́ yàtìmọ̀ pé ọjọ́ olùdé wọn leléyìí o gbogbo aná làá sì observe
1: ẹ̀
0: tori iwo le so pe o je muslim ni isikan fun ala lode christmas ko so ko n gba ko so ko n gba bi se lo
1: ta ba so ko an ja fun right to freedom of religion bi secretary
0: eh eh mo ye pe secular state la ku Nigeria
1: o ye ki a wa fie
0: of course ni mo wa lo re
1: olohun ti pari oro ninu ofin ti islam gba olohun oni la kun dinu kun wa li
0: e sin yin fun yin esin temi na ko si wa la pe pe
1: ta ba n gborode fun awon olode esin ji ti wa ta won na gborode fun ti
0: ngba ye pe yen wa si jo n gbe bi ba yen wa na de ni freedom ba awon eyan ta ba tin so ru oro ba awon kan ti boy esin ti je ti won ni won gbe nkan mi sinu osun wa la kai won ma ge against ni nkan kan ba yen mo post link kini asi bi kan pe so the title ti Vanguard bi quote news yen ni pe court bans oro in Oyo town ba won se ko won kan be bi captivate awon yen ka le ba ka news yen I se gangan lo ti sele I se to je pe un gangan ni ilu oro oro omo ebe apo oro ta nso na ni pe pelu ofin lo je kin tun raise issue bo ibi ti mo wa nlo re ni aro yi ni
1: ba mo ti e ri news yen gan mo ni won se gufe kan ma fojo yen declare holiday ni be holiday o le ma se mo iru oro yen sin kun se nti gbogbo Nigeria observe
0: of course
1: o ya pe nile Yoruba ni kan la tin
0: observe kan la tin se
1: ina mo to ba fe se ki state kuku fe kan
0: abi je ma harmonize emi ni ka harmonize between gbogbo state southwest start
1: in so kan na ma se so
0: ti o bi ni ma di si wahala o mo fa mi ndan kan
1: so awon o ti mo yi pe tori iru o ro dan se lati yin sin
0: o wo lo bo si ja exam
1: o bo sa won
0: ti bo so nu ti bo bi mo ro yen wahala ti mo se mu wa pe ti state ba di harmonize
1: ti ni ba si harmonize
0: awon tan organize exam won ma won ma bi o se
1: because exam won
0: ni mo bi ni ma si wahala ko ni ma kawa like one the ever exam ni na ti ko le awon consider re so ara ba tin pelu ofin mo so pelu awon ti won ti won so pe awon imu oti lodo won mo si mo gba tax oti ta bi gbogbo ise dede yi na ni da wahala le ni orilede yi esin gan si je number 1 major problem ta ni ni orilede yi wahala number 1 major problem ni o ni esin ni orilede yi ke olohun o sanu wa Nigeria o si le lo si bi gankan ti a ba koko lo gbe gbogbo awon dadada yen ti si egbe kan bo ibi ti mo pada tun wa fe lo lori oro yen ni ti mo fi raise la aro yi mi ba ti raise lori program e bo si jo mo program e na ni pe Lagos state government that mi gan na npa case mi pe oro to so lori radio ni je rin awon gbo news yen won pe mi ile we gan na ti wa tan tin gbo radio yen ara mo gba koko onu wero yi mi won pe mi pe ki mo gbo royin o oro to fi seto lori radio ni jeta Lagos state ti declare ojo kan
1: fun awon traditional
0: fun awon traditional se Oyo state ta se je awuko se ta ma npe ni preseta ibe lo ye ki iru kini o ti wa ka awon state yoku o ma emulate
1: do na se ri iru ye o da be pe o awon to je elese kan abalaye
0: won tin demand
1: lo ye ki won ja
0: won demand fun won mo ye pe muslim ati christian lo po ni gbogbo awon bi nation sofin governor christian deputy muslim won awon ma gbe kini won ni gbe si common sense pe nkan ti ti o ni mu wahala wa ti ibasepo to gun mo fi wa elomi o ma wo pe awon kan o ni dibo fohun ni o ni je ko le gbe igbese kan to gun mo lori iru awon won wa ma si abosi won ma sa abosi won ma gbo sabesi won ma sa abosi elomi o ma paro mo elesin kan bile lato ari esin titi e to gbe dani yo ma wo pe iro sunna ni ko lo dari je awon eyan wa won ma iro sunna ni won le ma pa awon rokan mo awon elesin kan bile awon min ni lowo won di eru ninu awon tv na to ye mu ni join en to ba lo wo program e o ri bi mo se yan na re dada pe ka won na kan mo tun study yato ngba ti o ba ti si pe ba government in declare ojo kan fun won ka na mo study boya exam awon mo ni o kini kan ni o ka to choose awon ojo fun awon nkan bayi ti won wa wo pe o le pa tori awon mo si won wa ni exam tori oro to ye po your state
1: mo ro kini yen fun mo ro kini yen le meji nigba ti mo gbo pe won declare enjoy mo ni wa tan se fi si weekend o san wo pe weekend awon to ba fe se na wo ninu ilu nko
0: ninu eh ri ga ba
1: ni jade lo si
0: bo ta ba ko si saturday o tun
1: se
0: ba ba ko pe sunday awon christian o lo si church
1: lo si church wo bi si jo friday
0: won ni enough ni pe awon
1: people yi mo lo si masalasi
0: ta ba fe so do oro fun ra won ni afarada pupo gan koda ninu masalasi ni baba mamu tin so pe awon ti en so ni so kini ni emi ti je o ye won lojo yen gan se raise awon so ni so kini pe koda pe to ba ipo sinu won je ni oni ti ayaba abi boya oba bo sasiko odun leya won osun ojo yen si wa e wo highest level of tolerance bi ojo oro won te ba nse to ba fe bo si bi ojo leya bi nkan tabi jimo ni asiko esin won tun sun si pe ko ma bi class pelu esin mi e wo highest level of tolerance ti ru won ton ni fun fun awon esin yi awon an wo pe to ba ipo esin won se kini kan awon tun foju ba yen wo to ba ipo awon foju ba yen wo si ko ni si wahala pe o get point yen pe to ba ipo odun won o se kini kan ni ko ye kan le ma postpone re ko ye kan le ma sun bo ba bo sodun ituna abo bo sodun le ya ko ye kan o le ma sun e gbo ru oro yen
1: seri kolon wo sa
0: emi joye won lojo tori mi o le ma woran keyan ma emi joye won pe no
1: laarin yen awon elesin kan abalaye mo pe awon no ti ma fe wa ona ti won fi
0: won tin ko letters won ti mo wa awe pe won ko letter yi governor sey makede
1: won fi se gba won run
0: won wa awe
1: we pay the time ti ijoba fi ma da won lohun sa because in temi mo ni pe
0: so ka na ma consider won
1: in temi mo ni pe laarin ilu wa ta wa yi ta jorode Nigeria ko n se ede kan
0: ke si se aisin kan secular state la pe biba
1: so as god build the tolerance laarin ara wa ti mo ba ni gbodo won si jo Sunday to ri pe
0: Christian old laws won le
1: Christian Sunday gbodo won si jo leya abi jo Friday to pa won muslim lo si mosque so clearly ta won nu ni ojo kan ti won ya soto fun won to je pa won nu mo se ti won na
0: emi de tun so pe ko ye pe ara won lo asiko kan na ni gbogbo southwest pe boya ojo meta ni o fun won ni gbako onisango ologun ti gbogbo won fix e si awon ojo yen ti obi ni je pe baya enikan kan won a lo pe leni o oro wa won enikan kan o bodo lo bi kan leni o gbo ta ba di fun won pe baya ojo meta o ategun atoro e lo mo be se fe
1: no je consciously or unconsciously awon yen observe o ka je pa won ti o ni observe o ni observe ni
0: e wo bi la le lo lo mo so ko n be se wa si mo fi soro ni won mo gbe wa si jade ti won sa fi be da wa la le won ti mo pe oro re awon obi funny enough ni pe se won pe oro n go se tun wa o tun ni iwulo re gan fun gbogbo ilu in the sense wi pe la la koko awon obirin a n se wahala n kiri aja elomi o sin mi jo Sunday gan ri to ba tun di Saturday o tun mode panu

0: Sunday. Ti asu obi call of strike gbogbo to ri strike asu strike lo je ka bi o la o wa nle o mo se ri mu pe ngba mo ri ti ma e wo kini oju la ri gangan ni ma post si Facebook ti mo bi wo pe yo ma wulo fun awon olugbo wa ni orile ori radio wa ati oluwo wa ni ori TV wa ti mo bi ma bo wa ma se nkan bayi ati wa ri onigba wa kankan ati ri kun lo kankan abi n ba yu ba mu ni abi n wa ni gbogbo ojo Sunday ni gbogbo ojo mejo mejo travel onigba wa koda to ba lo si school tan ati n plan ba se lo technology ti app mo link gbogbo e mo ra won ti e to bi le mo ri wo ti ma ri gbo ni ori eto yin ni ngba to ba tun lo si school tan gbogbo ojo
1: aye
0: ti lu jara gbogbo e na lati process ti obi ni je pe apudi o ba eto yin gba ti asu ba pada call of strike sugba n fe ikun lowo yin ni obi ni suwa ba se nse yi en do ba be se onigba owo eto wakati kan sangleti ni ke yi so wo kan to gunpa te yan kan we eto yi o wulo pupo mo be se onigba owo re aha te ba be lo ka awon article te ba ti de page wa te ba de page wa e le ri won be tabi ki e lo si ayisebeoradio.com /author Auto yen o je AUR and sorry I'm a binu AUTHOR at be slash si e wa te he meta e te b kan e te d kan e te u kan e te l kan e te r kan e te u kan e te v kan to ti mo si ayisebeoradio.com /author/AA Abdulrahuf ni ke se Rahuf Abdulrahuf ha lo wa me pelu UF ehn e je tun pe ayisebeoradio.com /author/AA Abdulrahuf A meta ni o pelu Abdulrahuf be A meji kan da duro pelu Abdulrahuf e ko papo na ni o AA Abdulrahuf te ba di lo sibe ni ori itakun ayelukara gbogbo awon article yi ni episode by episode ati post bi episode meta nbe to ri pa n se editing fun lowo ni bi pe o ti ba kini e di episode 8 tabi ni ori kini e gangan tele
1: Intin la wa bayi.
0: O ti wa ni episode 18. O ti be ya ole o. Tete post ni kini ka won yo je gbadun re. E ma wa ka bi ere onise yin o tun ma da bi ere onise ni ori kan ajisebe oyo radio.com. E se o ni e se olobe e se gbogbo yin te ba wa fi ife je e ko ibinu. A dupe o lowo gbogbo awon oniduro ile ise wa. Gbogbo awon supporters wa. Nile loko pe leyin odi. Awon ejika ti o je ki orun wo ye. Ti o je ko orun wo ye. Awon osuka ti o je ko orun o ti wo wa. Gbogbo kini yi o ti su emi gan. Emi lo gbogbo ara ti mo rowo tin bi je nde bi tin ma sponsor gbogbo kini awon kan bayi ni ose ose ehn dugba dugba lowo eyin o eyin tori eyin wa nbe lo je ka wa na wa ni bi eyin te n gbo wa eyin te n wo wa eyin te n support wa lona kan ona keji olorun bo lojo eni yo mo wa pelu eyin na ko ni deyin na da bukata yin o e wa ma lo daada e ma bo daada toro gini ladi e bo iko imo imo iko iko bala iko ikeju ase ti bo nse olorun ase ti oni bayin o lenu se eyin ni bi idile yin ninu oko oyin ase ti oni bayin o tori ase ti bo ojo kojo mo le yo ase ti bo orun ko orun omo wo ase ti si balẹ kile omo su en gbogbo le to ba mo yo pada su na ase ti oni bayin o ase ti oni bayin ko ni bo nkan ni ko ni ba gbo fun mili ki gbogbo odile yin e mo lo daada e mo bo daada e ni rogun ajinigbe o ogun ore leko dele orokoko dokoko ni je ipin awa pelu eyin o ato oya dagbere kemi to fi kemi to finalize di dagbere
1: kin to mo lo lekan si oruko mi ni Abdullahi Adebayo omo Abdulrahu won mo fi eyi se lo fun titi ose yi na titi ti a fi pada wa ni ojo mejo ni ogo olohun eyin ni e a mo ba pelu ogo olohun awa na la mo wa olohun o ni je ka fi enikan kan nu awa mejeji ati awa ateyin ara le olohun o ni je ka fi enikan kan si awa ti
0: ogo olohun ese o oniyan ese olobe ese gbogbo eyin te ba wa fi ife je na e ku aibinu a mo be o eyin temi nitori obe ni nbe su a telese a si be na o gbogbo eyin to ba ni a mo bo lawo ni de ba nle o nitori bo ba ku dede kojo kan ri orun arowo ade baba jero mo je le o eyin temi nje kin laye igbin se ero wo bayi laye igbin se ile oluweri igbuna ile te tin gbo wa wo wa ede te tin gbo wa wo wa ibi se te tin gbo wa wo wa ile yin ona yin odeyin igbese aye yin o ni gbona ko ni dojuru nitori pe tututu bayi la haro de eyin temi tututu na la haro baba mo fa yin le olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin o iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewu rin lokojo ma wa lori emi ati dukia wa pelu eyin eyin pelu awa awa pelu awon titi digba mi ta tun mo pade adupe lowo gbo eyin te ba wa wo te comment gbo eyin te gbo titi digba mi ta tun mo pade a fi nle sinu banuje a ni ba yin ninu banuje o e fi awa na sinu banuje e ni ba wa na ninu banuje ka to rira layo ka pade nire ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa nko adeyin ka pembo bi awirin mo lodi wo bi ojoro.

0: Iwọ Ọlọrun lo ba soro soro to tin soro.
1: Awomo.
0: Ki won to biru awa yi kile aye yi o to ma je aye tori atungbo ninu Bibeli wipe.
1: Wipe.
0: Oro na la fi dale aye.
1: Ba se.
0: Togun ti o ba tulu bi kan oro ni kokko tele be.
1: O ti mo kan funra mi ni wa rere. Ati wa ti e dale o lai da laye o. Mo ti te ya mo kan to le.
0: Ah, Ọlọrun o. Wa tun gbenu mi so toni na ma je soro se fun mi. Ma je ntanu gbo bi owo.

0: Jerison Production.
1: Kẹ ma wa wo gbogbo bin ta jọ n so yi ta jọ n so yi o n ba emi na wi o ibi temi na tin se ti to ba ta to ba ti tabaka lupu wa ka lo tun be se ni tori pete pete loro yi eni to ba ta ba ko mo bi se binu ni ka jọ lo tun be se nbi e ti mo so le yi emi na ti ri bi temi na tin jeran awon eyan wa

0: kalo wo bi ta tin ko se ta tin ko lu olohun awa la mo para ni ara ara wa ta wa mo lo ko ko lu olohun tori a tu olohun se e tun gba bi iwo ta ba so re fun ara wa eyan ran ara bi ara wa na la so re fun olohun tun wa fun wa ni esun re ta se fun ara wa be gele na ni oro iwa jamba ta ba wu sira wa se ri a wu sira wa ni olohun ni o wa ni o wa ni o wa san esan afiyin pinran o ti yeyin ba se mo pe afiyin pinran won fun eran kan won ati ikeji
1: iwo salabi wa
0: eran sire ko se fowo ja
1: won da e laso
0: ko si si obe ko si bileji
1: ta ba tu se eto
0: iyun ba ni a je nfeyin ge ka pin
1: iwo salawo
0: nibi to ti fi si koreke ogogo fi eyin teji esenu lohun
1: o si ma wa wi
0: se ti bi o si kukuri pe o ti feyin teji esile lohun
1: wa to hun le mi o
0: ko to wa fi eyin jade e yoku sile
1: awa
0: yin so ti ri pe o si dede o si regi ni abi ma ni olohun ni ma nse daju a fi eyin pinran iwo lowo lowo lowo abe yan talaka je o ti wo pe kini o se fun mi kini o se fun mi en ki lo le se fun
1: wa gbo iran to ma hun yo
0: bi o ba le do mu to fo olohun lo nko bi o si fo olohun lo bi o si fa olohun lowo olohun to je pe ohun lo mejo da
1: ota saleke
0: oba mi oke ti okuku ni gbe bi falare ti o ni gbe are fele bi
1: fitina ti sheitani
0: osunwon to ba fi winka bayi na ni won fi da pada fun o
1: odi ma o jakun ife laye omo iya iyen ninu islam odi ma n gbajo omo ya je o ma o jakun ibasepo
0: awon yoruba ni la ka ipo wa ni osunwon ta ba fi winka ni won fi san pada fun ni

kin mo de mara kin mo fi toothpaste fo enu ju be lo wa like o ni san o ko ni san o ko ni san kini mo mo nlo si nkan abile tin ma se lo do mo mi ogun fonu se lo ogun fo awon ni e ba mu ogun fonu ti yoruba ti won ti gun mara won mara won tin ba ile mo bayi ti mo diju mo ri le mo yo tami o nigba tin ba kokko le mo ti won tun le mo lowo ale ti mo ba esun to ba di ojo keje kin mo free niyan mo free niyan kin wa mo se laka laka to mo mi lo e ba won ogun fonu emi na mo tan fi se o sugba ati se o sugba ma mi mo awon ma ngun awon ma ni nle awon ma saba lo o arun de mo ra kin po ku yanyan wa lai be se nwo kini ti mo rara nso fere fere un o le di nkan ti o pada tun hu ti o tun ba nkan mi lara ti o wule ti o wa di nti apa owo abo ogun yin bo le ma fe ka nigba mi en ni owo ti ba ndun yan leyin e se ki bo abe aso ko yeyin e ma wa je kin so subject matter ti mo pe ke lo laaro yi orisirisi ni isoro kọlọ mọ je ka ni soro kọlọ mọ je kin ka ni e ti oju emi wa lo kọlọ mọ je a e ti oju emi wa lo kọlọ mọ gbe ba wa se balo aisan ni telomi iwa lo wa ai lo lohun aisan ni lodo elomi mo ma wa la fojo ori pin ko fojo ori pin elomi won ni gbogbo owo yi omo yi ni o won wa oyun won wa omo tititi won wa ma romo koda o ti so elomi di nkan mi ti o fe di tori baya ma atare pe won mo won mo ani temi ayo tun wa si gbogbo etan ori iko na lo nja.

0: Mama tun je bi Olorun lori ironu yi o. Ma tun je bi Olorun tori o ni soro wa lai ta lai. O tun ni soro lodo awon elomi ta won ba tun wo won won ni. Eleyi o ti e mori Olorun.
1: Aye ja ni won.
0: Eyi o ti e mori Olorun. Apojo lo ti ro nile bomi ti le ti fi mu Adeyinka mo tun ti de loni alawe ijanu eyin oro tun ba mo ko mo ro bo se n gbo mi gbaroye.

0: ya awala le awale wa ya hirato le ahire wa ya saliku watile matin wa ya rehamu rahim gbogbo ala koja gbogbo isoro olowo bi e ma la koja
1: pata mi se ba mi ja olorun tun be mi ga
0: network london la mo e ma binu gbogbo awon ala koja yoo ka e ma la koja olorun ba olojo ni yo gbeyin janri gbogbo awon isoro yin o ati isoro temi na tori ko osani ti o ni nkankan tin ja lokan gbogbo tin ja wa lokan tin ba wa ninu je olorun ba olojo ni yo ba wa so di itunu yo bo mi tora si yo bo

0: gbogbo alájọ lẹnu ọpẹ gbogbo alájọ lẹnu ọpẹ o
1: doctor orin to nko ni adijo
0: doctor soro soro ti de professor soro soro tun ti de o adeyinka soro soro
1: oya ete ti bo ka se sikiri
0: ti soro soro nso lati so boyo le so oro so ku so ṣugbọn gbogbo bi won se nso wa so wa to
1: ti o tan ni e wi fun ko gbo awon lopolo ti won do ni ma orin ti wa na
0: eledua oluso soro soro to ngangan je agba soro soro
1: eto de o
0: na ni nso wa nibi
1: si
0: so ta won soro soro ti won so.

0: ti n se be abe abawada le pe ni olorun o ma wada o mo so fun yin o awaka ti ati asiko re na lawa yi nlawa yi ani bibeli so pe beyin ba ni gba gbo to kere bi ohoro mustardi eyin so fun awon oke kon sidi oke yo sidi oke soro wo leyin ro be ni e ni isoro kankan ki olorun ba olode mari ko ma gbenu mi sase aya ko ma ku danu ya fefe nitori pe afefe kan e fe ko ma kan gi opola gbogbo soro yo wo ke le ni gbogbo ala koja yo wo ke le ni o ti di olorun ti yi pada o ti so di itura idunu fun yin o riba dadangi riba fori so bi afe
1: prosoke majako
0: e ma binu network ni nda nla mu sugbon o ogun won fe won ko ogun aye awon kan oke soro won yo di petele la aro yi ni gbigbo ti won gbo mi lowo yi ko si bona se le dito a die yo wa aye de bi eyin re na ni
1: iwa na so be sinu aye
0: bo se wu ki gbo di gaga ko di gaga to won e so pe ko mo olu o fe o mo rin
1: akibaru egba lo
0: ani gbogbo oke soro gbogbo ala koja eni kan tin gbo mi laaro o ti di pe tele o ti di pe tele bo se lewu o de ko ga to ko ganga to kini oke na kini oke soro na o ti ku danu ti wo ni gbagbo so pe o ti ku danu en so po ti ku danu oke soro na o ti ku danu ai o ku danu
2: akibaru egba lo
0: Egba nitori omo alase ni mi se o omode ni agba ni lo ba pe olose nle yi kose na ni ma nwe o tori pe kose ni ti la kose o irawe dajo le ko sona

And to Lua Nile. Aye. Ti Oluwa ni ile ati ekun re aye ati awa ti a te do si inu re nitori ti o fi idi re kale si eti okun o fi idi re kale sori okun a ton fi kale si awon isan omi to dake roro nje ta ni okun ori oke Oluwa lo eyin temi abi ta ni yo duro ni ibi mimo re ni to ni owo mimo ati aya funfun ni o Chiki igbi okan e soke ni ori asan asan bansa asan bansa ofu ojo keji oja chiki si ibura etan o ni yo ri ibu kun gba iyun lowo olorun oba olodumare re eyi ni ran awon tin saferi ojurere re olorun jacob egbe ori yin soke eyin enu ona ani ki egbe yin soke eyin ilekun ayeraye ki oba ogbo ki owo na le na wa ta wa ni oba ogbo yi o oluwa oba ti o po ni ipa ati agbara o na ni oba ogbo egbe ori yin soke eyin enu ona ani agbe yin soke eyin ilekun ayeraye ki oba ogbo ki owo na le na wa ta ni oba ogbo yi oluwa ti o po ni ipa ati agbara o na ni oba ogbo

ori gbigba adua ni aro yi ni mo se nsoro lowo yi ta ni ori gbigba adua nigba te ba ngbo mi lowo boya aro leyin wa ni bi te wa ni abosan abale ta lo fe ri gbigba adua ta ni ori gbigba adua ta ni o ba oju anu olon pade leni yi nigba yi te ngbo mi lowo yi ni wakati ati asiko ni sin sin yi ni were 1-2 ta nsoro lowo yi ore mi ni eni to ba mu gbagbo wa ni o to fi gbagbo tele mi eni ti o gbo kan re soke si asan lasan ti ke bura eto oni ori ibu kun gba loni o lowo olohun eleda seda re ni awon tin saferi ojurere oro olohun jacob tin saferi ojurere re olohun jacob e gbe ori yin soke eyin enu ona a gbe yin soke eyin ilekun ayeraye ki obo oko ki o wonu ile tan tin gbo mi looro yi wa o ki obo oko ko dawole ile ise ti won tin gbo mi la aro yi ki obo oko ki o dawole inu ode ti o toro yi tan tin gbo mi la aro yi ki obo oko ki o dawole okan tin gbo mi la aro yi ki obo oko ki o dawole

sa isan yi ti n gbo mi lo yi ta isan kan ba awo ti mu ninu ago ara ki obo obo ki owo ninu ago ara na wa ki o wa fi ilera dipo ailera ti n ba won fira elomi oda owo awo loku ni nda ko bo obo ki owo ninu ile aye awa o ko da owo omo da omo o ko ma gbere konga konga se elomi iyawo lo fe ni ko da iyawo rere obinrin ile doko ko ma da omo o en lo ni iyawo alayo ti e mo pa lase ni tori pe omo alase le ni

baba money money won ni omode ni agba ni lo ba polo se nle yi o kose kose ni ma un tori pe kose kose nti la kose irawe dajo le ko suna ani yajo yajo ba se nso yi na ni o ti ri be o ti se be lola olon lo ti mari lola baba lola yeye lola baba lola papa lola mama lola on baba baba on mama mama ti gugu wa da tara won jade ha in tori baba ni ise se ni

0: Send Gobus in Jalalala, Emma Yukuru Nibe, Nikon, Ajisebi Oyo Online Television and Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ese, thank boy, Kaniwa, Ajisebi Oyo Lari, Oyo Nisebi Baben Kokon.
1: Ire wole to wa le pele Oyo la ba so ni pele iju anu ore be kunu afẹ ni fere to se bo kan champion ke dara kende maji ni ke ja bi boyo ninu egbe AC gege bi gomina pele Oyo fun eto kan to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbe npa okupona to ye kululu eto lera pele re dara yo gbeyin ife ara ilu to je lokan to gogo la fi pele olugbe ja me kunu lati je kere je ijoba ipinle Oyo kari ile kari oko champion ke dara kende se maji oni gbese le asun joba ibile bi awon ara bi gogo eyin omo lewe eyin osise baba loja ti eyin yalaje omode ati agbalagba eje ka di mu wa logun logun eje ka di mu wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion kedara kende esemoji pelu asha eje esi ki ipinle Oyo le ba goke agba champion kedara kende esemoji de olugbeja be kunu de si action action take it back
2: ati se bi Oyo la ri Oyo ni se bi baba ni Ati se bi Oyo la ri Oyo ni se bi baba ni kokan
0: Se gbagbe ibi ti mo ti bere ka to lo ninu awon adura ta se lo yen na ni wi pe quitters never wins and those who wins are the one who never quitted the race gbogbo yo ka le jo lo ma la koja Eni to ba fori to gbiyanju tu fori ti dopin na ni won so pe agbala ohun yowu ta ba wa ma la koja eni gba gbo pe nso mo lo opu be ni o won ni sin ma baba abi e mama re o nkan nse be ni nse be ni won ni sin ma baba abi mama re sugbon nkan kan ti nwe ka so nu ni pe ka ma so iretinu ka ma so iretinu depression really o o really o awon ta ma ronu aro sodi won wa dada o sugbon e ma ma pe ba se wu ka ma la nkan kan koja tohun bi mo se ma nso tele pe ba lo lowo ju be lo pe arin lawa arin ni o arin lawa be gege na ni o ohun yo wu ti won wo o le o ganga ti won la koja wa la arin ni wo tun wa tawon elomi tun buru ju ti e lo to ba ri telomi o tun buru ju ti e lo olorun ba ngbo mo fi salaye oro le ka pe mo ti ri eni to je pe won ti gi ese re yo kan crouch abi o le ile bo npe ta won yan ma fi rin ta ma n ki ba pa mejeji ta won kan pa ko bayi ini fi rin to si tun fi n gbe bullock to fi n gbe eru ti fi n se birikila nti mo ri ni to n se birikila bo to ri kan ti to je pe e ti mo ri label o n se n ru bullock ni ikan tun be to je birikila ti tun mole lori ile ki wa ni won la koja iwo lese mejeji olapa mejeji ki wa la la koja re kini dojuko re to wa fe fi ronu sira e lese ironu ko mo pe bi binu na ni ko mo pe lowo ohun o lese nle o bi binu na ni ti binu na o mo pe lowo ohun o lese nle ironu gangan na ko mo pe lowo ohun o lese nle o Ni yo ko mo la koja aarin lo wa walai awon mi tun worst ti ti e lo tawon si tun so pe alhamdulillah to tun dupe fun olorun lori iwon ati olorun ba se fun won yen iwo wa nri je onri mo tun ri na onri lo se ko ti to ni to ba n gbeyanju to kun fun adura yo pada to yo seku yo pada to yo seku

0: Ya yin na ni nti ma ge.
1: Afani loju, ma fani leyin lo ma.
0: Network n da nla mu. Ya yin ni nti ma ge pete fun si sa ta wa yi. Eyin te tin ba wa fi fe gbo lataaro. Adupe o. Ba mi te pe wa sa kesi adupe. Adupe lowo gbogbo eyan lati leyin wa. Nile loko pe leyin odi lati bi to ti bere. Debi to de duro debi tin lo. Awon pupo nu awon baba baba un e fi adapo won ba de yin ga papa ba so ni lore ope la aduo adupe o adupe pe okun ope lore adan datan ni olorun mo yin omo ye oju yin omo number ile yin
1: lama
0: olorun ba olojo ni yo mo ba wa fi opolopo ropo e ni wa owo ti nbi egbe yin ba tin na owo e o ni ba won na gidi o
1: amebi du kalagasa na uwo ba olope koni jaya
0: latori baba fata ilamidi omo oyo alaafin tan gbe lowo londo state madam fome kemi lati ilu ibadan adokoke isaka abi odun evangelist moses akade akintunde omo oba lati golumu ifeni adekunle ba mi asiru amadu afa glo kan ye tele mo purpose venture lati ilu pako artist michael awosola angelo lati ilu abuja folabi nurudin ni alaro lati orile ete libya Bami ba siru omo ade niran lati ilu Eko omo oyo alaafin ojo pase kere made omo ati ba dogidori ba mi king saminu ade poju america ebu dola aja ni oba omo won le ruwa ojo agbedugbo ori okile omo akoga kati ko le ruwa ajo ni ndajo won to bi dori ba mi pata ibandele olusola lati america to bi tun dori san ni success odo ola omo ogundare lati london lohun Ama wane lo badan ni leo luyo leo. Ibadan maja manja to bise bete kara wajule ru. Ilu ojo ilu aye na ilu ogumo la olo dogo kari lo ju ogumo. Waso koto kembe ribi ija. To bitun do riba mi. Lukman for lani hakin lo ye. Ati alaji mi ba mi da da. Bata kiti mwe ipe nda kwa wata la mma wan. Abudin to mi okun abudin to mi osa ina ni tan wo yin lai lai o to fi dori awon tan fi se sise won ran wa lowo olanike nitsi brandi
1: majago
0: as maliki wireless communication concept abdurrahman abdulbasit root image araf culture taylor wa best icon furniture best icon furniture loke oroki awon kan awon abani kan aga wa nu won e gba dede nto ye won gba lowo awon ara ta lowo wa to bi dori oje best icon yen oje furniture mi na tun wa to na ti ba wa se kankan ni bi aga wa ni ayi

0: Y Venture Idinus Rotol Mr. King to je pe gbogbo foran awon eto ta ba se awon ise won ma ba wa lo ni iso won ta won customer awon ma ngbo ni ile ise radio ti wa loyo ni ile ise radio ti wa loyo online radio ni o wa loyo adeyinka o lasukan mi ma ngbiyanju nkankan bo ni se ma ba wa polowonu gbogbo yin patapata te ran wa lo lona kan na keji eyin ta mo eyin ta mo e ni wale lai lai o gbogbo eyin te mo n ba wa fenu so fa won yen pe ile ise radio kan mo nbe te je amo te pe mo tun royin wa fa won elomi ni amo kan mo nbe adeyin ka mo ni olasukan mi ni e ma discriminate ni ori esin kankan ati muslimi ati christian ati babalawo ni ma nse papo alaje pa itolu o kike mo ni te se mo royin wa nu Allah ba yo royin eyin na ti o royin dojudo awon ti o mo ran eyin na lowo ni gbogbo lori gbogbo atawole eyin Allah ba yo mo ba wa gbe eyin soke awa na wa ni wale lai lai o ati wa mo se die die te fi nferan wa ai ni mo se mo Olorun mo ko de re sodo mi o e ba nsa mi ka e gbeto adua mi
1: ati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
0: e ba mi sa mi o ke gbe ito adua mi olorun ba olojo ni yo wa gba adua gbogbo wa a ni sise o a ni silete a ni simu o re le ko dele ko ni je pin wa oroko ko do ko ni je pin wa ilu wa nle ilu oni le ma wa a ni rogun oni ra pe pese bayi ni ro koko lagba la ara omo de wa ni anirogun onira anirogun fun pinpinpin to ba tun dijo gbe nde ale kiyama yanu saare olorun tun ni fi je wa ngba to ba digba kan na o wa ni je ke leyin o si aju emi wo wa gun ko wa ni gungun oya ninu owo ninu ola pelu aiku ti se baale oro na ni na la fi ma lo gbogbo yoku to ku ninu isemi aye wa ibironu ironu ko da nkan kan fun ni o ka kari bonu o taran tin se ni o kakari bo nu otana tin se ni akori oro wa laaro yi nu ki gbogbo wa e ta ba nro ta ba nro laaro ju ke se ke eyan mo ma ronu o mo tun di pe eyan ni ronu ko ye yin ti gba aero laaro ju aero laaro ju ti eyan ba ro didun fun ni wala yi o hora kan egun ilu wa le insecurity lotun lo si emi ateyin a ni sirin o a ni lo ajo alode a ni bo sowo lowo a ni bo sowo lowo a ni bo ha a ni sirin lola wala haula wala quwwata ila billahi alasim adeyinka olasukan mi ka se ma se daada na ni oruko mi papin baale fila ilasaroko ni mi ti so lori obe ninu awo tangara aja lu oyo ti egbo lasa nitori bi mbare ranko opolopo gba na ni ora ba be yen se ma pe bi agbalagba ni tin sare inu ekan tin sare inu egun inu ekan bi o le nkan nkan le ni olorun oku itoju wa o ngbo la ba wa lojo ni bi o si wo titi digba mi ta tun ma pade adeyin kan pe nbo bi awerin mi nfi le sinu banuje o mi ni bayi ninu banuje e fi mi na sinu banuje e ni pe mi na ninu banuje o ka tun ri alayo ka pade nire ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa nko odiwo ya joro

0: You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo laari Oyo ni se bi ba ben kokan.
1: Eto ale mukodas na ni eto ti egbo tan ni kan Ajise Bi Oyo online radio yen. Ni gbogbo ojo jimo ni dede ago mokanla si ago mejila na ni e ma ba afa wa pade ni gbogbo ojo jimo. Fun eni to ba wa fe so ni gbo owo eto yi ti abile mo mu wa lore kore ale pe emi tabi afa wa na e le pe mi sori ero bani soro te ti mo bi eni mo hotel 07068874274 07068874274 tabi ke pe ustaz wa si ori 08143078253 ni gbogbo ojo jimo jimo na le ma ba pade ikan aji se bi oyo na ni o te ati choose yen e da fun e ma yin ku nibe e se o te n gbo wa.
0: You are currently listening to Aji Se Bi Oyo online radio. Aji Se Bi Oyo laari Oyo ni se bi ba ben kokan.
2: Se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan aji se bi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ese, ten gbo ikan ni wa o. Ajise bi Oyo laari, Oyo ni se bi baba enikan.

0: bila ba damu ma bo
1: faraja bilal
0: oya yi ngba ti bila jade
1: ba ki ambu ka sedidan
0: lo ba bere si ni sunkun ekun na po
1: wala do aye jada o ala razi
0: en fi o ala re gbare leri
1: wala yunadi
0: e won pari wo pe
1: wa musito
0: o si agbako wa so be olorun sagbako
1: wa ki to roja
0: agbo kan le mi lo fe jayi
1: wa ki sauna
0: egun eyin mi ni okan yi
1: ya le itali
0: o ma se won o
1: la mu tele didi o mi
0: e se ti ya o dun sinu aye ya le itali
1: ya le itali
0: o sunfo loni
1: ya le itali
0: ase aye to n gbe yi aso wa pada ri joba unu je nbe
1: ya le itali
0: iru aye wo lo won yi
1: la mu tele didi o mi
0: e se ti ya o dun sinu aye yi o n foju ri pa nabi ri ni ra mabo
1: fada ala al masjida
0: igba to di pe bilal wonu masalasi
1: faqala
0: oba pe
1: ya baba kiri
0: wo abu bakiri wo baba omege
1: inna rasulallahi
0: oju si olohun ni so fun o
1: ya muka tu soli abi nasi
0: onni kin so fun o igbe ko kirun fu jema
1: wa masigu la bilabusi
0: ore anabi anabi nbe leri are anabi o le dide eni agbojule o le dide ore afa wa ko lalafia bi abubakiri ti gbo oro yi ti bilaji se fun
1: falamma wa abubakiri mi wa rasulillahi khaliyan wam
0: ngba ti abubakiri dide ni bi ti bilaji jise fun pe ore anabi ke abi sawada ni ngba to wo mi rabi anabi ebi ta anabi joko si ko ba ba anabi be
1: lakina
0: da mu baba abubakiri na tamallak nafsahu emi re daru mabo
1: fasara saham
0: lo ba pari oke oniye
1: wa karama gish ya alei
0: lo ba wolule lo ba daku gba ti ora nabi abubakiri ba daku pe kore nabi ri ati to ta ti se islamu o ni kirun fun wali ki lo fe sele
1: fado jari muslimu na mawam
0: gbogbo awon muslimi te nbe nu masalasi idamu ba won kaluku ba ndaro pe ye awon ma sofo awon ma padanu awon ma seribu mabo
1: fasemi annabiyu asemi annabiyu alayhi salatu wa salamu dojija
0: annabi won gbo tawon yen daro ti won sunkun ninu ile ohun kaluku lo ba nabi nibi to susi
1: faqala ya fatima
0: lekana anabi ba yira pada o ni wa fatima omo mi
1: ma asasiahu
0: e se tawon yen sunkun ti won gbara dale n gbo ohun aro ki lo sele
1: faqala ti
0: fatima ni baba mi
1: doja li fakidika mi lo ya rasulallahi
0: won daro pe wa nabi fe ku ni o fe ku laarin awon won dara yi pa won ni ri wa nabi mani won sunkun pe iwa nabi o fa won le na ni
1: fada rasulullah aliya
0: ba nabi ti gbo pa won muslimi ti banu je lo ba dide o ni e ba npe se na ali wa
1: wal fadilu bula basi
0: e ba npe fadilu o ma basi wa
1: wataka alehi ma
0: anabi ba dide lo ba fo oko awon mejeji legbe o ti re anabi de bi pe ko le dide anabi o le jeun anabi o rorun sun mo anabi wa dide o ni e pe aliwa fun mi e si pe fadilu o ma abasi wa fun mi anabi wa fo oko awon mejeji o fi owo ko won lorun bayi mabo
1: fa kharaja ila al masjidi
0: anabi ba wo o wa jade lati nu ile re o wa ni egbe mi legbegbe ki lo yoju sa won sabe ekun ti won sun yin ni mi la
1: wa sallati rakatil fajr min yawmil zilali
0: ah anabi wa dide o wa roju o wa yen nafila meji fa won sabe o kirun asuba ajo na pelu nira la nabi fi ki o fe nu awon sabe nu o wa kirun na pelu barari o ti ya o si kirun na fun won
1: suma wala bi waji ila nas
0: bata nabi wa kirun ni o wa fe won wa fe yan nabi ti lara masalasi o wa koju sa won jema lo wa pe
1: kola
0: o wa koju si won ni
1: ya ma sali muslimina
0: o gbe muslimi mo ri pe nu yo dun laro yi
1: ya ma sali muslimina
0: gbogbo ẹmu mi ni tẹ kojú ọ sínú mọ́sálásí.
1: Yẹ máa sá mùsùlùmí náà.
0: Ó ní mo pe gbogbo ojú àwọn mùsùlùmí pátá.
1: Àtùnfí wìdá ilá ìtàlá.
0: Ń dágbére fún yín, ń lọ ọ̀dọ̀ ọba tó ní mọ ẹjí iṣẹ́, iṣẹ́ tó ní mọ ẹjẹ́ pin lónìí. Èmi ànábì ọ̀fà yé lẹ.
1: Wà lé ikùn bí tẹ́kí wà láàyè wà tọ́ àti ìyẹ́.
0: Wà lé ikùn bí tẹ́kí wà láàyè ìbẹ̀rù ọlọ́run ọdọ̀ ọwọ́ yín bìbá sí láyé mọ́ wà tá àti yìí ẹ sì máa tẹ̀lé tọ́lọ́run náà.
1: Fà iné ẹ̀mú fárí kú dunia.
0: Èmi ànábì fẹ́ fà yé lẹ́ni. Fà iné mú fárí kú dunia. Mo fẹ́ fi ayé lẹ́ni. Mọ bọ.
1: Wà á sá àwálù yẹ omi mi náà lè áhùn.
0: Òní náà ní àkọ́kọ́ ọjọ́ mi òun náà sì lòpin ayé mi.
1: Wà á kiri ya omi ẹ̀mí náà dùn yé.
0: Òní ni mo ráyé mọ lẹ́yìn bá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí èmi ànábì yìí tún fojú kan yín mọ́.
1: Fàkọ́ ọmọ wa sábà ilẹ̀ àbẹ́jì.
0: Ẹ rí àwọn sábẹ́ láàyè ẹ sọ pé sallallahu alayhi wa sallam. Ẹni sallallahu alayhi wa sallam. Anabi ni o oun ni ku lo nitori tiwa yi ma bo
1: fakoma
0: ah eh
1: wa sahaba ila baiti
0: anabi ba dide ni ba nlole ngba to ba won muslimi soro tan
1: fa allah taala ila malakul mauti
0: kai anna olorun ba ran malaika ti pa yan ipi ko lo ba anabi
1: ani ahabito ila habibi
0: lo ba ngbe mi ore mi wa mo ran si lo gbe mi e
1: bi asani surati
0: bo ba lo be mo gbe awo malaika wo mu ra dada gbe awo re wo debi gbe ba anabi ba ri o atara le re kuni kodo mu ba anabi
1: fa ini asina laka anta dikhula fa dikhul
0: baba danu na nabi je oba fun olaye bi owole o gbodo wole lagidi
1: fa in lam yasin laka fala tadkhul
0: baba ni omo wole o gbodo wole
1: fa bito malakul maut ala surati arabiyye
0: baba malaika ko sokale o sokale lawo larubawa o bale senu na nabi
1: ah
0: la ilaha illallah e come send you na ma bo
1: faqala
0: lo ba pe
1: assalamu alaykum ya labeti nabuwa
0: malaika ti pa ye lo ti du lenu na nabi o salama sile nabi o ni salamu alayka
1: ya labeti nabuwa
0: e nabi salama si ni ti olon ko ma ba ni nje mo le wole
1: fa jabati fatima tu
0: fatima ni da lohun in da malaika ku lo
1: pe fa lati
0: o so fun pe
1: ya abidallahi
0: wo to mo dada yi ya abidallahi
1: ya abidallahi
0: wa fa to du yi
1: ya abidallahi inna rasulallahi
0: eh anabi te wa wa te tori e salama
1: masiku la bilafusi
0: anabi o raye lasiko yi ko le da yin lohun ibi ta nabi wa nisin ko le ri talu bobo
1: fa qala assalamu alaykum ya rasulallah
0: malaika ku tu salama lele keji ipe ki olohun ko ma ba wa na muhammad
1: wa ya ala baiti nubuwa
0: ya ala nabi ike olohun ko ma ba yi
1: adkhul
0: ike mo le wole
1: fa sami ya rasulullah sautahu
0: oba gbo wa nabi ni jina jina
1: fasemia rasulullah sautahu
0: anabi wa gbohun malaika ku tin salama lekini in salama lekeji in salama leketa
1: faqala ya fatima
0: fatima wa da nabi lohun pe
1: faqala ya fatima
0: fatima pe
1: mani faqala rasulullah ya fatima
0: Fatima anabi so fun Fatima pe tanu
1: mali ala libabi
0: tani bele nu ona
1: faqalati
0: awa so fun anabi
1: rajulun arabiyyo
0: alokunrin laruba wa kan ni ko mo pe kuti opa baba ohun ni bele nu ona oni rajulun
1: rajulun arabiyyo
0: alokunrin laruba wa kan ni
1: nada
0: okunrin na ni salama
1: faqulitu
0: ah anabi ba so fun Fatima pe
1: faqulitu inna rasulullahi
0: o ni Fatima ni mo ti so fun
1: inna rasulullahi masigula bilafusihi
0: mo so fun pe wa nabi oraye o le jade si yan lasiko
1: suma na da salisa
0: oba tun pepe ni tun salama be na
1: faqulitu misla o
0: o ko kun be un da ko jo ti lo
1: fa na sa ilayya nasawatan
0: ngba ko wa di wi pe Fatima wa ni kun o jade kun o lo yoju si pe mo ti so fun yin pa nabi oraye Fatima ni ngba to okunrin na woju
1: fa kin sa jili di
0: oje o pelu re se merin ohun gbo ohun re tele ni ohun ori ara ohun ba change le kan na ngba to foju kan
1: wa khafa qalbi
0: emi o bere si ni ma gba idamu ba igbesi aye ohun
1: wa ta ga ya ola oni
0: awo yi pada koja awo to n lo mo ohun ri pa awo ohun ti change
1: fa qala nabi yu alayhi salatu wa salam o
0: pada wonu le o sala iba nabi pe to n kele mo la okunrin ti wa yin ni
1: ola
0: eh la nabi ba pe
1: atadirina
0: njo meni ti wa mi ni atadirina
1: atadirina mali wa
0: njo meni to foju kan ni
1: atadirina mali wa
0: njo meni ti salam lenu ona
1: atadirina mali wa qalati la
0: Fatima ni ma imoluwe mo ri pe salama ni mo si ri pe yin lo wa wa imo ru eni ti se
1: qala alayhi salatu wa salam
0: anabi ba so Fatima pe
1: adimu lasati
0: wa adimu lasata eni ti fole adun lori ni adimu lasata mo bo
1: adimu lasati
0: eni ti ba le ayo je lori ni
1: wa ko ti ushawati
0: eni ti ba gbogbo adun to da ti ba je le kan na wa lori ni
1: wa mu fariku il jamaati
0: eni ti fa ayo ku laarin jamaa pe to se to wa lori ni
1: wa mu amule kubu
0: eni ti mu yan lo sa la gidi o lori ni
1: fa ba ka ti fatima to di allah wa li abuka sadida
0: Anabi tun fa ara re fo mo re Fatima ba sunkun Fatima sunkun fa Anabi wa re Fatima ki omo sunkun ma ba ti le u ka pe laye to afira ni le jo kan Anabi re omo re mo bo
1: papa lati ya Fatima
0: lo ba ni wo omo mi
1: qalat qalati ya waylatau
0: ah Oni ya waylatau.
1: Qala ti Fatima ya waylatau. Fatima ti le khatimi le anbiya.
0: Fatima lo mo sofo pelu pe iku eni to gbeyan awon nabi Olorun soju hun. Oju hun la nabi fe fi ku. Wa la ti ba hun.
1: Wa muzitau. Lima ma ti khayu la tikiyai.
0: Eh eni to daju. To si lo laju ninu awon ti beru Olorun. Ohun lo fe ku laye ni.
1: Wa se atau likitai li wa yumina samai.
0: Ba ti gbo Olorun ti malaika Jibril wa soro fun wa eni ti gbo fun wa lo fe ku yi
1: kodi uri mati li yawma min kalamika
0: la ilaha illa oni ti ba wa nabi soro yi uri mati o ti de wo fun mi
1: min kalamika
0: ile ri oba soro mo wo baba mi ko soro si so mo laarin awa re nanu o wa nlo nanu ni
1: wala asima ubadali yawmi salamaka
0: o ti salama to salama si mi to ma sadua fun mi adua to se fun mi o ja lo ninu ni
1: la nabi sallallahu alaihi wa sallam la tabuki ya fatima
0: nabi wa fo gba omo bayi o wa wo omo ya o ni wo omo mi ma sunkun ma
1: la tabuki ya fatima
0: nabi fi aso nu fatima loju pe ma sunkun ma
1: la tabuki ya fatima
0: bobo
1: fa innaki
0: wo omo mi
1: awal ali
0: wala koko aso ara mi gbogbo ti mo bi lomo oju emi mi na won ti ku Fatima yi nikan loku awalu min ali
1: awalu ali
0: wona la koko ti won ba n pe ta la koko ninu ile mi jo seku bi ba silaimo wo Fatima yi na ni ma bo
1: aba yi umma qala nabiyyu alayhi salatu wa salam
0: eh anabi ba so fun Fatima pe
1: qala nabiyyu alayhi salatu wa salam udkhul ya malakul maut
0: Fatima sa re giri so fun malaika ti o pa mi pe ko wole ko gba emi mi
1: fada
0: lo na ba wole lo ba wole ti anabi
1: fa qala
0: lo ba pe
1: assalamu alayka ya rasulallah
0: ki olohun ko ma ba iwo ji si olohun
1: fa qala alayhi salatu
0: eh anabi na da salama pada
1: ya malakul maut
0: wo malaika to gbe mi emi na ki obo ti ki emi na
1: ajita saya ami ko bidon
0: so wa ki mi ni abo wa gbe mi mi
1: bala
0: anabi ni bi ti wo yi oju yo se wo ajita
1: saya am ko bidon
0: so wa ki mi ni abo wa ba ile mi nu je ma bo
1: bala
0: eh malaika ba soro pe
1: kitu saira wa qabida in ansantali
0: mo wa ki oni mo si wa gbe mi re ni amo baba fun mi lase pe kin gba ina ni olodun to ni gba
1: wa ila farije
0: baba wa fun mi lase farije ni ma lo
1: fa qala ya barakul mauti
0: eh malaika ti pa yan ba so fa nabi pe
1: qala nabiyu
0: ya nabi eh
1: ya malakul maut
0: oni wa malaika ku
1: aina taqita jibrila
0: oni jibrilu ore mi nbo lo fi si ejo wa ni anabi bere jibrilu nipa to doju ku oni aina jibrilu
1: aina taqita jibrila
0: nbo lo fi jibrilu si
1: faqala
0: malaika ku ba so fa nabi pe
1: taqitu samai dud
0: mo fi si sama aye ni nbe ni jibrilu wa ajo nbo tele ni amọ gba to de sama aye ni o duo ko le tele mi de yi
1: wali malaika ya su
0: malaika lo wo pa mi ba ni sama won duo ti malaika jibrilu ni be
1: para wi el be sa ta ta bi to jibrilu alayhi salatu wassalamu
0: be du so jibrilu lo ni jibrilu ba de lo na ba wole ah anabi lo oro re na so lo olohun ti mo be Oh, I know you are so funny, but you look at your conic berry.
1: Wajaraza in the sea.
0: Your conic berry, mini, my lord, my fair bows off.
1: Fakola, Nabiru, Ale, Sola, to us, Salamo. Alamta, Alamo, Anna, Lama, Kolukoruba.
0: I know you are Pigibilu, oh, my pastor committee, Tony. Alam, ya Alam.
1: Alam ta alam
0: eh wo
1: mo alam ta alam
0: eh omo ni
1: anna la mi wa ko di ko ruba
0: bi oba tin pa si mi o tin o agbe mi mi wo jibrilu omo ni
1: faqa la bala
0: omo olon ti so fun mi momo lo je mi na tele malaika ku wa momo kun ni wa nabi o faye le afa yi ti sun
1: faqa la nabiyyu alayhi salatu wa salam basile mali lallahi min alqawamati
0: eh oba so fun jibrilu oni basiri ani o si salaye fun mi
1: mali
0: ti bo ni olodun fe simi si
1: lallahi min alqawamati
0: kini tolorun pale mo fun mi mo gba ipe loni ni ku laye ama kile to tolorun se kale fun mi pelu mo ti fe ku laye
1: faqala jibrilu
0: jibrilu ba so fa nabi pe
1: inna bi wa samai qadifu ti hati
0: eh olorun malaika olorun won be ni sama as di si gbogbo le kun sama le pata
1: wali malaika safa sufufa
0: malaika gbogbo malaika tolorun ni pata won to leje otun ati leje osi fa won ti fi dale ara si olorun
1: ya tasi una fi samahi li ruhika
0: won ti pale mo pe mi wa nabi o koja loni oni lo faye le
1: wa bi wa buli jilani qadifu ti ati
0: si gbogbo le pa janna kale igbo wa nabi lo kokko wo
1: wali uni kulli padi tasayyalati
0: ati se gugu yara kokan lo so pelu awon bi to da awon bi ajinna ibe ni wa nabi o de si
1: ya tasiruna li ohika
0: ah won reti pe mi wa nabi o gukke loni fa mi na ku laye loni
1: fa qala nabi o ale salatu wa salamu ala amudulillahi wa bila amen
0: nabi ba ni mo dupe se n tolorun fe se fun mi nu Itolorun toju kale fun mi nu wa jibrilu mo dupe Allahumma salli salata musina ala sayyidi limusinina
1: Allahumma salli salata musina ala sayyidi limusinina
0: Allahumma salli salata musina ala sayyidi limusinina
1: Allahumma salli salata musina ala sayyidi limusinina
0: Dalu ba tu pijibirilu ipe wa jibirilu Naam, mabo.
1: Kala.
0: Hey.
1: Basili Jibrilu, kaifa takunu umati yawm al-kiyama.
0: Eh, wa nabi, wa Jibrilu salaye fun mi. Ki l'Olorun se, ki lo pa le se kale, ki lo toju kale fa awon ijo mi.
1: Kala.
0: Eh, Jibrilu ba pe.
1: O ba si o ka ya Rasulallahi.
0: Ke salaye ti Olorun ni ki won se leto kale fun o.
1: Inna Allah ta'ala.
0: Oba to ni gbogbo aye.
1: Kala.
0: Eh,
1: inna urimtu al-jinani, aramtu al-jinani ala sa'iril anbiya.
0: O ti sele won fun gbogbo
2: Nígbà
3: táwọn yẹn gbọ́ pé ànẹ́bí ń dágbére,
0: so fa won yen pe ohun tin lo
1: ba ku abuka sedida
0: ko ba muslimi masalaji annabi madina o kun o fe ya
1: ba ba ka abuka sedida
0: ko ba koleri mo ba sunku pe eh annabi fe ba won le
1: qalu
0: mo ba pe
1: ya rasulallahi
0: wo jise olorun
1: anta rasuluna
0: eh wona laju waju wa wo lo jise wa ma bo
1: wa samulu jamana
0: ba ti po yi won na lo ko ajo ta la ma tele bayi
1: wa sulitan amurina
0: wo la kori oro wa ba wo lo ja sise nto ba wi la tele ta la tele
1: fa isa sahabuta anna fa illa narjiu
0: ti ba ba lo njo lade en dagbere ni fa isa sahabuta anna fa ba ku lodo wa
1: fa illa narjiu
0: ito won lade adu won le pada Babo
1: faqala an-nabiy
0: anabi ba pe
1: taqitu fi qala al-muhajja
0: in lo ameli lo tin lo yin fi le lasan ko fi to dale fun yin
1: wa tariqatin li bayda
0: mo ti toju mi mo ti to yin soju ona to to te ma rin ka fi pade anu olorun
1: wa taqitu lakum wa isaini
0: mo si ti fi wa si meji le fun yin to pe wa si mejeji na o to te yan fi le fun yen
1: anatiku
0: o kan soro ninu wa si ti mo fi le
1: wa so mi tu
0: a ko le soro o dake
1: fanatiku
0: ere ti soro
1: wa le ku wa
0: Al-Quran
1: Al-Quran
0: abi ke lo bi sunan mi annabi e man tokan tese era ko pe sallallahu alaihi wasallam annabi ni e ku ta won sahabe sunjo na gugu wa na la tun sun yi ibanu te ejo na bo ti to le mi awon sahabe o tun ku sa wa na le mi loni alawo wala na muhammad gugu wa ta pe si loni ali seribu yo wala ba nabi ti to orewa oni gbedanu yo wala pe mo lude nabi eni to to je iya to bayi omo kan lo fi saye no omo meje ta nabi bi gugu won lo gbe si loju emi re eyo kan una to fi saye obi ni anabi ba nabi kan fun fatima pe ma sunku ma baba pe ogojo ojo tin ba ku ini ko wa ba mi awa to fi le na ni maza takuluna
1: maza takuluna isqala nabiy laqa maza fa'altum wa antum akhu liumami maza fa'altu wa antum akhu liumami
0: maza takuluna
1: maza takuluna
0: yo ta ba pada nabi kile mi pelu ri owi
1: maza takuluna
0: wo to pa yan bo ba pada nabi kile owi
1: maza takuluna
0: wo to pa te yen je bo ba pada nabi kile owi
1: maza takuluna
0: ati bi o ma gbadun laye o pa le mi rire fun olodo olohun o wa rire rire na se dada kilo wi
1: maza takuluna
0: wo to fo wo pa yan leku kilo wi
1: maza takuluna
0: wo lo si to to to binu kolowo no dulu si kilo wi
1: maza takuluna
0: ta won yan beru agbara mo la
1: maza takuluna
0: e fa agbara yin e fi deje
1: maza takuluna
0: e fo wo yin e fi baye de
1: maza takuluna
0: e fa se yin e fi baye
1: de maza takuluna
0: e fo yin e fi baye de
1: maza takuluna
0: e fa se yin e fi baye de
1: maza takuluna
0: matani e fi baye de
1: maza takuluna
0: o ba pa de nabi kilo wi
1: isqa la nabi la ko
0: nabi ba nabi ba yo ipe mi ni iwo ni emi na ni mo ku nitori keyan ma ba
1: ma sa fa li to wa to a ro le o ba be ma sa fa li to wa to a ro le o ma me
0: ma ba ni bo le ti sejo won nabi si e ya fa ma sa takulu ne ki le fe so bo le pe se yan na muhammad moludi la se yi iru nto ye ka ma gbo nbe la gbo yi adawo daye awon yen pe mi moludi emi lo nitori pe baba lo be a banu je ku nbe ni isa ta nabi si o se yo awon sabe se fitina Ije ko tan ko to e ko ma ko bi mo lidi la ko. Be ba lo mo ludi mi, ibanu je la fi ko la suba. Aba wa se so li we ta se yo ni ja se ma.
1: Amen.
0: Yo wa la aye eyan to sanfani la oro ti mo so yi. Aba wa so li wa ranu Olorun ni je subu.
1: Amen.
0: Alapo se ami.
1: Amen.
0: O gba wa ta duo ti won, ta ni oni baje. Olorun ni je ti wa na baje.
1: Amen.
0: Gbogbo nti adu Olorun ni jo tu.
1: Amen.
0: Ilu dada ni Olorun ni jo tu.
1: Amen.
0: Gbogbo aye eyan Olorun ni fa buru se wa.
1: Amen.
0: Ola la ilaha illallah.
1: Amen.
0: Ebi ko si to ku ma adu na ni. Olorun la ti gbo yi. Gbogbo aye yen ta gbe soro debi afa Mahamudu ya so ibale ami
1: ya so ibale ami
0: gbogbo ibanu je le bo ti le wo to Olorun ku tanu lale
1: ya so ibale ami
0: yo wala bibi ati kuku ana Muhammad Olorun ti ibanu je re yo ti wole loni
1: ya so ibale ami
0: wo to ri dunun le ri omo re loni Olorun yi pada
1: inala mamu farijo
0: enu to gbo wule ibanu jamele Olorun nu onu loni
1: abusiri bi rairi fa ina li farija lau
0: adawo tawon eyan loni ku nbe ni loni ti mo soro yo Olorun yo ku nbe
1: ya saki adiki
0: eh won ton pariwo ni a to le wu fun yan
1: la ta si ku bi ma kutibati fa odi tabidiki asibu kallau ya fati al khairi unsuri nabi maqsadina Faina maki sodana o bele o bele lae Faina maki sodana bele o bele
0: ma wi ba fa mi ti ma wi baba gbadun ma yo ni ya fati al khairi
1: ya fati al khairi
0: o gbe tan fe ko ri o ma tele yin yo tele yin
1: ya fati al khairi
0: eni wasikiti
1: ya fati al khairi
0: ara o ni ni
1: ya fati al khairi
0: eni fu banu je lo
1: ya fati al khairi
0: aye yin o ni daru
1: ya fati al khairi
0: eni sewon
1: ya fati al khairi
0: eni ku soro
1: ya fati al khairi
0: o do
1: na bi ma kisodi na o
0: ti fe ko yori lale yi ko ma ri be
1: faina ma kiso osurina
0: wo ti mo ton wo ara won ra fun
1: osurina
0: wo to fe ko le ara won ko
1: osurina
0: wo to fe ka won ma ri oyan won yan
1: osurina
0: wo to ti banu je re o na lo ja re yo ma da
1: osurina ma kisodi na
0: e ni fi ara sinu ku
1: osurina bi ma kisodi na
0: gbogbo n ta fe o ni pare mo
1: osurina bi ma kisodi na
0: ade o to le ku laye logigi ko ni baye
1: osurina bi ma kisodi na
0: faina ma kisoda o
1: fili ubi lae faina ma kisoda na fili ubi lae faina ma kisoda na fili ubi lae
2: Ayu ar rasulu
3: Kulo mina tayyibati
2: dadia maje maje te kuje ma
4: e jentoma
3: asinu kulo mina tayyibati
2: afa eyi te je kuje
4: idoti oje lerin ma
2: eh
4: idoti oje inu lerin ma
2: asinu
4: ku nbe
2: e ije kuje le nje gbogbo nje e ke je te njo mo ogun na te mu na je kuje ni
4: ikolari tin yo aisan ni nbe nbe
2: atanpa ku ese enikan to ku
4: pako erisare
2: as atanpa ku ese enikan to ku egun agbari eyan won legun manuma
4: manuma
2: e mo kan ni ko fi sogo awure ni
4: ha
5: ya umma
6: omo ti won bi pelu foju agbariro ti ori na ko te mo san yato soru
5: ya umma mashakilu sama
6: ya mi
5: mashakilu sama
6: sama te ma ri nte ma wi ni bawo lo ti ri gan
5: wa madiyau wa malikumar
6: iwo ya mi kini won pe ni mole wa malaka ma
5: wa malika mar
6: kini won pe lo supa aye ti su mi baba na wo lo si mi igbadun mi ni le susumo
1: anuru indika salami
6: binu la ma ba je wo lo wa foju
1: anuru indika salami
6: ya mi anuru
1: indi
6: imalaka ni ti gbogbo yin wo ni
1: kasalami
6: yo kun ko lori fe mi inu le le ngbe ya mi
1: wa ila o
6: hal omo si emi olohun o se mi
1: alakiri ayata bi geri aini
6: ma lu aye bayi le ni fi oju rina ni
1: ona zar
6: ya mi
1: ماذا جنيت من الذنوب بها يعاكسني القدر
6: يا مي ماذا جنيت يرسى ونمسي
7: بابا بوسو ناجي نعم بابا لوي بيتين سوكالي تنت كيلو بي كيني أناتو بي وني أوبري مانا باكو يدا بايت أوا كوجو كيو أرولون ويتوو ميسوسو tun bi mari layi o si le mi lo mo abeni ama o azihi maria eleyina gbogolo mo ni
8: allah
7: eleyina omo lo guna
8: laba doko
7: ata
8: mariama
7: imura na bagbo fun yare le gbe lowo owa ko ju si bayi kini wala albaraka tan ko ni ru eri ba fo mo mi olodun mo si se be ewu to tara mariama jadi tan ko ni ru eri tape lagbaja loyo si bima ti o soro kun ri te dibe ti so fun yi faje ni mariama ya nabi isa ko mo kun le duni
8: allah
9: ya rasulullah
7: elori atori pe yawo re bi mo nbi ri yo si ko
8: joko ma ba si pe o dija
7: elomi akọ yawo e lako sile
8: akole
7: ari mi ba ni mo ko so lenu amọ ma be nle gbogbo ti nje ko mo si ma gbogbo bi ti mu ko mo si ma bi ti wo so ko mo si ma ba mo le ti le ki o te lo le yo ko da si mo
8: eh ani ma da
7: fi

0: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan baba ege fo
1: ayoyo go ayoyo go ayoyo goma goma adia fun orun mi la njo ti baba nlo ba won mu yo yora emi ateyin ati ba won mu yo yora loni o ora yo ni ko mo ba wa o nitori pe oro banu je ki ba yo a wa ti ba won mu yo yora ni ku mo a se ba won mu yo yora a ni saisan a ti ba won mu yo yora a ni saare o a wa ti ba won mu yo yora loni o oro bi ayo ni ko mo ba wa o a wa ti ba won mu yo yora a ni rogun efun o a ni rogun ofo aya ni sad a ni radanu tun a ni sise aya ayoyo goma goma adia fun orun mi la ni jo ti baba nlo ba mu yo yora a wa ti ba mu yo yora o oro ayo ni ko mo ba wa nitori oro banuje bayo.

Owo da o emi ati ya ni mo si o owo da o wallahi o si a ma fa opolopo nkan ti o da han si si orile o si o da o ko si o da o emi ateyin a ni to si o ayin baba won yan gan senu ifakola ko seyin a di afeji owanran ti o mo rire meji meji do jo eh e wi fa lara pe mo rire o ire to sonu re wo lede e wi fa jero pe mo rire ire to sonu ire wo lede e to wi foran gan gan so pe mo rire ire to sonu ire wo lede o ire loju owo ri emi ateyin te n gbo mi lowo lowo atawon ti wo to ma gbo mi ngbo ba ya eh atawon lo luve mi ti won si online ti won ma gbo wa bye bye ah tori pe afefe kan ki fe ko mo kan gi okola gbogbo awon ololufe mi yan agba awon se fe mi fe tan fe mi fe daada eh gbogbo awon alaanu wa alati leyin wa hin ani baba awon yan kan senu ipakola ko seyin a di average awonran ti o mo rire meji meji lojo e wi fa lara pe mo rire ire to sonu ire wolede o e wi fa jero pe mo rire ire to sonu ire wolede e wi foran gan agan so pe mo rire ire to sonu ire wolede ire loju owo ri emi ateyin oju wa yo ma rire ni bo se wu ki lo le to ko wo won to wo ni won emi ateyin odo wo awo olokun ni da wa nitori pe awon owo a ma ri owo na ni bawon owo si le wu ko wo won to awon owo la nawo awon omi la nde sun awon nje to won bayi la pe niyan mu a di ofo mo ba leyo ajo yi e sare wa wa raja omo ba epo se se se se se se se se se wa wa raja won yo won ayin gbogbo nche wa gbogbo sense wa gbogbo sense wa baba tin lu bayi na je omo adun o gbogbo sense wa inshallah ire to po la ma je nme nitori ire lobirin je labo oja ere lobirin je labo oja ere na lokunrin na nje labo oja oya eyin temi oye ka ni fura o baba nsin ale eni lo oya baba yusuf alatunji oya ma bo ayin esu mo bi oro na kan yin.

0: Akari baba legba.
1: Iju ale balo ae. Iju ale baba.
0: Baba Yusuf Ola Tunji Kele du o dele ba won eni re
1: O tun de go jango
0: So awon ti won fi awon imajele awon opolo la kai ti Eledua to fi jinki wa awon tan ba wa soke si re na ni o ninu oro ta won ti so le la wa to ti ma nri mu lo ta ma nri mu lo ta na ma yan na ha.

Ani tẹnu kọ tete bọọlu kọ emi gangan deyin nka o lasukan mi ka sama se daada pe nbo bi awo irin oyin aja lo oyo ti igbo lasan nitori be mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni o emi gangan wa loro eni to ba kan wu ko tun ma so mi so ni ajo ro nlorun aroye ni se baka igbe kike ni se eye loko.

ti won wa ni janu town to ko awon orile de wa nile Africa nile awa eyan alawo dudu kilo ti mo nbe ru innovation se mo pe ni aye atijo ni aye atijo ile ise radio ile ise radio ina sa mo bo se ri laye atijo se wa laye odi sin pelu innovation pelu technology ile ise radio ti yato tan mo okolo ti aloyo njo won bi akara wa taka ti iru awa yi na ti o ma bi mo aro mi o ye yin ti o ba si innovation ele ni anfani ati mo gbo iru awa yi o tori awa iru awa yi awa o lo ta fi le lora time ni ori awon normal conventional radios yin awon radio to ti wa ti pe on AM ati FM iru wa ya wo lo ta fi le ati get here ta fi le ra time si iru ori awon stations yen sugbon pelu innovation pelu technology pelu awon imo ijinle igba lode lo fun iru awa yi lanfani o ina lo je keyin o ma gbo mi o o tun ti wa mu wa it brings people closer o je ka awon eyan kan sumo ara won to bi nje ki a mo wi pe truly indeed the world is a global village an tori pe aye ti lu kara won aye ti lu jara won gege ba awon baba wa na se ma nso won ni aye fele lu kara won aye lu kara won ni o ke se po ti e fele o ti lu kara won abi ma n pe internet ni aye lu kara aye lu jara tori innovation awon tan ba innovation awon innovative people they are the thinkers are the one ruling the world awon tan ba le ronu wa mo se mi nkaye fi tin ba ri awon tan wa ni ipo asaju ti won ba kin ronu ti won e ronu jinle ti won e ro pe kini nta tun le se ta fi le better life su awon eyan wa sugbo gbogbo n ta won se na ni bi won se create hardship tan ba ronu lo bayi tan ba ri policy kan won kan ronu lo gba won implement e gbo won ni ro pada seyin pe tan ba ronu lo ka won tun ronu pada seyin pe tan ba se le kini repercussion kini o fa se mo ta won oyinbo tan fi nje olori enu mi ago ti o si tun ma mu won fe ma je olori le alori lo tan ba ronu lo na ni advantages pelu disadvantages ti disadvantages ba ti outweigh ti advantages won le fi le sugbon ti advantages to ba outweigh ti disadvantages won implement e tan ba tun wa nse lo won tun wa ma ti be ma wa oju tu si disadvantages tan ri won awon won ma evaluate ara won awa la kin evaluate ara wa gege mi so njo ni ti mo ni keyin na evaluate ile ise wa o bo je je ki mo se kekeke ti mo yanyanya to in re eyan ba evaluate re daada e pe ke won evaluate ibo ewu la e ta nse ti o da te fe ka mu ku ewu le ti a nse to da te fe ka tun improve le lori ka tepele mo le lori be se tun gbo mi laaro mo tun fi asiko yi tun ti si yin o e dakun e fun alesi o tori eyin yi ma mi eyin ma rin kori omo mi eyin ma rin kori omo mi ma ge ipe npe ju bayi na si ni alafila sugbon ba o mo se be so o da bi awon ti won gba bolu lori papa ni eni to ba wa ni ori papa ti n gba bolu o le ma ri gbogbo kudia kudia gbogbo awon asise re sugbon awon tan woran ni ori kiloruko re pavilion ta ba awon tan wo lori mo ma woran awon ni won ma sakese pe kini yi o kudia ka to nbi o eleyi bo ba gba sitiri o ye ko le ki fo le lo pade re nwaju mo ro ba ro mi ye yin e dakun e evaluate wa ibo lo ku si iwe wo ni ka tun fi kun mọ̀kàn ya bàrá ni o ibi tí mò ń lọ gangan ni pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè wa pẹ̀lú àwọn tó wà ní ipò adarí
ko adare tori gbogbo wa na lo selu awon gbogbo awon tan dari ti ijanu orilede ilu to wa lowo won won kan sa dede ji lo ro ojo kan ni won kan gbe policy kan wa ni gbe won ni ro pe bo lo se le affect awon eyan ba lo se le easy awon ipenija ta awon eyan koju latari

emina te ma so pe an ka radio station owner ni Nigeria won ma ka emina mo won ori phone lo ti bere emi ti n ko to olorun ba ti e pada so di ni nla tan gbo ninu o de ye pe ero ti wa nanu erongba wa nanu o di ni nla won le ma gbo ninu transistor radio ta won tan wa ninu ilu na le ma gbo wa toro wo fi le ma tan ka kiri ti o tun fi fon ka daada sugbon ti o ba si technology say gugu wa na la ma papo o ma di o ka gi o si yen ta mo ko loru emi loyo nbo la oru wa is very iru owo bebe le ta be da radio le o lances lasan o ti li awon yan ko ba.

0: eyan ba o iru olohun nikan ni o si o o si si agbara kankan ni be kankan to to agbara olohun aye nbe eyan wa kokan isi agbara kan to to agbara olohun ni o
1: dalika ti ori se ya
0: soro mi so ti ye eyan eyin temi tori ya yin na ni ti be ma ta atapopo bode ni ayin lo ro yi ero ba ni soro mi ti da wa le ko sina o an gan generator ka akiri ni la bi charge an gan generator mu ka akiri la bi charge phone ara mi o ye yin
2: ayi aloje ohun aye mi o
0: mo lero wi pe aroye mi o ti ye yin a si ti ri nkan kan di mu nibi aroye ta aro yi ehun wi danu ke ma gbo danu alaroye ilu ati bayin re o oro jenu ohun to tun so dadanu re nse wuya wuya wuya adeyin nka olasukan mi ka sa ma se daada omo won ni le akinu loyo alaafin wa ni ayin ojo pase kere o ma de o ma ati ba
2: re lorun o be ajao
0: ya yin na ni nti ma ki gbogbo awon lati leyin wa nile loko pe leyin odi awon oniduro wa awon ni so awon tan support wa latori baba fata ilamidi omo oyo alaafin tan gbe lowo londo state madam fun mi kemi omo wa ni lo badan tan gbe ni badan ateko nile oluyole pelu mr yusuf tan se lopa bode omo won ni lo badan na lawon na omo baladi bolu mu idini adekunle awon ti wa nu ninu oyo ati ba unity forum adegoke isi aka abiodun baba mi evangelist moses akande akintunde ninu oyo ati ba unity forum baba daada.

ten gbo bo se nja la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan.

ilé ọkọ bẹ ba le rẹ ni gbọ ah ti won ti do rẹ to rẹ ni won ni ah wallahi wallahi ah ya omo ni ninu ore gbọ tele ina tole to rẹ ni ze ze won ya mi yo lo tan ni mo ke ma won ni bo won won ati ah mama ase de ti de on ko ke mo wi fun won ni na ni oku ya o mo je wole mo erin na ni peter keke ah bo si je ni ti da ke bayi ki soro ti won ki o to ni eh era won mo esin egbe wa won ni eh o se won yawo dada o se bo ba ti wole tan mo ke ama bi adisa ti de oro mo yi bo lo mo ore wa kan ni o mo wo babu ni kan ni o mo wo binu en dun kan ni o mo wo bare ya kan ni o mo wo ama ita se nbe ni bose jani ti da ke monun lete jade won po olodun lo ma tensin itile ko ma ni esi ma gbo wuye wuye ilorin mo si ba yan dikun yo se dede odo wore yawo ni ile oko awon aya wa ojo won na eri won sunkun o ma won ba lo ile oko ekun lasan ko won ran ti olodun ni pe eh o ma wa bo wa jo abi ma

abeyin bo lohun ti ni so olohun lawo benin re nu iwo yawo wona wo yin ton dalara oh ise kilo se wo ya so ton wo baba ko loro eleyi obo o ti e mu kan bo bo so do eleyi obo so do eleyi baba so do ton obo so do tin iwo na ni garage iwo na ni loke moro baba tin na iwo na ni bo de loke bo ye nkan wa ni ha e ko alaja alaja pe yen jade na wole ayoka o tun gbajima lodo baba ologun na ko sibi tun ti mo olodun ni ma se nso eri re n bo wa gbon lorun re n gbo baya bi won ti je olu aye ni bo ti gbon ni e wa ni ja yo ti ti mo po dan kan be lara won jo nya ko to ku o tun ji ya nu sare o tun wa ka gbangba gbangba wa gbe mi olodun ti ti tuna si ma se nso wo yo mo to bi wo bi to ru lo baba won ko n ba oda gugu e po ni won agbo mo mi wale wahala de ani tete mo ko ma wa ko ah ah wonu lese bama won se bama baba won ni ese bata igbo ka lu lo jole ki wo lo ni ah wa se bama ta won ma gba nko ko ile ge ah ko da la lo mi eh yene aku da mi la ya yin ah omo gini ko yin won ni na ni be omo oje bi omo so fun yin ko won so mo nu le yin ameyin omo iya won ni o ko bota o gba gbe oje ale kiyama e da tun o eyan kan ti mo duro ti yin la ko ma ba lu lu kulu e ba lu lu kulu e da tun won na si mo ko ma won ko o gbe wa ni o disare

0: tọju ara yin esira yin lo ma ya eyi yawo baba eni ase won ti fuye njo teyan ba ti wonu ile oko ati oko ohun la se lodo olohun e te lati oko yin o e si baba ara won oko yin awon alabagbe awon oko yin e bowo won awon ore oko e bowo won elemi ani wa like line ko ma ran jọ mi won wa fe nikan wa disa ma wa fe o sire adisa o lo wa fe awon ebi gan lo wa fe awon ebi awon lo wa fe boko de ba fe ran radio tun la megwa ba awon ebi o ba fe ran re wa laye oponu leni ah awon iya ti won ti de aye ka wo to de boye ni arusi ni ya mi ya ma wo ni ke eh oko re lo wa fe o di loru nba to ba tin re ogun tin yanu ise bayi loru o jaja bo ni jade bo ba ti ko to lo jade to ma nsun ko la ye be di ti enikan te gbe won nikan lo ngbe kun eh awon iya nu won wi bon ko lo ni ise odo won yin ese rere o iya ko do won yin ki olodun to wa wiri ka to sabe
1: wala ti
0: olodun wa fi abo se ri oko
1: ta khafuna nushu zauna
0: baba wa ise hakan lilaka wa ti de baba wa ise hakan lilaka bẹyin ti lo aye eyin agbalagba jọun awọ odo osin a lo be ma a ri lo be be ti se ton jọun ana awọ odo osin a re to se be ma awọn ma jara buka ojo ko gbadun yawo e awọn okunrin lusi na je yawo gbadun oko e baye ti rinu omo ri omo wa hu wa re pe ah ah me am my husband emi atoko mi o ti to mi toko mi to mi eyin ejo toko yin o to yin e ba wo bo mi ma njo bi n ba tin lo wo television nule ka to wa de tin wa n ba nu oko re je pe ah ah olohun o en ba mo ni television o si na ni njo tin be lojo na yin na mo ti ba kini nule re tin tin so mo pe owa mi se bo yawo ra mi na ni bi ka beti ti yanu lati jona lo yanu bi sin oh nule aba silver net tin boy television bi kin na wa mura mi nu e bayi rogi nule e bi tin so yin oke ni si anule e bi tin wo le legbe ti mo wa nu oko ajagbe ni keso benin re bo tin banu oko re je eso benin gidi ma bo ko re nu je nu oko re omo dun ni be ba je nu lasin o si ma so oko re ma fa dua na lo pe ah awa ta je nu lasin ni la ma fi talking le ri yan e sa ma si se yin so obirin nu ama won ni gba na ko ko si obe yo ko biru si lasin pe ko si obe o wa ntuto o je oni o kan ma rin mi ni ba ma ko ita ma je ni ni won fe o ja mi urin ba fe oko re di meta nisin lo ma je yin o si lewo ni lo ma je yin o si lewo oko wa npe ah ah laarin oru la wa kaloku npa to mo ni mo gbo ni abumala gogo mo lo mo ja si lewo ya o nefe ko mo wo si lewo lana e fo nikan la je ko si runu e o tun lo ni o tun ma lo ma ruko ma re la ki ma fi rupo olohun ni je mi o si lewa o o bo ja se ida ba se emi se nle ko lo si se nlonu alaji wa yunusa gbogbo to fi ma toju awon yawo re olohun ni fi won o
1: amen
0: eyin oko n to wo na ma fi toju rama olohun ni fi won wona o
1: amen
0: abdul kabir o adowo aliyu odowo wo na takun toju yawo re dada to olo wa ni wallati takhafuna olo wa gba
1: wallati
0: awon obirin to se pe
1: takhafuna nushuna
0: awon obirin to ba se pe eyan oko obin oni alajangila ni won oni paka leke teru yin ba wa nba won teru won ba nba yin
1: faizuna
0: eyan oko aina obirin iwo ko to nlu yawo re o ni lari ase ma nu bin agba wo lo bin ni agba wo lo bin ni ta ba so ra yin do ku kunu le iya ko wa nsari wa eh isa o ma pa in wa mi bi gba tin ja pelu okunrin e fi mi la ja e so mi le le ri yawo e so ko to ni lari
1: iwo ko ai lu iyawo ni
0: malu olo ni e ma lu won ama won fun yin ni nkan option wa
1: kini wo de ni kilo de ti mo fi ni e ma lu won rara fayidu hola ikilo ni saju
0: o kilo fun yawo re ni wo yawo mi mo ni bo ti fi concert la saju kon tai mo ni mo fara mo n ti mo kowo ra na nu mo ni mo joko nu le bla joko dada buri mo mo pe yawo alaji kini nu olo ni fayidu hola e kilo fun won ni alaji wa yunusa o n gbonu ikilo la ko se fun yawo e ni o ka je pe aye ta nlo loni gbogbo awon mo gba oko oko gba obin iyawo gba yan ba ti ilu elomi ni ikuku nu awon obin un ke gboro gbogbo faari obin olodun ni o se soko re nule iwo mu ndia njo won ti sin ofoko e njo olomeri oko re to attract eri njo olodamu oko re de bi pe ko ma je olode pe ogbo won ja lo bi kankan olojo lo su yi wole nje re se be re ama ta ba de ta gbugba so ti oda ni ewo won ni waju yo amura baba olodo gbem gbem gbem baba olodo ma pe won ma po to baba olodo mo baba to won pe ke to kini nto won wo yi won bona palu liru si nje lo se be so pe ri keri oko yo daru aha
2: walati takhafuna nushuzahunna
0: yunuza faizuhunna
2: faizuhunna
0: bawo yawo yin ba se aliyu ati yunuza ko si ijo ti obirin petan tori nu fata ha wa lohun ti da won nje won ba ti se nti odumo yin e fin rera be ba le fe kan mo te tun fe fe mi hey ololo mo ru iteyin tun lo fe la fi ni suru pelu yawo awo bi o se mo se si obin dadan ni e wa ni suru olo ni fa izuhunna akilo fun yawo eni ni ko la to ba se be to ba lo ni ataju e lo ife mo se pele okunrin mi elomi opa ni pelu olohun yo tun asiri obin ni ah ye alaja e gugugbe ri mi tin gbona iwo le ri bu obe wo won ko le yin ni ah wi be o lo ife ni but I think you are not funny now, my money. Ah, oh, see a better new boy. Oh, my money. Oh, see a better new boy. What am I going to do about it? But one of you, clear, I'm a good girl. Can I laugh at it?
2: Faizuna,
0: a kilo of one.
2: What do you feel, my dog?
0: And you're going to eat a bag of what you are back for, Kedija. I don't know why you wouldn't feel my dog. Eri ilana keji nu ni olorun ni bo ba kilo fun ti ogbon o tun se ntoni o ma se ni ah ah ko se nkan kan on lo wo television lo do bo da mu dan lekeji ngba to ko ri o ti olorun o tun wa lo ni oro ni lo daada oro mu aso oro mo gba ya ni kene concert lati jerun ni tin wo afi jarun o ti funfun ni o ti di dudu o wa gbe lo bebe na ba ya da ka ba silekun nu ya ro yin ara e wa were fa baba to won to na tin wa tete pe njo titin be owo won o kan ri Oh, I go. Off a walk down. What if I walk down? You OG, I want you alone.
2: Five one.
0: He walk on. Baba, kill of what? Baba, kill of what?
2: What do you want? Feel my body.
0: Oh, no, Lewanya, oh, yeah, yeah, Lodi. Must mama. I will feel alone. I don't want guilty now. Baba, kill of what you go. Why, yeah, yeah, Lodi. Hey, Dapo. In your one, awon ya wa gbugbu awon ya ru olorun jo da fun yin wa ni ba won oko won ba sumo won eh obi o si lo kunle alaji kin ma se mo re ti yin ati jerin e wo yara mi e wo yara awon ti sin ofin olorun yi ko da ko je won loju pe nsin ni wo yara re mo yo ko wo na ke ya si baba muda mo re ti lana ngori emi mo ti so fun pe bo tin lo wo kini lodo yi sane mo awon ma bi omo leyin mi mo so fun o gbo na o tun ni wo ma lo wo e mo yan yara le ri ga iwo ti kini re je bi ba se e kan lo to ba ru e se le bo da ku lo bona kan to ma ran yan lo kan ye le ri bu owo e en lo ru alaji amudanu baba ti ba e kan to n ba sumo mi emi mo san gan kan
3: allah
0: ko je fi han se mo
2: fa'izuhunna fa'izuhunna

0: ah ayawo kan ti lo poko ba gba leti bayi ohun na sumo ko ayewu e kirinrin oko na muleke alusi ton so mo lorun oko afaja pati ohun na nawo mu television wi oko na mo modo kan bodu osi ton kan hun ah laida awon ayawo kan ti lo laye won wa so la won darungun ngba baba se tan ba yewu tan won wa ti lekun ipi iya ma ku egba mi awon obin lenu silekun ai mo ni o silekun ni si e kan to baba ni o silekun in te yan oba tun gba mu iyawo le ma pe e pada alaji ni e pe wa in to gba mu yi oda o mo pa se gbo nkan opa ti iyawo nu olohun ni se ru e feyin
1: amina
0: ai e iyawo ai si lo lekeji mo lo rojo iyawo mi ilekeji ni ala nibe lo won ti lo re ai lo loro ilekeji ileketa
1: iya goyin ohun ni iya yin
0: e suma yo mo iya yin mara in ta mo ri toju won ejin e pe ba gbe agategun e le ri ta won ya ni ri awon iya wa te ri won a ma le oko won won si ni ja won ni ba won ja won pe omo awon ni kolorun sajo la albarika gugu wo si ta won ri a baba ba won ni won he ma ba se ba fa mi le we fun alejo mi ah pa le mo si gbegara won lo kon e ti sin to be yo ko duro ni so ti koko ni ba to bi na komo run ti se o baba duro wa ni baba gba kankan ni ko fe ma ma bo mu wale ri ama ba nbo mi won ni wole ni sumo le ri bu tin be nule won le ti wole o ta go mokanla ah ah awon le ri bu kan sin be nule bo ti wole ni won ti doja ni lo wa tete alaja ta ma wi ti de alaja won ara nbo nu odo wo yin eyin yawo e duro da la pe bra won ko yin odo wo yin eyin oko odo wo yin na e toju ara yin kede ri semi aye so da lo
1: toju aya re o ko le ja aya re toju aya re o ko le ja aya re toju aya re yunusa
2: ko

Twitter ni jọrun ni. Kilo data to fi wa si pada. Se bọ so pe Twitter fe break Nigeria ni. Kilo data to fi si pada so ya won o si mo. Nto fe break Nigeria. Awon ti won lo follow. Won ye ro nkan, o ni ro waju won ni ro yi. Be na ni awon NCC na. Ti won je ka se registration new SIM. Mo gbogbo awon SIM to so nu lasiko tan tan se awon ofin yi. Wahala. Wahala serious. Eje n pada seyin oro covid 19 ti mo bere un lasiko covid 19 pa lai gbogbo awon ti won ni ege loko ni odun na lohun olohun won ballu ni o ta ba n gbo bowling on a bowling level bowling upon bowling wa lai ai mo ye awon eyan na ko lo ile won awon agbe ni eke perin erin peke won adu awon kan fe gba olohun lo covid 19 ni sababi ara mi o ye yin mo bi ni idi ise ni la mo ni lole nkan to ba nse lowo lowo ma lo ro pe ise re o kere wa lai ta ba ti jale ko sise kan to kere o ko sise kan ti o le la ni olohun ara si so a ma la ni o wa lai ta la awada si se isin la ni o in la ni tarara tin la ni sowo won lowo itun poki ke yan ka kiri agba nla aye o ebun a ma gbe ni tayo.

0: Igba kan lo, igba kan bo. Igba kan ko lo bi orere o.
1: Tanu wa yi lo. Oluwa gbogbo eni ma ran mi lowo ko lo ba mi ran won lowo o.
0: Kini ipinu re fun odun tuntun? Mo bere na ni geta. Kini ipinu re?
2: Igba e
0: wo. Ki lo ngbero? Bo fe dale, se le se lo fe dale ni. Ise kan to ngbero lokan fo fe dale. Se le ni wo fe ko to fe bere ati ma ko le. Ile lo fe kokora na abo ti nile nile foundation lo fe gogo si lo wa ndajo si lo procrastinate lo procrastinate wa lai akoko duro de ni kokan
2: o maro mi lowo
0: eto ba se la royin o se nto se ore mi ojo nlo ojo tun tin lo bi ananu orun tun de bi atiwo.

lẹ nikan la yoga o ibi gbogbo lo gba lagbara ibi gbogbo lo gba won niyanju ibi gbogbo lo gba won niyanju ana tutu lo e tun ja gbianju le ni o a mo jo ta dua ta ti ta ba gbigba dua pade o a ma sa dua a ma si

0: kọta kọrin osu yi ta ba kọrin osu yi ka won replicate e ninu gbogbo awon osu to ku na ni o a be bi se wa ni gboro to je pe awon elomi ba wa se janda yo ba mba mu yi awon mi o ti mo tin won fi gba awe omi lase la awon mi o fi gba awe ninu le won le ni
1: pada wa ma nira ki ma se lu begbe leyin igba ti mo do
0: sugbon ogbe wenu ko to weta o e ma binu o pe ora awe ni mo nso
2: bo tun o tun wo do fa wa
0: ayin ogbe wenu ko to weta ki mo fe fi fa yo na ni wi pe awon elomi ode la sagba ile kan bi ibo ni won ode ni won ti ma se daada won ma se yata yoto ma pa awon eyan lebun ra won je fa awon eyan sugbon pupo ninu awon family ki won ninu ile ni won agbadun won oko iyawo agbadun re ninu ile awon mo agbadun baba won won agbadun iya won ninu ile o gbe wenu ko to weta e kokko tunu ile yin se daada na gbogbo awon family ki yin egbon omo egbon omo aburo ategbon ata aburo ti won rowo hori un enawo si won e fun won ni nkan ti won fi gba o tori ajura wa lo wa like e si oro ijakadi oro enu ko tenu ko tete bo li ko bo si se wa latete ko se niyan o tun be be ni se yi adeyinka pe nbo bi awerin Olasukan mi yo tun se ma wa lonu lailai nigba gbogbo aye aye ni pekun ami o koda ba sa mi e bi o se ma wa lonu a ma jura wa lonu
1: lebo lokan jokan o ti wa fe du sonu so won e kan ni o gba ma ta wa to na ni
0: ninu family ki re un gbogbo awon ti won rowo hori koko saanu won na ko to ma se sita koko se sinu ile na inu ni ogbe wenu ko to weta
1: university
0: e mo ya ode la sagba ile kan bi ibo
1: daye fun ni ota wa se tanu sale kun ore re laye mi ko ta ma lu mo ni onu
0: ti mo pe emi adeyinka olasukan mi emi o ni fi toro di kobo loju fun yin bo ba se ri ni se so tori pe san laarin an baba wa moni moni won ni aje.

0: ti mọ pe emi mo wa fun check and balance ni mo wa fun check and balance emi o kin fi sibi kan so to so si mo ba bi kan je adeyinka
1: olohun
0: alawe janu aja lo oyo ti e gbo lasan nitori bi mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni olohun ko wola anu osu yi gbogbo awon ti won orowo hori ninu family ki wa ninu ijo wa ninu masalasi wa kakiri agba nla aye lokunrin lobinrin lomode pelu agbalagba ni muslimi ati kristeni pelu awon elesin kan abala olohun ko wola anu osu yi ko wa si ede fun kaloku wa ka ma ri owo kibapo mun jade kisunre mun lo senu
1: ke ma dari bo se
0: ri pa awon agbalagba po won ni baby ba ti ku o ninu ise ise bu se
1: to ba se lo se se ko se te da le se to baba mi se ala
0: eyin ma da bi awon kan to ki ohun alakata ki ti esin awon ti mo n gbe olorun ba ni je se ro po olorun ba o to ijara re dagbe awon ro po olorun ba o to jara re dagbe Olorun ba to je pe to ba fe se wa gbogbo wa ni elede kan to je pe de eyo kan ide yoruba la mo so ni le loko pa leyin odi kakiri agba nla aye wa lai o rorun pupo ninu tolorun le se to ba je pe muslimi lo fe da gbogbo wa o rorun pupo fun olorun lati da gbogbo wa ni muslimi to ba se pe kristiani nikan na lo fe da gbogbo wa o ro olorun lorun o olorun ba ngbo kun faya kun yakan ni aya e ma je muslimi o gbogbo yin o kun faya kun o si wo aya e ma je kristiani gbogbo yin kun faya kun olorun o si nda na e ma je elese kan abalaye kun faya kun olorun ba yo si wo ri e yo kan wi be lasan ni Afai so be ni oni mo je be ori pe wi be je be tolorun ba ni
1: ego ta o da wo fe ka je
0: olorun mo ntin se o
1: ami
0: o mo ntin se o to da gbogbo wa tede wa ojora wa o da wa awo wa ojora wa o da wa ede wa ojora wa esin wa ojora wa awo wa na ojora won
1: lahuma aslu
0: olorun ba mo ntin se o
1: man yu ridu salibana wa globu bi asimin solito
0: awon lo mi self righteous ni won awon ni won da ju loju ara won awon nikan ni won mo olorun sin na mo olorun yin loju ara won o futu bete o fu ojo keje oja si ni gbogbo ojo sin won nitori pe inu won o da oyin inu won o da
1: ya ti lo bu kala
0: ante ba si inu won o bayi bi ke ma ba o ka se be para mole pelu ojola ninu

0: tiri multi-purpose ventures o nilo compound o wode road ipapo ko seye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbedu ise won fi ni lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yan won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon up pay later opay ati mtn momo won ba ni shares won ni le ifowopamo opening up bank account bi ba ni sanwo sori cable tv bi dstv startime ati go tv ti sanwo na mene mene utility payments computer services aga ati tent orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa ni ise won rental services ko ton sibe e ti ni multi-purpose ventures tun se dasile ad block making depot so won ti fi ero agbalode so mi di yin ad block won le kokoko omi bo o to mo to ninu won fi gbese re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe e ti ni multi-purpose ventures wa ni onilu compound owo de road ipapo telephone 0035737486 tabi 0082753011 ati 0054064761 e ti ni multi-purpose ventures oga ni won ni le ise won
1: Haji se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
2: se ngbo bo se njalalalala e ma yin kuro nibe ni kanu Haji se bi oyo online television and radio www.hajisebioyoradio.com e se te ngbo ikanni wa o Haji se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
3: Atoto arere pa ko yi baba man gana omo yo alaafin nile ni loko ni atileyin odi etedi bele je wa gbo mi gba roye mi awon megbe OAUF oya ti ba unity forum ni won ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ailas olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo yo lokanran ti orin nle omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiamu ori onikan nijo titin darin onikan soso gi o iwo ori onikan a be darin enikan soso daye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi Nika lu kuse nse tiye loto oto, yini kongko jabile yin po wa go do yo seyin. Tori ay kawo ni ijo ni se kupa wan. Oye yue, boye ati ba yin tiburom ni ma wifon yin pe, ayiko yito wa yifun gugu omo yo ni le ni loko ni ati le yin odi. Wani ma sofun yin pe, opo ni kanyo omona, ti ba le ye ye. Ni ma su sofun yin pe, ka yo fowoso wapo tuyo yo la rige. Ka fowoso wapo ma panuko beri eto wa lo wa wo le se lu. Fowoso wapo panuko beri eto wa lo wa joba. Kukwa won to nje wani ya, wani ka ma pari wo e soke, ka ma logun re soke fata fata. Tore yin to ba dake tarari, o ba dake. Kajo dapapo ko le ba okusu OAUF n fi asiko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbe legbe to lori selem gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo so ni ati waju ojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: pupa wa afa pa lawon wo le won mo go sabe oko olohun lati mo fi commit awon atrocities to je pe elomi ti o fa nkankan elomi ti o pa ito kankan elomi ti o je eni to je cleric awon ati o je alawo kankan iwa owo re o da ju awon ti won ro pa awon je mimo yi gan lo le mi fi ma nso po awon eyan lopolopo e gbagbo ninu olohun ba yin e gbagbo ninu olohun ba yin ke won lo ma wo awon kan pe awon kan ni ni won je mouthpiece olohun na sumo olohun ju te ma wa follow oro isesi won isesi won in ti awon mi ndawo ni abe agbada won ti won da ti won mura ti won se referefe to de won da o de gbogbo won na lo da yi loju won dun wo yi te ma wo pe eyin olohun re o eyin olohun tan o eyin olohun re o to si je pe eyan Esu la lo ogire oko patapata gba ni won se
1: ire robana atina dunia azana tan wa bele akrozi azana
0: pupa awon eyan na ti awon awon cleric yi na ti brainwash awon followers won mi de bi pe won eti awon elesin mi de bi pe bi igbe ni kilo sikin mi adeye nka to ba ti da o je eyan gidi o ba je baba lawo o ba je kristeni o ba je muslimi sawawu ni gbogbo iwa lodo mi ki wa re o sa ti da ko ma wu daada le mi se nje kasa ma se daada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa I'm a bam bam bam bam. Mugbe, I want can. Thank you, I want. We is a fan, na. Lado mi. Mugbe wa. Nanso nanso larubawa. Nanso larubawa leno. Chegini. Mugbe wa. Mugbe wa lokada. Temo sabo ngi mo manse. Mo man osu la la la legwa lokada. Ewa agbe no wa to se unu gbai. Mo gogoro. Larubawa lesi gbe leno. O waja la mi. Emo la wa fa re o. Abu Abba. Abu Abba.

0: ni mo n ba bo Jesu Kristi Oluwa wa o wa n so pe ko wa ni ipo aisan eyin ko ti e toju mi e be ni wo ni le wo san mo wa logbe won e be ni wo ebi n pa mi e fun mi lo nje ogbengbe mi e fun mi lo mi o
1: maro ti pe to ba yo saka ni ni wo
0: owo ai ni ri owo wa e ki san omo elomi ni o fi ja iya kuya ni o fi ya bo ran e si ni owo yi lowo e le ran omo olomo ni suku e le se fande e le ran omo olomo ni suku e le fomo kan ni scholarship to si je pe e ka e to be e to ju be lo mo n ba mama kan soro ni jo ni boya ti ma gbo program yen ni ayin ti mo fi sori awon oyo ati ba unity forum ya yan so ti sa ni yan o nje oye wa ri pe awon ma mi ninu suku awon nbi ti sogo to suku re to ti je to ti lude to ti dabi agere to ti lude oni yo to agan mo to faso mi gan yo bu gan won fi le ke se pe manda lo wo awon na lati ra so mi sugbon igba ti o sagbara be won se be

wala ya won temi lati Gabon na won ti gbori wole o yon gba mi lowo lati Gabon ha e musari je ah e musari je o ti be repete bayi o ani ba nje sare oku kinkini lati ah lo sodo lo mummy ote oku kinkini oku rebi nja bayi ashe ala oba ka se kama kama kata kama kama bi awo.

wa si ranpe gugu ana lati mo nti mo nba awe je o ati mo won ti ko wa deliver ati se mo gbo wa si ati se mo gbo wa su a mo nti nba awe je ka so oju wa nibi woku o eti wa nibi gbokugbo enu wa nibi so kuso gugu ara wa ka so ku o nibi se kuso ese wa ka so ku o nibi irin purin tori gugu a mo awon na bi kan to ye pe okoja abenu so ni ka mo rin lo biuru ona beun.

I've seen. Ni mo gbo awon nkan ti mo n ba awe je ka kuro nbe ka sakun gbo awon nkan ti mo n ba awe je isokuso isekuse ijakuje imukumu ka mo mu omi ka mo jeun gbo awon nkan ti n ba awe je re sugbon isokuso iwokuwo igbokugbo awon nkan to se pataki nu ka

0: ṣubo ni o.
1: Check and balance gbọdọ wa. Check and balance gbọdọ wa. Aniyato lo gata na alikolibu ni. Oke ni gagan, o na ni igbagbo ni o. Olorun mo tin be ninu okan wa. Okan wa gangan ni igbagbo wa. Okan wa, okan ni ni igbagbo eni. To ba le ti ise re ti o fa ye gba to le ri to je pe from hand to mouth ni ni ise re tele ma lo jopo lo joko sinu ma la si la ta ro dile su lo ba ni wa n to je lo o ni wa n to je lo pe ninu akole ninu adisi pe awon kan won wa ninu ma la si won ka suba tan ana bi fi won le ninu ma la si won sa adura olohun o pa pa awon mi na se ma se ninu wa pe ki monday tawon elomi fi gba nbi ise la awon elomi fi gba ori oke lo olohun o pa awon lonje ojo wa loni o fun awon lonje ojo wa loni wa fun mi lowo wa fun mi lowo lori oke lataaro 24/7 lojojumo o wa lori oke ninu ma la si lojojumo 24/7 won fe ya ole to olohun olore anabi tun de ni asiko irun ose o tun ba won nbe olo wa fun alo fun alo fun aloko fun aloko je kin ra private jet je kin college je kin college o tun lo o tun bo lo tun ba won nibi irun ni asiko ni role oni lo yo atori si won lo le won afara e bo de e wa nta je lo gege de orugo ti won so re o adaran je la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni se lowo o ojo ko ti se afa nikan ojo ko ti se esin nikan.

Adeyinka Olasunkan mi eni abasa kapira tupa lojo si to wa di pe mo wa fe di ajitan na o mo se tin di ajitan na o bayi ni ra o e ya ma njoko ti radio gbohun wa Allah ba ngbo kise mi mo se o Allah ba na lo wa pelu wa o e de kola wa mo pe tebe ogbon kola gbon tebe o ife la o eyan ni o Allah ba na ni o feran lara wa Allah ba yo mo ba n feran eyin na wa lai lori lede marun ototo ni a tin gbo mi lowo.

0: musulumi masalaji anabi madina okun ofe ya
1: baba ka o ka sedida
0: o ba suku pe eh anabi be fa wele
1: balu
0: o ba pe
1: ya rasulallah
0: wo jise olorun
1: anta rasuluna
0: eh wona la siwaju wa wo lu jise wa mabo
1: wa samulu jamana
0: ba ti ko yi wona lo ko ajo ta la ma tele bayi
1: wa sulitanu amugina
0: wala kuri oro wa ba wala ja sise ba wi la tele ta la tele
1: fa isa sahabuta anna fa illa narjiu
0: ibe ba lo njo lede en dagbere ni fa isa sahabuta anna fa ba ku lodo wa
1: fa illa narjiu
0: ijo lede adu le pada
1: Fakola nabiyu
0: Anabi ba pe
1: taqitu fi qala al muhajja
0: Illo ameli lo tin lo yin fi le lasan mo fi to dale fun yin
1: wa tariqati li bayda
0: mo si ti toju mi mo ti to yin soju ona to to te ma rin ka fi pade anu olorun
1: wa taraqitu lakum wa isaini
0: mo si ti fi wa si meji le fun yin to pe wa si mejeji na o to te yen fi le fun yen
1: anatiku
0: akan soro ninu wa si ti mo fi le
1: wa somi tu
0: akun le soro ohun dake
1: fanatiku
0: ere ti soro
1: wa ku wa
0: Anabi fa al-Qur'an ile mo bo
1: wa somi tu
0: ore ti to dake
1: iya ni mouth
0: ohun na ni ku temi anabi ku lo yi
1: fa isa asikala alaykum amiran
0: eita bari ko ro ife daru ninu eyin ijo mi
1: fariji wa ila al-Qur'an wa sunnati rasul
0: e lo gbe al-Qur'an abi ke lo bi sunnah mi anabi e mo nto kan tese ara ko pe sallallahu alaihi wasallam anabi ni ekuta won sabe sunjo na gugu wa na la tun sun yi ibanu te ejo na bo ti to lemi awon sabe o tun ko sa wa na lemi loni ara wa wala na muhammad gugu wa ta pe si loni ali seribu yo wala ba nabi ti to ore wa oni pedanu yo wala pe moludi anabi eni to to je iya to bayi omo kan lo fi saye mo omo meje ta anabi bi gugu wa lo pe si loju emi re eyo kan una to fi saye obi ni anabi ba de bi kan fun fatima pe mo sunku mo baba pe ogojo ojo tin ba ku inu ko aba mi awa to fi le na ni maza takuluna
1: maza takuluna isiko ala nabi laqa maza faalitum wa antum akhiru li umami maza faalitu wa antum akhiru li umami
0: maza takuluna
1: maza takuluna
0: yo ta ba pada nabi kile mi pelu ri owi
1: maza takuluna
0: wo to pa yan bo ba pada nabi kile owi
1: maza takuluna
0: wo to pa ti yan je bo ba pada nabi kile owi
1: maza takuluna
0: ati bi omo igbadun laye o pale mi rire fun olodun olorun o wa pire rire na se dada kilo wi
1: ma sa ta kuluna
0: wo to fowo pa yen lekun kilo wi
1: ma sa ta kuluna
0: wo lo si to to to binu kolowo no do lo si kilo wi
1: ma sa ta kuluna
0: ta wo yen beru agbara mo la
1: ma sa ta kuluna
0: e fa gbara yen fi deje
1: ma sa ta kuluna
0: e fowo yen fi baye ke
1: ma sa ta kuluna
0: e fa se yen fi baye ke
1: ma sa ta kuluna
0: e fi ko yen fi baye ke
1: ma sa ta kuluna
0: e fa se yen fi baye ke
1: ma sa ta kuluna
0: Matani afi baye ke
1: Masa te kula
0: Baba pada nabi kilo wu
1: Isiko la nabi la ko
0: Nabi ba wan biyo ipe mi ni iwo ni emi na ni mo ku nitori ke yan ma ba
1: Masa fali to wa to a ro le o ba bi Masa fali to wa to a ro le o ma mi
0: Baba ni bo le ti sejo won nabi si Eya va ma sa ta kulu ne kile fe so bo le pe se ya na muhammad moludi la se yi iru nto ye ka ma gbo nbe la gbo yi adawo daye awon ye pe mi moludi emi lo nitori pe baba lo be abanu je ku nbe ni isata nabi si o se yo awon sa be se fitina ije ko ta nko to ye ka ma kon bi moludi la ko

0: wo ore mi igite ni mu wo ti we safa o si keu olowo lo je ni alase lo je ni oni ko lo je ni igite ni mu
1: ko ya ele ayati
0: wo na ya gbe aye re
1: ye ile kabula ile baati
0: wo ma ya mi bi ba ti bi ti to se de ba oni wa se egbe yi yo to wo na tan jo ke
1: ele bi dunia suwa
0: ayata mbembe yi dunu mbembe toto inna fi inna fi dunya
1: inna bi dunya zuruba
0: o to koda aye la ti lo
1: inna bi dunya zuruba
0: ile to da aye ni won ti gbenu e
1: inna bi dunya zuruba
0: kama nawo kama gbadun aye ni nbe
1: inna bi dunya zuruba wa umum le bojati
0: mo se ko mo gbe banu je nbe nbe be ri re ti nbe nu aye ohun be le ri bu nbe nbe ama
1: atilika la tadumo
0: eriri ateribu oni ma lo gbere
1: ina atilika la tadumo
0: wo to ba ri kara ni oloni ma ri ti deku lola
1: ina atilika la tadumo
0: wo to ba ri pe ya je oloni ma ri ti gbadun lola
1: ina atilika la tadumo
0: wo to ba ri pe on gbadun loni bo ba fi gbadun na sere awon wo pada bi o
1: ina atilika la tadumo
0: aye tan be lo on gbadun ni abon ri banu je ko ni ma lo gbere
1: ya ki bi zalati
0: Miami.
1: Bisalati.
0: Gbogbo ti ma sele si yen ninu aye, aye yi ni. Berire ba kan o, ma reti idakeji. Idakeji ba kan o, ma reti idakeji.
1: Uskalami ya fatakum.
0: Wo do yi ton gboro mi. Uskalami o
1: si gboro. Uskalami.
0: Wo do ton gboro.
1: Ya fatakum saila talimamati.
0: Saila, ma bere lo awon eyan atalimamati. Titi to fi wo sare, ki lo ma bere.
1: Fi umuri dini ta.
0: Bere pe bo ni ti lo aye.
1: Fi umuri dini ta.
0: Bere pe bo lo ni wa se agbaye ti se.
1: Fi umuri dini ta.
0: Bere pe bo lagbare gido mo ti se.
1: Fi umuri dini ta.
0: Bere pe bo ni se ukameli ti se.
1: Fi umuri dini ta.
0: Bere pe bo ni aje adam ti se.
1: Fi umuri dini ta.
0: Bere pe bo lawon elere ti se to fi jade si bi re.
1: Wa balate me rijale wa balate
0: awon elere ninu awon okunrin ti won lo aye re ti won so kale si bi re ti bere won da taarin won da topin won da atawon obirin ti bere aye won da taarin won da ti pari won da sel o se bere
1: itari mu kula rijali
0: wa je so fun oloni oniwa se agbaye ni ogun kan to ye pe gbogbo afa ba ni baye re ti da yi ti kaluku na ba da be ki lo ogun na
1: itari mu kula rijali
0: oniwa se agbaye a ma pa gbogbo eyan le iwo na ma pa eyan le
1: itari mu kula rijali
0: oniwa se agbaye bo ba ri ayan fe le kunle fun
1: itari mu kula rijali
0: eni to mo pe ko tohun yo si tun ma kunle fun
1: itari mu kula rijali
0: eni to mo pe ko da fun ni gbogbo ona yo si ma pe le
1: itari mu kula rijali
0: o wa lo gbe yin latara afa re ni gbogbo owo mo kewu to ba fe se rire jo oni wa se agbaye
1: wa ni sayile abidati
0: gbogbo awon olusi awon elese orun ninu awon obi ati nu awon okunrin e ma kan won le
1: itari mu kula kebiri
0: baba la wa gbalagba teri ba fun won
1: fi jemi la kati
0: e to ba ye jelu ninu ni ni mo la dan o ti wa ye
2: adewo ti
0: wa ye da ku wi dada
2: adewo ti wa ye
0: gbogbo kewo loke
2: kewo loke
0: o o lohun ni
2: o lohun kewo loke kewo loke
0: to n yaju sawon agbalagba
2: to n yaju sawon agbalagba
0: ewo ni wa se agbaye
2: ewo ni wa se agbaye
0: gbogbo bubu aya re ninu aye yo tun ma teriba
2: yo ma teriba ni
0: ah ko da fun omo ke wa dabi ya to ba lo ni teriba
1: walaya mbale le ilimo limani wa ribi dua
0: ori afa minu baba agba do mo oni mi ma yo le safari
1: ya ba anna le ilimo limani wa ribi dua
0: o ko se fari mare o le wulo
1: limani wa ala bil harimi wa sahati
0: eni to ju olo pelu ogbo

0: ti o fi
1: emi gana ati do lori la mo lori la han o
0: sori ela
1: ni mo se soro lawo eyan ma gbo won mi hin oro wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
0: be ni bi be
1: ori wa awon eyan ninu
0: ori
1: a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese
0: hin
1: amuno tutu lohun mi o Pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba era ko mora ba me yan ni

0: Adisham.
1: E wa so ni gbo we to lolokan ojo kan fun tita awera madana to nlo lowo lodo wa nbi bo se ka ma pe irun lawon asiko irun ni
0: owo mi agbare
1: bo se ka ma fi wa si olokan ojo kan si o sa awon orin lolokan ojo kan na ni o se ti a le se an babi mo gba be babe mo gba bi ayo babi o si bi ti o gba wa o omo le nikan na la yo gba ibi gbogbo na lo gba lagba.

0: Ori mi wulo e ma toro fun ori mi o adeyinka olasukan mi ka sa ma se daada aje o ko bi e ni kilo wa oro jenu ohurun mo to sultan enu mi se wiya
1: fe gberun laye ka tawo ni si yo
0: ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba mi.

0: mima se kola fi lowo lowo
1: more ni ti o ni ese
0: wa like se mima se o to ba je pe ilakaka ti wa la sise le yan fi do lodo loro ni awon abo fi se ma nla ju awon ni wa fa lowo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sas
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin so ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomin na sodo yin ni o
1: abola ji
0: Jesu Kristi wa so pe eyin na e ma gbanu nile eru lo won wa n bi lere pe igbawo lo wa ninu awon ni ru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta pa o wole ta gba o wole
1: ori pe ye
0: a o fun olomi a o ye owo a o sa be wo si o nile wo san ati nu yogbe o a wa so pe tori pe yin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon ni keji yin tori pe yin se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la kiji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri ton beri fun ton se twale fori olori de ori ni e ki o ma di ru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni
1: won
0: ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na because tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo
1: epete
0: olorun ni npin o jo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo ko soro awon aye ma gba oni ori la han gbogbo n to ba ti
0: awon ti won bi lojo kan na mi elomi o bi mo ni o si ni ri bi olorun ni npin gbogbo la la koko keke lala koko fefe ile aye ilo mo olorun na ni npin
1: e lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to olorun ba pin sodo wa sa won so mo elo keje ti o si lodo won ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na osu yese yese osu adipele esan

0: Abotika te musun ni sise
1: gani
0: o je. Emi ajisun jalale nba wi le nga pa bi alakan funfun.
2: O to baba mi ajisun jala awa o ba tere wa. Beyan ba fe gbo mi nira tara ki soju boro dana ogun fun mi ki nya gbo mi jakana ki mba wo
3: o ta ne ba na ni o e je so ja la ba so po wo ni won ku emi ga oni gba alaba
0: baba
3: wa ka roke ma si fa le koro
0: o to ga ye gun mi garagara mo kini se yin ki le je yo se ni waju mi le gbe nleri bi ako alahun gba ogiri ko wa buru ko ba je o saladun ara mi ni aigbe komode o mo bebe bo ba le danu.

0: binu edakun es otumo re ko ye gbogbo wa
1: oda bi e ba se pe mo ro ti baba mi ni dogun tori mi doji ya ni tori mi ni jesu to dariji mi nigba ti mo dese gbogbo ese te wa se yi hun wa binu mo ti wa dariji yin hun o so tumo re ko wa ye gbogbo wa olodumare on da n pe lolodumare yi o ko nla ni eyan laso gbodo je oba to da gbogbo wa ni kuku jebe olodumare olodu on ti yoruba n pe lodu ni nkan to tobi bi yoruba ba po ya to tobi wa lawon podu oya bi yoruba ba jayo to po wa lawon jodu wayo sugbon are ti be

Hey, tin ba to wo eyin wo. Eyin le ma wo eyin wo. Ke wa wo gogo nkan. Mo to wa wo eyin wo. Mo wo gogo nkan ta won t'Olorun ti gba ipase ta wa na to fi gbese. To gba pase te yin na eyin Olorun fe wa eyin alati leyin wa to gbese ninu ile aye wa nigba ta bere re te ba modun na lohun tin ba to bere si ni saroye tin ba pada bere tin pada seyin ti mo wo eyin wo ti mo lo wo eyin wo ah eni to ba wo eyin wo ti ba ma wo eyin wo na jo mo pe du ohin ti mo wo gbogbo awon ta jo bere nijo kini ana awon mi ti won osise yi mo awon mi tan ti gboko bo mi lo awon mi ti won ri ru amun ta wa ri gba yi gba yi o dupe o alhamdulillah rabbul alamin ope ni fun olorun oba na oba ti ola re ga ni bo le mi o ba wa ti o ba si olorun bi o ba se eyin alati leyin mi ni bo le mi o ba wa lojo ni o Where will I be without you? Without your heart, where will I be? Nimbo ni bawa lojo ni. Bi o se Olorun, bi o se eyin. A pe lo pe Olorun, pe lo pe eyin. A pe lo pe Olorun, pe lo pe eyin o. O bere do lawo mi mo hun don pe. I wanna wadi anything ra mixer. Tan ra mixer, tan ra microphone, tan ra microphone hanger, tan sanwo sipin. Ha. Olorun a ma dupe o ta tun ra table pelu atileyin awon eyan wa ara table ninu studio enikan lo to bun mi laga ngba mo fun lowo ko ba nse leather saga mi aga ti mo lo jo marin mo lo sodo weather mo ni won ba njorin marin mo be se aga do yi ta bi aga si ababa ti o ma do yi ta bi si ababa Hey, aburo mi dada S-Man Construction. Oba njorin marin mo fun lowo ta sore. Mo tun gbe ododo re mi tin se furniture. O na, nda to se daye kan o ni sukan mi aye aye o si fun mi lati ma sise yi. Nda ma gbe office chair mi yi lo. Ti mo nlo lodo mi tele. La tun se ko ma gbe lo. Ese re ti baje, mo lo rese mi si mo jorin marin. Ba ba do re kete. Ai, imi tun be lodo re, to si tun ba wa se lowo. O ti se table o ku awon aga oni pa ko meji ti o tun ni leather. Ai, deyin ka pe nbo bi awerin lona ni mo fun. Ti o ba wa se atileyin gbogbo yin. Ti n ba wa ro okun ti mo ro sa, ti mo ro ba, ti mo ro lo soke, ti mo ro lo sodo. Ti n ba wa bere si ni dupe leyoko kan. Ti n ba bere si ni dupe leyoko kan gege bi atileyin yin te n se fun wa. Wa lai, in wa nbi lati ni di ola, di otunla. Ijo merin, ijo marun, ijo mefa, ijo meje, esi ma tele nko pe ejo ran lorun. Ayin ejo ro nlorun bi ka sin pe walai in ne fi ka pe meji ti o fi di otun la merin ape ni pe ni sile aye awo le alara ape a ma pe ni saye awo oke jeru ape a ma tun je keyan tun ri adipele esan adipele oregba ba na lare ma lekun o nlore wa lekun walai odun meji lo npe lo yi o on the 24 osu yi lape odun meji ta bere kan ni yi ti n ba wa bere si ni rojo ti mo bere si ni rojo ti mo bere si ni dupe lateni ola otunla je merin to fi di 24 to je kojo ojumo ni mo n da ope na egbo se mo sa se ju ni bi o si olorun bi o si eyin ola olorun ola yin tara temi deyin ka Apple toju mi o Olorun ba oku toju mi o

0: a wa dupe ni o ba se dupe lowo olola ndupe lowo eyin alatileyin wa ape la wa da mo ti rowo yin be nba mi daada lati Ivory Coast Let's say Pastor Session. Pastor Session, lati Ivory Coast, mo ti rowo yin. Mo ri yin ni ayin, e duro re ba mi daada. A General Evangelist. Hey, Daddy G.
1: Thank you, Lord. Thank you, Lord.
2: Mi o le ja je gbagbe, pe o n toju.
0: Nje gbagbe olore, nje gbagbe eyin lati leyin wa. E ku itoju mi o. E ku itoju mi o. Nitori yin, baba se yin afanda. Adeyinka. Aja lo oyo ti gbo lasan nitori be mi o bare ranko mo rakata eyan ni ohin ani mo rakata eyan ni e ku toju mi o olorun oba yo ma toju eyin na gbogbo yin patapata ani e ku toju mi

wa lai a mo pe bi t'Olorun ba ti mu wa lo a se ti n ri ja sa re bayi a ti n ri ja sa re bayi bayi die die bi pe ibi t'Olorun se mu wa lo ona to jin daada ni to jin gan ha to je pe Olorun ibi t'Olorun mu wa lo a ti n ri picture re le die die ibi t'Olorun mu wa lo a ti n ri o a ti n ri ija sa re die die se ma pe ko si bi no se joloko ti mo jala ni dele so a tin ri mo jala re a tin ri jasa bi t'Olorun mu wa lo awan so pe internet ni an so pe bayi bayi ni internet lasa ni Olorun boya lati pase wa ni first indigenous radio station leyo news bi waye si lo yo yato si eti school ni tin be ni ajayi crowdown first major indigenous radio station fun lo yo bi ti e si je private ba lati ara wa ba lati odo wa l'Olorun o fi daale han yin bi t'Olorun mu wa lo ona to gun gan to je gan ni sugba ati nri jasa re ati nri jasa re tori pe a wa loju ona walai kika l'Olorun ka wa ye ko to si mi o kika l'Olorun ka mi ye ko to si mi o

ti o ba si iwo to n salaabo lori wa lori ile aye wa ah pela won to je pe ba se nsi odun won nu ba ba se bayi won ayimu baba won ba ri wa lokere won asa iya baba koyin si wa baba koyin si won won to ma ayimu si a aimoye nkan lubulubu ti ati gban sori bata aimoye ti ati gban sori aga aimoye ti pe tan pe lori afefe sinu afefe aimoye ti kan magi lori wa ti o ba si olorun tin salaabo aimoye afunje oju orun oyin iya okolo ti gbabe tan ti digbabe depo ku o opolo ti gbabe de ipo aisan opolo ti gbabe tan ti se be tan ti gbabe lo ha ti o ba si pe anu lolorun bi ngba wa oyin ah tan fi ani ta lodun mo ko se ni to dun mo o afori eni ko se ni to dun mo afori eni o ani o se ni to dun mo afori eni tan fi ani tan fi ani tan fi ani ko se ni to dun mo o afori eni.

pariwo ẹyin raye pariwo ọpẹ mo wa mi o ti ri mo wa ni kusu mo wa lariwa mo wa ni la orun ati wa orun wa lai ko se ni bi olohun mo wa ninu sama ninu ofurufu ninu lele ko se ni bi olohun ko si kankan ta le bi olohun ko si kankan ta le bi we bi ola re se ga to olohun ba to ga ti o si kankan ta le bi sakawe giga re olohun ba to tobi ti o si kankan ta fi le sakawe ti tobi re adupa o lori igbese aye temi pelu awon ton gbo mi bojojumo.